0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3

0: upaya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap para sa mga markuso. Chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, the supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder.

0: Igon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Mapanit sa iyong mga suki butika.
1: Kadaragsa nga pungkod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kaya yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX!

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
2: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
2: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
2: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni balatian or sakit. Mm. Kasagaran mangod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
1: Mm-hmm.
2: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
1: Kana.
2: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
1: Mm-hmm.
2: Nya, mantikao na sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C ug DTX 500.
2: Mm.
1: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
2: bad
1: sa cholesterol. Bad cholesterol.
2: Mm.
1: Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
2: Mm.
1: Kundi sa medium sized arteries pod.
2: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
1: Mm-hmm.
2: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
2: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong nga bad cholesterol.
0: DTX 500!
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
3: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong
0: DTX 500. DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
1: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
2: Oh, di gina madaot, Sir GP.
1: Oh,
2: labi na kung sige kag inom.
1: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
2: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaon ka og tamis.
2: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
2: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
1: Hmm.
2: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
2: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
2: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
1: Oh.
2: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
2: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Muna'y usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
1: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
2: Mm.
1: Kung aduna magani usa ka organ, naa'y sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
2: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
1: Mm-hmm.
2: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
1: Mm.
2: Sa mga office workers,
1: Pumpak.
2: Decision makers,
1: uh-huh.
2: Og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX, Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pangmatagalan mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-dumagin. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
2: Ka-addict, mango. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa di ay, no?
2: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
1: Daghan. Niyan tong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
2: Mauraon ta na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
2: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
2: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
1: Husto.
2: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: kondisyon, ano?
2: Wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
7: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
1: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
2: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
2: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
2: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
2: Sobra nga tambok.
1: Oh.
2: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason. Sobra nila nga kaon ng kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
7: DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkadungog na ko sa radio,
9: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape na ayo na ako.
7: DTX 500 sa mga butika.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad maglain ang kuan ang tsura.
1: Mo na giingondok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya ay whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
2: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa Jude o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
2: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa Jude, ano yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
2: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tawo pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Iskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
2: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga na-gingivitis or GP, mao na ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong maus usap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sana man lang tong mga mikrobiya to.
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema ha.
2: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 bio.
1: Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
2: Naa pagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: D3 Bio.
11: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gibalik-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
2: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
2: Hindi lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
2: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugra ang imong hangard.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
2: Kanang kasigikag ka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
2: Og dili ra diha, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
2: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Wow!
0: D3 Bio!
12: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Alam mo lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
2: Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX
7: Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
1: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nganong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
2: Checklist ata.
1: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
2: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
2: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
2: Oy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
2: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
2: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
7: D3 Bio.
2: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
2: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa Dok?
2: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
2: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio komparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
2: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
1: so,
2: D3.
1: Oh, kining
2: MCT, kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
2: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon dyan ang kombinasyon.
1: Sumunod gitawag, Dok, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
2: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9
2: K5
1: News FM Gihulungan City.

Enrolled med daw. Nga pasibya, wala yung ato ang principal diha sa senior high, wala yung si Sir Dante Owong. Ang sa ato ang junior high, si principal Erwin is to calling diri sa National High School diri sa Himalalod. Alright, that check your time. It's already 9:30. And the morning, balik na ko for more Sibya, no? Sa tong sponsors diha. Okay, ang program tatod ka na to sa DTX Coffee Mix, nagkapira ka na Detox Pagyugka. Inubanan po ni Bibi Dolor Dias Dolores Ethery, no? Atong lamian diha nga utan, no? Dias putat, no? Tanang utan, klasik-klas utan, wailaing makalupig ka timplada. Dara silang ka Dolores Ethery ang kalami. No, diha siya ni Bibi Dolor. Of course, happy listening day diha sa putan ng taga-putan na minaw na ito karoon. Especially nila, mga Dolores family, yung mother diha, yung sisters. And of course, iyang baby diha, mo smile na yun. Alright, si balik na ko mga palangga, diha na mo.

0: That song was brought to you by DTX 500. Likayi ang diabetes. Magtumar sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ako si Rowena Ripi Maceda, 52 anyos, nasa Bakid-Bakid, Ingog City, nagpuyo. So wala pa ko naggamit aning DTX capsule. Tagang kaya kung sakit nga akong agka bati bitaw, unya pag naminaw malagi ko dani sa daning kuan radyo. Muding nagpalit ko og kuan, gisuwayan lang nako ang DTX capsule kung unsa ba gyud kay nako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya pag inom na ko daning kuan mga 20 ram siguro ka capsule niya, nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit dani akong DTX capsule.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500. Imo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX coffee. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tangi. Isang saktuhan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Ako ay Roselyn Nindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500.

0: Klinika D3 Bio.
1: Conchita Balagosa.
2: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Uy, TX500.
2: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am?
1: Sa kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang muwala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, ani.
2: So, wala pa din siya niinuman na unsa din ang ibati, ma'am?
1: Nang luyahon siya.
2: Luyahon?
1: Kuan dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan na ni.
2: So, ang sabi yung makaistoryan ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit na ni?
1: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Let's elevate your event.
3: Elevate your event. Siguradong ikay mababas.

0: ambungan. Serius. Pero
1: kulukoy.
2: Iyak jan ang balik, patay tarang bunho.
0: DJ Nel at your service wherever you are. Pailom dia.

sa 7:47 na yun. Ito programa hatod ka na to sa YTC Alkaline Vitamin C o D3 Bio. Ano na yung virgin coconut oil. Iba na inubanan po sa food supplement for men and extend na yun nataya eye care drops, eye care gold. Inubanan po sa Clinica Dio Fresh and of course Clinica Sporbiotics o DTX Beauty Soap, no? At ang kasaligal, pinagin sa mga epektibong herbal sa Q5, no? Ato ang mga produkto. Ang napinisiling sa lang naminaw na ito karoon, pinagin sa 103.5 Q5 News FM Ayuan. Inubanan po sa Q5 News FM Gihulgan o 97.1 Q5 News FM Himalalod. So, daghan ang atong istasyonan. Pero na bisag asa liso-liso pag may time. Ako nagyahapon na ang gayaw-yaw diha, no? Sige. Uy, gipabalo na to ang ko, ano? Diha sa Alexandria's Clothing Shop na sila ipasel karon. Ay lang itawag na sa kanyo ito ni chat na ko. There we go. Alright, tara. Okay la, okay loves alert na Sunday sale, no? 50 pesos ato ang ladies t-shirts, children's t-shirts, 75 swimwear. Uy, naay tibak dito. Kasi 75 mga kuan ba mga swimsuit, no? Na ada diha. And then 100 each only on men's shorts, kids pants, trousers, and then mixed pants. Ang ato ang denim, ato ang denim skirt is 150 and branded t-shirts. No, natin branded t-shirts according to classy. Kaya kada branded mo na siya. Depende sa klase, depende sa kadakon, depende ni mo. Kung palit mo kabitaw. Narito, itong branded mga t-shirts niya, no? Nindot ko kaya itong mga t-shirts na Lacoste. And then, naapoy ko, na ay, masata na na, Nike, Adidas, kompleto na na, diha, asa mo, palit kas ko, palit ka diha sa ato ang department store, mahal kayo. Ato na lang dito. Alright, sige, himutan ka na siya at umangan yun na kanag-hanger diha sa public market diha sa Himalalon. And speaking of public market, happy listening day diha sa itong naminaw diha sulod sa public market, especially diha sa tanang karinderias diha, especially sa kainan ni Flora. And then diha sa Tunyet Fruit Stand and Flower Shop, no? Bulak, and then utan, utanon, and then lamas, and then especially ato mga prutas niya, no? Barato kayo na. Look for Madam Amada o si Mama Antonieta Gantalog yung mga kauban niya sunod sa public market. Speaking of sunod sa public market, tamuriya ato ang alamas kayong mga isda niya, Shabby and Sanias Meat Shop. Tulong ni Kairia karon nasunod sa public market sila masan, dahil atubangan diha sa kuhan, dapit sa highway, and then diha po sa kilid sa San Sebastian Pharmacy na ilahang pwesto. Huwag na po dito ato ang lamian nga pan, sliced bread, cookies, uban pa mga klase-klase sa itong paglamian nga mga pan. Na nandiha, Shabby Sonia's Bread House. And then, nakita ba ito ang Prisco o Chef to Drink? Kompleto ang ato ang mga kayamanan para pa-purify sa tubig dariya sa One Tubig Himalalon. Ang One Tubig Himalalon at ako sa ligal pinagin sa tubig na pinaka-safe, ang pinaka-lami, ang pinaka-garantisado nga masatisfy yung ka sa tubig. One Tubig Himalalon na sila ay bottled water o of course doon na po sila ay papromo, no? Pulo ka mo container tag 15 pesos na lang, no? Parayon nagya po na ito ang 25 atong delivery, 20 atong walk-in. Diyan sa Yoroba Street, Dias North Poblacion de Bolon Negros Oriental. And gawi still wanted sila og ilahang barbero para silang barbero ni Juan. At ora po sa tubig, ha. Ano yung manayin ato ang 1,500 ang ato ang down payment sa Honda Beat sa Unisim Motors.
Ang ato ang T-Mex, Honda T-Mex is 3,000 ato ang down payment. Og atong City Madja, 3,000 atong down payment. Maangkon dayon ninyo ang motor. Waray kuskus balungos, madalago dayon inyang motor. No, anahara po niya sa National Highway, Diaz North Formation, di pakakamot anong bridge na Tapal Silangka, Granada Residence. Na niya ang Odyssey Motors, Himalalod Branch. And of course, ito ang karni karon, no? Naitkin na karning baka karon diya sa Junji's Meat Shop, no? Brato kayo na ilahang nga karni diha, no? 250 karon na ay baka nga karni. And then, ang baboy is 250. Doon ka branch diri si Malalon at Max Butika ni San Francisco o ni Uraba Street. And of course, 3RC Diagnostic Center, X3 upper and lower extremities, CBC blood typing, fecalysis, urinalysis, HIPAA and B. And then, ato kasaligan, pinagi sa ato apon nga koan. Mga laboratory, sa unsa niya. O gawantid sila o mintik po, no, para munaga itong mintik niya. Nagkakilid sa aluyo niya sa National High School niya si Malalon. And then agi nakaskilid going to Little Mexico. Happy listening dahil niya. Ito ang mga, karon open ba? Ay mura, Sunday. Na itong 3RC, no? Look for Sir Carby Boy, Gordon Silio Abria. Happy listening sa Gomez and Kabual Family. Diha sa ka Romano o Singson family, diha sa Little Mexico. Di especially ni Nanay Imag, Nanay Alba o ni Tata ni Isil and family. No? Happy listening ninyo diha. Ang tanang taga Little Mexico, naminaw na ka natukaro, especially po diha ka pumuita sa Ipil, South Poblacion o gang diha sa Hacienda Santo Niño. Happy listening ninyo diha. Kusog kita niya karon, no? Especially sa itong mga tindahan karon, nakatsuri na ito karon while busy kayo sa mga customers. Especially niya sa GDS Mindoro Enterprise. Na niya ito ang mga kuan, ito ang mga kakumpito na kaya ang mga palalito pang department store niya. Department store mo yun na niya. Habis sila sa itong guards niya. Ito ang sales lady, sales boy, baggers. Og tanang mga traffic enforcer o diha na skilled, especially ni asan yun na sa ito na dito sa kuan tabo sila titing og ni Jovi ang kauban diha. Alright, check your time, is already 9:54. When the

0: That song was brought to you by DTX 500. Likayi ang diabetes. Magtumar sa DTX 500.
1: Meron so volume, ma'am? 47?
2: Kanang, unsa yung ginagamit ng mga products, sir? Milo Kramilo, eh.
1: Kanang mga pagkakarin niya, kung yung pagkakarin meron?
2: DTX 500. Sir, unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
1: Mutapang, ma'am. Mutapang, ma'am.
2: So wala pa ka nagamit anak sir, unsa din mong gibati sir?
1: So ang mga ayaw ang paa, mga siya ma'am, kung musog ito ang isin, hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kay matumba mo ko ma'am, mag-aadala ko po ba, niyari sungkod ba?
2: So karon sir nga nakagamit ka anak sir, unsa may na-feeling parang sir?
1: Kalo si Ginoo ma'am, yung pagkakalis na.
2: Makahatagit ka ayon sir?
1: Makahatagit ka ayon, tapos ka.
2: Sir, unsa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, ana, sir?
1: Sa wala pa na kay Balo, hindi rin lang yun mo sa doktor, sa klinika. Ima-apang din yung mga balantiyan.
3: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabali sa mga butika.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Foofy. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Foofy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Hindi kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kaga ang D3 Bio. Ay, hindi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
3: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.

0: Clínica D3 Bio.
1: Ako ay si Roseline Mendulana, si Sangguro, sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga uli. Mighty C.
4: Let's elevate your event.
2: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: ambungan. Serius. Pero
1: kulukoy.
2: Iyak yan ang banig, patay tarang bunho.
0: DJ Nel at your service wherever you are. Pahilom dia.

Alrededor a las 10, 19 na yun. At nagkanato sa DTX Coffee Mix, nagkapira ka, na-detox pagyug ka. Di ba? Muna'y giingon nga kape, tambal. Alright, sige, it's almost 11 o'clock sa itong programa, mga palaga. Daliya sa oras, gitulog-tulogan na ako. Tulog, manood ko. Tugod sa gabi ini. Ako gato, oh, gay kung di ko ka-duty ka. Why? Alas stress, di kayo nakauli gabi eh. Oh, gikan sa mabain. Oh, ba, kwan po ta? Socialization po ta pagbay tayo. Alas 10 go, ala-ala na ko grabe ikatulog ako yung gipugan. Okay, alas 10 ko kasagaran matulog. Then gabi ala ko adindot mong banda until abot ko alas almost 3 o'clock. Abot ko nakakuan, nakatulog ko alas 3 diba ito. Ito kung di ko ka-duty karon body clock man, alas city mata naman. Basta naanad ka o mata, no? O gayon ang urasa. Imata rin yung ka, isang kulang ang tulog. Isang kaping ilawas, imata rin yung ka. Nagdati sa body clock. Isang wala na yung alarm, imutang ni muskilin. Basta naanad na ng imong kalawas, naanad ang urasa ka, mamata, makamatag yung ka. Naman ay giingon na ha. Naanad, no? Body clock in English. Alright, sige. Habis listening sa nang naminaw na ito dili sa Imola, downtown of Imola, Lord, no? And then, sa pamilaan dili. Ay, kung ano, ugma, may sugod ang brigada, ha? Sa tanang mga public schools all over the world, all over the Philippines, di ay. Ugma, may sugod. O patay ko na kuan ko mo. Gumamina mo ng mawala ko sa hagay na buubok ko. Tugod ani nga init kayo ang kalawa, init kayo ato ang kuan, ato ang panahon. Di ko kasa di yun na to na masatisfy ng tubig na dili bugnaw, no? Mali na nako, nako, kanawin na naka, nako, karon. Happy listening sa lang naminaw na ito diya sa Gihulungan o diya sa Ayungon. Good morning ninyo diha. Sa talang naminaw diri sa Himulan, Lord, bilagi sa K5 News FM. O sa KIS FM, Manhuyo, Tambo Ayungon o Himulan, Lord. O, no, ano ka mo istasyonan? Ah, o, napang eliman. Limang yun ay siya. Ano yung unong gini atong ga-hook up ka ron? Oh, lalim, isa mo niyong usa. Basta ikaw na ha, tasalamat sa pag-hook up na ako. Alright, sige. And sa pamilay ko na lalim to na ito nga kuhan, plugging diri ha. Sa kuhan di ay, atong lamiang nga buy one take one cheese dog o kaling burger o fresh buko o fresh shake. Buko shake o fresh mango shake na nadiha sa kuan, na nadiha sa Silvano Snack Bar o nadiha sa Precious Store. Duha ka box sila diha. Precious Store o Silvano's. At bang sa kuan. At bang diha sa kada pa kuano National High School. Diha sa National Highway, diha sa South Poblacion. Alright, sige. So, pamilain din rin wala na ito na plugging, ha? Kaya itong una-una ito yung yata bayaran. Sir Jimmy Ilagan, good morning. Nadi gayron. Wala naman yung chat na ako sa iyahang kuhan. Iyahang original chorizo. O iyahang piaya. O open na ba rin kayo ito? Ang pickleball court diha, no? Diha sa Ken's Place, diha sa Ilagan Resort. Wala may kuan, wala pa may matay update. Sige, it's almost 10:23 and the morning hatod ka na to sa Aquanes diha sa Dayu, you know. And of course sa juice, original coconut vinegar, brato kayo, wholesale ang dating ato ang ceiling diha, no? Sa tong mga suka diha, daghan kay ato ang kuan.
ato ang supply diha nga mga suka. To ara na po dito. Na diha National Highway dias da Yuyo ha. Atong juice original coconut vinegar. Ato rin ito, wala ko na siya, wala ko na siya isagol. Pinahinog yun na sa panahon, naglahang suka diha. Look for si Mamarly Matuog o si Engineer Matuog. Alright, that's your time. It's already 10:24 in the morning.

0: That song was brought to you by DTX 500. Likayi ang diabetes. Magtumar sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ako si Rowena Ripi Maceda, 52 anyos, nasa bakit-bakit Ingog City, nagpuyo. So wala pa akong nagamit ng DTX capsule. Tagang kaya akong sakit nga, akong nagka-bati, bitaw. Unya pag naminaw, malagi ko rani sa daning kuan, radyo. Muning nagpalit ko og kuan. Giswayan lang nako ang DTX capsule kung unsa bagyod kay na ako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko raning kuan, mga 20 ram siguro ka capsule niya. Nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
1: DTX 500! Papalit sa mga butika. Hey!

0: Kramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wa ko ka tilaw sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapasa sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mapalit sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Cheetah
1: Balagosa.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
2: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am?
1: Sa kuan yahang sakit yahan murag nimo minaw ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
2: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
1: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
1: Kuan dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwag niyang gitrabahuan ani.
2: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay detektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan, may kisig. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Let's elevate your event.
3: Elevate your event. Na siguradong ikay mababasayaw.

0: ambungan. Serios. Pero
1: kulukoy.
2: Iyak jag ang balik, patay tanang bunho.
0: DJ Nel at your service wherever you are. Bailon dia.

0: Sunday Classics.
1: Sunday Classics.
2: Ngayong linggo, makinig na sa inyong paborito.
1: Throwback.

Alright, that was 30 cards by Engelbert Humperdinck. No? Murag din limaho na. Limaho na paliunto nila. Habit na lang sa unsi. O gito po, limaho na pong babay taali, bitaw. Na salamat sa tanong, minaw na to, ano, no? Diya sa gihulungan. Diya bilagi sa K5. Gihulungan, no? And of course, diya sa Ayungon. Bilagi sa, diya sa Tabo Ayungon. Pilagi sa Kiss FM Tabo Ayungon, and of course sa Lungsod, no? K5 News FM 103.5 og sa Manhuyan nga gibanakan ato istasyonan diha. Pilagi sa 97.3 Kiss FM og diri sa imong duha gyud ka istasyonan. Wala pilagi istasyon ang pilihan. Mawagari naman doha din eh. Kiss FM. Himalalan, of course, 97.1. K5 News FM. Himalalan. Ang sanang naminaw na ito dyan. Diha sa Atbang. Diha sa Cebu Province, no? Na salamat sa iyong pagpaminaw diha. Nalias oras, no? Purang manay giingon nga makatulog yung klaro na kanang at kong iyon ganina. Huwag ko lang nga tagtulog. Alright, samot ni gulang na ta. Huwag itang tagtulog. Alright, sige na. Salamat sa iyong pagpaminaw. Sa sunod ngayong sabang takla o sa administrasyon, dagan salamat niyo niya tanan sa itong lumulungkom karon, no? Today is katapusang adlaw sa Mayo, Pizza 3. Uno na ugma sa June. We look up to God with the glory and God bless us all. Bye-bye, God bless. Bye-bye. Unto kanatong tanan.

0: That song was brought to you by BioHerb Tiki Tiki. Lig unun ang immune system. Mag-inom sa BioHerb Tiki Tiki.
1: Tungod sa BioHerb Healing Tiki Tiki.
2: Ma'am, ako nadungog nga naapilaing testimony sa imuhang customer dari, ma'am.
3: Oh, dari sa Mansaguma yon. Nya, ni dool sa nako kay ganahan sa nga magpakuyog sa ska gobernador. Nya, mura po wala ko'y time. Ako sang giingnan nga tistingin na lang ni akong baligya nga BioHerb Tiki Tiki. Nya, muto nagpuha sa sakwa usa ka butilya pagkahuman nakahurot siyang usa nibalik na po di ang bana kay mukuha na po siyang usa kay girigla na mong kuno yahang kuan ihang asawa
2: kay wala dito una ni rigla di ay
3: mupat na kabulan na problema na siya niya pakuyog ni sa ska gobernador niya wala man may time mo tong ako sang gitanyagan sa kong baligya nga tiki-tiki. Tapos pag inom niya, girigla na siya. Muna to, karon suki na nako siya. Magsige na sa kuha sa kuha. Yahang nga lang si Jarin Dano.
2: Diri ragyapon sa bansa gumayon.
3: Oh, diri ragyapon.
2: Okay, salamat.
3: Og maura to, dalang salamat.
4: Inyong nabati ang tinudanay nga testimonya nga natabangan sa BioHerb Herbal Tiki Tiki. Busa kamo, unsa ang inyong ipaabot? Sulay na ang kaibitibo sa BioHerb Herbal Tiki Tiki.
5: Dili tanang tawo baskog ang paminaw. Adunay baskog nga may gidalang balatian sa panlawas. Daghan na sa kalibutan nga ginahinay kitag kutkut sa atong gibati. Busa samtang baskog pa kita, tumar o inom na sa pandepensa sa panlawas. BioHerbs Healing Tiki Tiki, ang herbal nga epektibo ug panghupay sa ubo ug sipon. Sakit sa tiyan, butud sa tiyan. Kalibanga tungod kay wala mahilisi sa pagkaon, maayo sa pasmo, kabuhi, luod ug sa dili makatulog. Lakip na sa babae nga naserhan sa regla ug ingon man sa inahan nga bagong nanganak, ulcer ug diabetes. BioHerbs Healing Tiki Tiki, labanan ang sakit.
6: Ang BioHerb Herbal product mapalit sa mga musunod nga outlet.
0: 3MA Store ni Aileen Dilalinya sa Barangay Kamandayon, Victoria Aninya sa Barangay Kamandayon, Reiki Store ni Kirma Rose Pinyonal sa La Libertad, tapad sa St. Francis, Butika Genesis sa Himalalod, sa panimalay ni Ging Garsula sa Barangay Banog, Himalalod, sa tindahan ni Nanay Nita sa North Poblacion, Himalalod, sa Manhuyod, Arthur Store ni Mr. Arturo Casusi, Lucy Store ni Ma'am Lucy Diputado, Flor Pastor Eatery and Coffee Shop sa Manhuyod Public Market, Chan Chan Sari Sari Store ni Christopher Abuso duol sa Manhuyod National High School, Barangay Poblacion, Manhuyod.
7: DTX Coffee Mix.
8: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
7: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nagmaitis ko. Kaya sulaye ganin ninyo.
12: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
15: Hisgutan na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3. Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
16: Naara gyud na sa D3 bio. Mo na nga kung naka D3 bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini. Bisan pa kanang baho sa lawas sir.
15: Kayang-kaya jud.
16: Makuha ra nimo sa D3 bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako sir GP, kung gasigi kag inom D3 bio, ikumpara mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
15: Kana?
16: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 bio, Sir GP, cold press ni. Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
15: Correct.
16: May protection, mo nang nakamayo sa D3 bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
17: D3 bio!
18: Ako si Aying, labad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
17: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
15: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na po kong kagutom. Kayman, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
16: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
15: Yes doc, as food, healthy nga food.
16: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kay ang purpose ana syempre kay ga lecture baya ta.
15: Nya
16: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
15: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3.
16: Nga naman.
15: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
16: Correct.
15: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka kay kuyaw man. Karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
16: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso kay mutuo naman jud ko sa kay epektibos D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka sulod sa 14 ka adlaw, dili ka pagawson. Mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3 Bio kasi i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
15: Wa na tay oras. Ko si Jean Paul Generoso.
16: For the subs, si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
15: Ayaw, kabusuhon!
17: D3 Bio!
19: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
17: D3 Bio! Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: at yun powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: ug antioxidants
1: ng gigan sa palaya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: ng epektibo
1: batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangka, pariyosang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Base.

0: ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives.

Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ataw sa K5 DJ Rico on air.

0: outside K-5.
1: Hot outside
0: K-5. K-5 News FM.
1: Ito ang Radyo Ko.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pareho sang amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Ataw sa K5 DJ Rico on air.

0: outside K5.
1: At outside K5.
0: K5 News FM.
1: Ito ang radyo ko.
2: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
5: Basta gani cold press process, buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
6: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
5: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
6: Sabi sa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
5: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
6: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
3: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
6: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
5: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
6: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
5: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
6: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
5: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
6: Kanang kasi gigagka og mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghano nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
5: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
6: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
5: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
6: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw abusuhon!
3: D3 D3Bio.
8: Oh, si Richard.
9: Siging galamad akong ulo.
8: Tasa dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
8: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
9: Normal lang akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3 ng may visio.
0: Ang visio
3: ng may D3.
0: Kapalit sa mga
3: bulika. D3Bio. D3Bio. Health News.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ito na yung powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gikan sa palya.
2: Ug disugured sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mapakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Collection Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
2: Ina ang kape ko,
1: DTX Coffee Mix.
2: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha?
7: Weh, matyag mo! Madala pa sa editura mo?
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX Beauty Soap!

0: K5 News FM, your official news and music station. D3
1: Bayo. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bayo.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlaw powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palya.
2: Ug de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah,
1: matok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na

0: is K5 News FM, your official news and music station. Dietary Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga
0: Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Collection Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap pariyo sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po, Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Sport Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Population Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Denise. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig ka gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug, may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 at yun ay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palya ug desugared sugar cane. Mga organic compound.
2: Yeah,
1: matok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Ida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, Superman for Men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa

0: K5 News FM, your official news and music station. Tier 3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga D3
0: Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
2: Inaang kape ko,
1: DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, ha?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na.

0: pampagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5. K5 News FM.
3: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3
1: Bayo. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kung days Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, ha?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: o antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: o de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, parehas ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na

0: bakit paghapon nga existing pa, naglungtad pa ang commandments of God. Naglungtad pa na ang napulo kasugo. Munang diya sa paglungtad sa napulo kasugo, na ay mga Kristohanon nga nagbaton sila sa ilang pagpangalagad nga wala sila'y mga larawan, wa sila'y mga ribulto, wa'y mga linilok, ilana. O nagbaton po sila o adlaw sa pagpahulay. Ngamong adlaw ikapito simana, adlaw sabado. Apan doon ay mga Kristohanon nga ila pong ituuhan nga nagyapoy adlaw ipapahulay. Apan dili na sabado. Kay ang sabado, ikapitong adlaw na, sa daan pamandlaw gidaw na kuno nga tugon panahon pa na si Israel. Mao po na ilang rason. Kay sa atong panahon karon nga humana si Kristo na banhaw, unya Domingo man ang adlaw pagkamanong Kristo, mao na po na ang adlaw nga mupahulay ta kay na banhaw na si Ginoong ingon ana, biagyot ang makatarungan may galam kingsunan. So dili man ato na angayan tagaan og argumento. Ang importante nato nga kita pariho ta mga magtutuo nga to ni Kristo. Kay ang tanan nga motuo ni Kristo, mudawat ni Kristo, Juan 1 versikulo 12, hatagan sa kagahom nga mahimong anak sa Dios. O si San Pablo nagsultis Galatia 3:27 nga ang tanan na bautismuhan kang Kristo, gisuluban og Kristo. Wala na'y babae, wala'y lalaki, wala'y Hudiyo, wala'y Grisyanhon. Ang tanan, usara diha kang Kristo. O ang anaa kang Kristo, mga kaliwat kana sila ni Abraham, mga manununod sa saad. So pariho ra. Pariho tang manununod sa saad may gala, mahudiyo man tang mahintel, sanglit o sanalang taog pagtuo. Ingon ana lang kayano makigsuonan ang mga sabto nato ang mga pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. So karon dinhi ta karo magisgot nga si Ginoong Hesus may gala makigsuonan. Kun dili nato hisgotan ang kasaysayan, mulaktod lang ta diri sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Mulaktod pa lang nitant lang ba? Diri lang ta mag-utingkay sa basahon sa bag-ong tugon, magsugod sa basahon ni San Mateo, the Mark, Luke, John, mao man ni ang ginailang the four gospels of Jesus Christ. Naadi na sa basahon ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan ang kang Ginoong Hesukristo nga mga maayo nga balita o mga ebanghelyo. Daubi, unsa naman lang ang mga pulong sa tagna. Wa nalay labot ning panahon sa pinadayag. Nga gisulti mani at gibasa karon ang Habakuk 2, giingnan siya sa Ginoo, isulat ang pananaon. Klaruhag yun pagsulat. Ibutang yun sa maayong sulatanan aron kadtong magabasa ini makasabot o ang magabasa ni ini mag-interes, magadalagan sila. Bisan ang pananaon alang pa sa natudlo nga panahon pero paabuta kini kay kini mo abot gayon o di ni magalangan bisan kini malangan apan dili kini magbakak matuman gayon kana mao ni mga higalam kingsunan nga ang tibuok kasulatan ang pinakadaghan gyud nga magsusulat ini mga manalagna nay uban nagunahuna nga wala nay manalagna nining ulahi nga mga adlaw sigurado ta nga wala nay manalagna. Kaning mga pulong sa tagna nga giingon sa pinadayag 1, versikulo 1, 2 o 3, nga gipadayag ni ni Ginoong Hesukristo ngadto kang Anghel Gabriel. Si Kristo gyud ang nagpadayag. Dito niya gipadayag ni Anghel Gabriel o si Anghel Gabriel miadto kang Juan nga magsusulat sa pinadayag dito sa isla Patmos o dito kada na sulat ni Juan ang basahon sa pinadayag nga mga pulong na sa tagna. O kanang nga kasulat sa pulong sa tagna, bulahan ang nagabasa ni ini. Bulahan ang nagapatalingog, bulahan po ang nagatuman sa mga nakasulat ni ini nga basahon kay ang panahon haduol na. Mangutana ta unsa man nga panahon nga haduol na nga makapabulahan kanato kuno basa ta sa mga pulong sa tagna. Mingon ta karog duol na si Ginoong Hesukristo mobalik sa inggisaan nga mobalik sa kalibutan. Nan, kung wala tamay balo sa mga mahitabo, sumala sa nakasulat sa tagna sa di pas Ginoong Hesus moabot, daghan pa mang mga butang nakasulat sa pulong sa tagna, bisan sa pulong sa nakasulat sa pinadayag, unsa may atong kabulahanan kung wala tamagbasa ang pulong sa tagna. Doon na may mga pulong sa tagna nga nakasulat sa basahon sa pinadayag nga kadugtong kana dito sa sinulat usab sa basahon ni manlagna Daniel sa Daang Testamento. Doon na po'y mga sinulat ni Daniel na nag tumbok pa kana sa karaan pa nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Si Ginoong Hesukristo may galam at kaigsuunan, wala pa nabuhat ang kalibutan, anaan na sa daan, nakatagna na daan, nga siya manluluwas, manunubos ang paagis iyang pagtubos, kinahanglan siya nga mahimo gayud siyang tao. Kay kundili si Ginoong Hesus mahimong tao, kay pulong mangguna sa sinugdan, kundi siya masuluban og unod, dili matuman ang propesiya sa pagpili niya sa Dios amahandaan sa wala pa ang kalibutan nga siya mao ang kordiro sa Dios nga magapasaylo o magakuha sa sala sa tibuok kalibutan. Muna nga isgutan nato din ni Sister Honey ang sanctuary. Kay ngano si Kristo wala pa sinatao, naa na siya daan sa wala pa sinatao. Sigurado ta? Ikaw, Sister Honey, doon na kay ideya, ana? Mutuo ba ka, ana, nga si Kristo naa na si daan sa wala pa nabuhat ang kalibutan? O sa daang testamento, naa na po siya bisan sa sanktuaryo nga pagtulunan nga gihatag sa mga katauhan nga ning katapusan nga adlaw, nagbantay sa kasuguan sa Dios o nagbaton sa panghimato ni Ginoong Hesus o nga nahimo ka ng nailhan nga mauni ang makatauhan nga nagbantay sa adlaw ipapahulay? Iloster Honey, doon na kay ideya, ana? Doon ay nangutana na ito din ni ana. Doon ay nangutana. Yes, nangutana sila. Nga sa wala pa ang kanang sanctuary, gisugo si Ginoong ka Moses ipabot sa makatawa ang Israel. Naana ba daw kuno'y sanctuary? Kung ikaw, Sister Honey, ang pangutanon, on sa may katubag, ana, ang ining atong mga kingsuunan, nagpakisayod, ana. Hello, Sister Honey. Yes, alang din.
1: Yes. Hello, Brother Jerry. So, naana ba daw sanctuary? No? So, kung atong subayon ang balaang kasulatan, kaya di man ta magtagna-tagna, si Moises mga kaigsuunan, no, nga nagsulat usab sa Levitico, mo'y gitagaan o pananaon, no, sa Dios. So, sa panahon ni Moises, kung basahon nato, naan ay santuary, nahimo ang santuaryo din hi sa yuta. Pero kay naguna man gyud ang Dios, no, kaysa sa mga tao, mga kaigsuunan, o bisan pa sa lain pa nga mga, bisan pa sa kalibutan. So, ang santuaryo din sa yuta, mga kaigsuunan, no, nga mabasa nato sa Leviticus, mga kaigsuunan. Kuan na siya, kopya. Kopya sa unsa, sa santuaryo sa langit, nga gipadayag kaniya sa Dios. So, sa wala pa, mga kaigsuunan, ang tao, so, nasayod na gidan ang Dios sa umalabot. So, muna nga, wala pa man gani ang tao ning kalibutana or sila Moises, naguna na gid ang sanctuary sa langit, mga kaigsuunan. Kay ang plano sa kaluwasan, no, nakita na gid na sa una padaan sa Dios nga gikinahanglan na. Kay imagine, no, nasayod sa controversy or pakig-away pa lang ni Lucifer dito sa langit. So klaro na kaayo gayud, mga kaigsuunan, kung asa sila padulong ug unsay mahitabo usab sa kalibutan kun diin sila gitambog kay siya man ang manilintal, no, nga nahimo ng Satanas, yawa ang karang serpente, ang dragon. So mo na siya, mga kaigsuunan, nakita na sa Dios nga gikinahanglan gyud ang sanctuaryo. Proseso kini aron mapasaylo ang sala sa tao, kay ang tao mahimo man gyud nga makasala. Kay predestined na gyud ang tao nga makasala. Apan salamat sa atong manluluwas nga sa gihapon, no, gihatagan og kahigayunan nga ang tao mapasaylo, maghinulsol, mga kaigsuunan, og mabalik sa iyang sabakan.
0: Okay, nindot kay na si Sir Honey gyud. Kay kaning ato magong mga igsuon nga murag mubati ba po ta og kabalaka og dala pong kaluoy, Sir Honey, kay ang ila biyang pagpabautismo tinud-anay. Tinud-anay kay murag ilang gunahuna di man ang ayan tabo balibad og dunay manawagan og bautismuhan ta, kay pasabton man gud nga ang motoo pa bautismo maluwas, andi motohok magsasilot. Bisag usa lang ka bersikulo, Sister Honey, kanang sa Marcos 16:16, ikaw mahadlok naman ta na kami bitos unas gagmay pa mahadlok kami di murag maguol wa mi di gyud mi mabautismuhan, manghilak yo mi di mabautismuhan. Kay ngano ang dili ang motoo og pagbautismo maluwas nya di motoo hok magsilot. Unya kinahanglan man gyud nga mabautismuhan kay kuno na kay pagtuo, walihan man kag paghinulsol mo, mapabautismo ka mo, o nya di ka pabautismo. Nya karon daghang kay nabautismo ang Sir Honey. Apan sa diha nga duna nay mga kamatuoran nga ning abot-abot na kay ang kasagaran na bautismuhan wa maginsakto pod nga Bible study. wa mapuinsakto kaayong mga pagtulunan nga nadawat. Mura naman lang, madali-dali na lang siguro kay, gadali po siguro mamautismo kay naapoy giapas, di takay bawo ana. Ingun ani si Sister Honey ang akong gibati sa mga kigsuonan nato nga di malikayan daghang kay manawag nato dinhi sa ato dinhi nga naakoy contact number nga ilang nasayran manawag dinhi bisag gabi adlaw ako ning gibati si Sister Honey apan ako lang gyud silang giingnan maminaw lang gyud mo sa atong programa sa radyo matag karon og unya bisag asa mong napita maminaw lang gyud mo kay aron mausa ra nato pagpasabot ang daghan kaayo nga papariho rag kasaysayan o kasinatian nila Sister Honey. Moto ako sa gisultian in kumaog gining tinuod. Pero paminaw lang yod ha kay di ta makaistorya taas kaayo apan dinis atong tulumanon ato ning ganiron. Mao na nga naghimo ta karon og series nga paagi sa pagpresentar sa gitawag og Sister Honey. Ako ni sensultihan nga dili jud ka mahimong tinuod nga Seventh Day Adventist bisag nabautismuhan ka kung wala ka kahibalo sa sanctuary doctrine. Kay ang sanctuary nga doktrina pagtulon-an kana sa Seventh Day Adventist nga gisulti yun na sa manalag. Wa gani si Sister Honey makahibalo siya na ay manalag na. Wa in taon makaila na sa manalag na Seventh Day Adventist. Mauna yung Sister Honey nga kung magisgot taong revival, reformation, mahimog yung magkaguliyang na ay mga mimbro magbasol sa mga ministro, magbasol sila sa nag-Bible study, nga nung wa sila sultihi anak nga naamabanday ay daghang gikinahang lang tumanon, arundi unta kuno daw sila, mahimo bang murag, mahinayak nga, murag kulang pamanday ang ilahang pagkamimbro. Mauna karon ako ning gisgotan din sa atong tulumanon na higalang kingsuunan, dili man ni makapaluya na to. Di yun mo angay maluya, kamong mga nagdumalas pundok, di mo angay maluya. Kay wa gyud dato imbitahan ang inyong nahimo ng mimbro nga papawaon sa inyong pundok aron pabalhinon og asang pundokan asa dai ipabalhin. Dili na moy ato dinhi gitudlo. Atong gitudlo dinhi direct kang Kristo. Kay bisan pag kinsa kanato nga si Kristo nay mawala nato. Kung mawala si Kristo sa atong tagsa-tagsa nga mga mimbro, kung mawala si Kristo sa atong mga ministro, kung mawala si Kristo sa atong nagyong tibuok iglesia, ang atong iglesia, atong tagsa-tagsa, wa nagitay pulos ining kalibutan. Mura ragi yung tag, ang sala na to, wala ragi hapon na pasaylo, bisag na bautismuhan ta. Ingun ana ra ang yano kayo. Ang ato street testimony ni Sister Honey, pero dili ni makapaaligig sa mga nangalagad nga dili Laodicea o init-init bugnaw-bugnaw o kahimtang sa pagpangalagad. Mauni kalipay sa mga tao nga nangita yung kamaturan ka mga truth seeker yun, di na halos matulog. Kay gisigi pa na og usisa. Adlaw-adlaw na usisa sa kasulatan kung tinuod bagyod ni ang ilang nadungog. Mauni karon kaning sanctuary, gisgota Sister Honey, gitawag ni og typology. Doon na ni siya'y gitawag original. Kay ang kaning sanctuary nga pulong sa Exodo 25, versikulo 8, 9, o 40, kaysa kana lang tulo ka versikulo imong basahon, masabtan ni mo nga kining sanctuary di ay typology. Katong isgutan si Sister Honey, doon ay original. Ang original ini tuag yun sa langit. Ang sinibuano ini, ang pulong sanctuary, bala ang poloyanan. Nagsugo ang Dios ni Moises nga mao ang pangulo sa mga katawhang Israel nga gibutang sa Dios isip propita o manalagna nga magpabuhat ang Dios sa mga katawhan og balaang puloy-anan alang kaniya. Ang sanctuary nga buhaton sa mga katawhan para sa Dios aron diha siya mopuyo sa taliwala sa iyang katawhan. Among them Exodo 25:8. Bala ang puloy-anan kana og binisayon. Pero nailaing terminolohiya nga pagkasulti nga balaan gyapong puloy-anan kanang gitawag og temple o templo. Bala ang puloy-anan gyapon kana sa Dios naa na sa Habakuk 2 bersikulo 20. Og kana pong tabernacle, tabernakulo, balaan pong gyapong puloy-anan kana. Mao kana ang nakasulat sa Pinadayag 21, versikulo 3. Bala ang puloyanan kana sa Dios, nay nangutana, sa wala pay sanctuaryo sa yuta, do na bay sanctuaryo, naa na ba? Ang tubag naa na. Mangutana ka asa, ang tubag ana, tuas langit. Asa napit sa langit? O mangutana pagyuta, asa napit sa langit? Okay, ang langit, tulo ka na ang langit. O nang langit, ikadong langit, o ikatulong langit. Ang ikatulong nga langit, mabasa sa ikaduhang Korinto 12. Versikulo 1 nga 2-3, gitawag ka na og paraiso sa Dios, paradise of God. Mauna ang puloyanan sa Dios, tua dito ang paraiso sa ikatulong langit, din ang Dios nagapuyo. Dito nagagikan ka na ang kahayag sa sanctuaryo, nga milamdag dinis kalibutan sa nanglabay sa presinti bisan sa umalabot. Nana sa Great Controversy 423, light from the sanctuary, illumine the past, the present, and the future. Wala pa Israel na ana si Kristo. Siya ang karniro, kordiro sa Dios nga ginahalad sa halaran, aron siya mahimong tuohan. Nga umalabot na si Kristo o niya kung mahimo ng tao, makita na siya na anay unod ang pulong sa sinugdan. Iula ang dugo. Maunang butangan yun og unod ang pulong, aron dunay unod na mahimong patyon. Kaya di man mapatay ang pulong, di man mapatay ang espiritu. Si Kristo pulong, espiritu man sa sinugdan. Dili man mamatay na si Kristo nga naka-predestined na daan nga patyon para pagluwas, pagpasaylo, piyansa, manunubos sa tanang makasasala. Busa ang pulong gibutangan og unod kay naa diya sa unod ang dugo og ang dugo mauna ang kinabuhi. Ang suhol sa sala kamatayon. Busa kinanan kinabuhi ang ibayan. Og ang kinabuhi naas unod, nas dugo og ang dugo nas unod. Nasabtan nato na mga kaigsuonan. Nganong gihimo man siya nga unod aron makahimo pagpuyo kanato. Sa unsa pun nga pag-agi nga makapuyo, pinaagi pun sa pulong. Atong basahon, wa na tay panahon. Basahon ko lang ni Juan 14 bersikulo 23 nagingon. Mao kini ang atong angayan ipasantop sa matag usa kanato makigsuonan. Sa kapitulo 14 bersikulo 23 sa Ebanghelyo ni San Juan, nagingon dinhi ang mga nakasulat. Si Jesus mitubag kaniya, kung kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong. Og ang akong amahan mahigugma kaniya, og moanha kami kaniya, anha kami, og anha kami mopuyo diha kaniya. Nasabtan ta ni. Kinsa ang mopuyo, di lang si Kristo nga anak, hasta iyang amahan mopuyo sa tao nga nagbantay sa iyang pulong. Bosa, atong uting kayon, unsa maning mga pulunga. Unsa ning mga pulunga nga giingon ni Kristo, kung nahigugma mo nako, gugma ha, gugma ang makapatuma nato sa pulong, dili ang pagtuo. Ang pagtuo, kung wala na'y gugma, wala'y kapuslanan ang atong pagtuo, bisan pagpermanente pata magbabautismo. Ang gugma mauka na ang makapatuman sa kasuguan. Ato yun nang timanan makigsunan. No, sa dili, pag yun igo ning atong mga pagtulunan nga kung mutuo ta, maluwas na ta. Maluwas, bisagwa tay gugma. Unsa man ang gugma? Kung atong basahon na higala makigsunan. Daghan kaayo ang mga gipasantop sa gugma. Pero, kung unsa ang gugma sa amahan, ngang iyang anak nga bugtong, iyang gihalad, gihatag, bahalag patyon, alang lang sa iyang gugma kanato nga mga makasasala, iya nang gipalabi. Gipalabi niya nga mamatay iyang anak tungod kanay gugma ang amahan kanato, Juan 3:16. O gisulti sa 1 Juan 3:16-17, maingon ang anak nagpakamatay alang kanato, kita usab magpakamatay alang sa atong mga higala, alang sa atong mga igsuon. Wa na ilaing gugma nga molobaw paniining ang usa ka tawo maghalad sa iyang ikinabuhi alang sa kaluwasan sa iyang higala. nga sayon ni mga higalam kay igsuunan, igo na ning atong pagpabautismo kaning tuon na ta. Unya ang atong kinaiya may higala, daghang paganing nangamatay sa ilang pag-alagad tungod sa atong kinaiya nga nakahatag o kadaot baka sa relasyon sa matag-usa ka nato. Ato ning padayon ang hisgot higala sunod tang panag-uban. Resume ta sa atong tag 30 minutos hangtod sa huwebis gabi. Ayaw ninyo ni pakyasa paminaw matakarunog o niya ang atong panag-uban. Salamat kayo sa tagabukid nun na kanunay nagapag-uban ka nato ng ato kang Jifty Pantuhas Tiga sa San Fernando, bukid nun. Boy na may gala magkingsunan sa atong panag-uban sa giyapon din sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa atong station manager ng ato kang K5 Sir Bernie Cabusaw o sa atong CEO President Doc Ramel Oy, on Jot Engineer Picas Tawak, may gala atong Chief Engineer Abo Nguyen o sa Timok Pirsa sa K5 News FM. Kami na lamang yung galam king suunan din sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Akong kauban, Sister Honey Rose from Ormoc City, o kini yung galang suun, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Magkanayon lamang ka na itong tanang ang Diyos magpanalangin pa ka na ito sa kanagaya sa iyang bala ang pulong matagkaroon po niya. Sa makausapa, may gabi ka na itong tanan o mag-ampo ta alang sa pagtapos. Amahan na mong langit noon, daghan kayong salamat. Diha lamang kanimo o Diyos among ipinungod ang tanan namo nga mga pagdaig, mga pag-ampo, pagpasalamat, pag-ambahan, ilabi na sa among pagpangalagan. Tungol kay diha lamang kami kanimo na himogso ning kalibutan na nabuhi, pinaagi sa imong pagpasaylo, pagluwas sa sidot sa among sala nga mga kamatayon. Salamat nga pinagining sibihan sa K5 News FM. Pinaagi sa imong anak, imong alagad, imong gitawag og gipili, tag-iya, tag-dumala ni insibihan sa K5 News FM. Imagigamit siya instrumento Ginoo. O napanalanginan ang dagang makatawahan sa tibok kalibutan. Namantala si Ginoong Hesus ang dalan kamatuhan ang kinabuhi. Pinaagi lamang kaniya ang tanan, makabaton ang kinabuhin dayon. Salamat o Diyos sa iyong papakiguban ka namo, dili lamang karon, kundi lihangtod sa kanturan. Sa ngalan Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. Ogkon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Dios o magapanalangin ka na to.
1: K5 News FM. Championing the lives. You're listening to K5 News.

Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ataw sa K5. DJ Rico on air.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, parehas ng amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Contest.
1: Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
0: Atao sa K5.
1: DJ Rico on air.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: ETX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nagitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics na makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko dah, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty Soap. Bakal na.

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ataw sa K5.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama. Basin og may diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlaw powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gikan sa palya.
2: Ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah,
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: butika. Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty.

0: pagkakaagad ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng Estasyon K5. K5 News FM.

0: Kampiyon na radyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit yung ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang ka eh.
2: Sus, kung naaral.
3: No? How I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
2: Husto. Chakto jug ka, Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
3: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
2: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
4: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alivyo na.
5: Pag 1 month ka pa
4: naayo na ako.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: Sa tagigayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
2: Correct.
3: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
2: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
3: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo, ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gyud na importante nga mag-inom gyud itag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
2: Maunay kuyaw.
3: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuan na maunay hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pangmasakit.
2: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
3: Taghana.
2: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
3: Mao na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulan.
2: Wow!
3: Nga naman.
2: Oh, nga naman.
3: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
2: Kalami.
3: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
0: DTX 500.
6: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL ug mga panakit ilihok. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
3: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Kasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
2: Mao
3: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
2: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
3: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
2: Monay.
3: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
2: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
0: DTX 500.
7: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika.
3: Diregyo nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
2: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
3: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
2: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
3: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao.
2: Mm.
3: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay,
2: sa?
3: Cellphones, ugban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
2: Oh.
3: Pagdaghan sa mga sakyanan,
2: oh,
3: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
2: oh,
3: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
2: Ay ay,
3: gapataas sa oxidative stress.
2: Mm.
3: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan,
2: mm,
3: nya inom pod og DTX 500 og VTC.
0: DTX 500.
7: Ako si Jay. Sige nga sakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. VTC ang alkaline nga vitamin C.
8: Pagay si Sheila Grace Mendoza.
9: So, na permit ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo. Idi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko ng tambala, himsog na ang akong lawas.
0: Mighty C!
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP.
2: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
2: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
2: Kayang-kaya,
3: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, na kampyon, Jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
2: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
2: Ubita. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
2: Hmm.
3: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
2: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
2: mm,
3: kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc.
3: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
3: Mm.
2: Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan. Bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds,
2: mm,
3: nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course. Pero Doc, og naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
3: Mm.
2: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
2: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
2: Mm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Mm-hmm.
3: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
2: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy team o ni siya'y atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag naigapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas. Mm.
3: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumba na day ko ni mo.
2: Oo, naiuban ganidok nga, natunok naglansang, nga, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities. Mm.
3: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
2: Gusto.
3: Usara man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
2: Correct.
3: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
2: Mm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
3: Mm.
2: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
3: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
2: Mm. Number three, ang alcoholism, ubuti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na si mo mga nerves. Mm.
3: So mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
2: Grabe no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves? Mm.
3: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa ditribayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
2: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio. Mm.
3: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
2: Kalami.
3: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin, ihatod na dayon.
8: D3Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
8: D3Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
12: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
12: D3Bio.
2: Kini pa jud, kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mukaon.
3: Mm.
2: Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan.
3: Mm.
2: Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
3: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
2: Unsa man, Doc?
3: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
2: Oh.
3: Nya na kay neuropathy.
2: Mm.
3: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
2: Ah, paita.
3: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
2: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
3: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
2: Correct.
3: Mm. Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
2: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
3: Mm.
2: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
3: Mao nay myelin sheath.
2: Mm.
3: Og sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay.
2: Mm.
3: So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP.
2: Mm.
3: Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins.
2: Mm-hmm.
3: Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka.
2: Mm.
3: Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga nung magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
2: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Mm. Apil ng protozoas.
3: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
2: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
8: D3Bio.
13: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
8: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
8: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
8: D3Bio. D3Bio Health News.
3: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy.
2: Mm.
3: Lahi ra jud kung makakape ka.
2: Mm-hmm.
3: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya dok kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
12: Mapalit sa mga butik.
14: D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na Sam, si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
2: Wow.
3: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Mao na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mao na yung pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
2: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
3: Dili na pwede sa plain D3. Mao na yung rason nga nung D3 Bio, jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud ni mo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
3: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
14: D3 Bio!
2: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nga nung dilim imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
3: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
2: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
3: Yes, Sir JP.
2: Unya, wala na sa plain D3, Dok.
3: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
2: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Anong purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
3: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
2: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako nasab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9
2: K5 News FM Gihulungan City.
3: Mahal ta ka?
4: Di mahal usab ta ka.
3: Akong ihatag ka nimo ang tanan. Ingon ana ta ka kamahal. Ayaw kog pinuangi ha.
4: Isaad ko kanimo. Di ka buhilak uban ako.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Gisupak na ko ang akong mga kinikanan tungod kanimo. Gibiyaan na ko ang tanan. Pero unsa man kining gibuhat nimo? Wala ba higayon nga ibalik nato ang tanan? Wala ba? Napapas na ba ang init sa atong pagminahalay?

Ayop ka na eh. Dako ka nang sayop. Nahigog matasaw sa kusa. Pero dili ato ang panahon.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gidgada ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: This song is brought to you by Extend Food Supplement for Men.
1: Buhagi ka ng babayhana. Wa siya iluna sa tong pamilya. Buhagi siya!
2: Dili, Papa. Siya ang kinabuhi ko. Unsaon akong bahandi kung wa siya almasa kinabuhi na ko. Unsaon man!

0: This song is brought to you by DDX 500. Ligay ang cancer, mag-inom og DDX 500 kada adlaw.
1: Yuta ka! Langit ko! Dilita ang ayan!
2: Maluoy ka na ko. Ayaw kong ing na ini. Mahal ta ka.

0: Saan? Saan nga way katumanan? Unsa pa may kapuslanan ning akong kinabuhi? Kunwa ka na sa akong kiliran.
1: Mao na.

0: sa kong kalipay karon.
1: Dildedo ang smart, Miss Santos. Salamat nga ako ang kipili ni mo.
0: Yes, Warren. Ikaw ang destiny na ako. Ugwa na lain pa.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, parehas ng amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Maudie ay, Maudie ay, ngawgag ka na lang ko. Maudie ay!
1: Ikasubok ko. Pasaylo ako. Pasaylo ako.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kuday si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: TX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog.
2: Hindi tamaan katampis.
1: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Pakal na.

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: This song is brought to you by DDX 500. Likay ang cancer, mag-inom og DDX 500 kada adlaw.
1: Ayokog ingaini. Sapta ko. Alang ni sa tong kayuhan. Dilibot ipasabot nga magpuwag ta. Nga wa na ko mahikog mapanimo.

0: Sige. Kung mao ka na, wala ka mahimo. Kung malipayon ka niya, dito ka niya. Di ko mamugos sa taong dili papugos.
1: Kuanong ta?
0: Ayaw naglasan pa niya. Uli na. Nag-uusap pa makadili. Uli na!
2: May gusto ka bang sabihin? Pati mapakali.

0: Job? Ako kay gugman imo. Apan kinsa man lang ko.
1: Ang unang tamis ni mong pahiyam na ko. Mao'y sinugdanan in tanan. Adto na ba ko'y chance nga may pagawas na ko kining nag-urus-urus na kong gugman diyan imo? Adto na ba ko'y pag-asa nimo?

Sus, uy. Sao man ni nako? Ahay, kanusa pa man ni tao ni may pagawas nako, uy. Baka kita lang kung bisag buhok lang niya. Murag yung gumabuang. Ay, Aileen, kanusa pa tayo kamamahimong uyab. Kanusa pa.

0: dugay kung ipaabot kining tukmang higayon. Isa ato kanina. Ikaw lang ang agahang tugsangto.
1: Uy, pagkapapas kining pagbati ko kanimo. Gimahal ti ka. Labaw pa sa akong kinapuhi.

Wa kulabot ko si kagahapon mo. Bisag kasilagan ko sa pamilya nako. Dili nga di ko mausab. Ikaw ay tagiyas akong kasing-kasing melody. Wala ilang makahuli pa din eh. Pero asan ka karun? Ganun ni Piyaka. Nausap ka. Nga naman.

0: That song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Kining dapita, may saksi sa itong pagminalay silin.
2: Salamat, Mata. Bisag unsang akong kagahapon. Imo gihapon kong gidawat.
1: Wa ko'y labot. Kung unsang imong kagahapon, gimahalot ka. Wa'y butang utaw nga magkapaggangan ang

0: Radyo.
1: Kampiyon Radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawa. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym, kung baya ako, Sir GP.
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dire na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang

0: atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
1: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
0: Panlakit lawas.
1: Panlakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
0: Ang DTX 500, adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
1: Sakto gina, Sir JP. Kung pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy back-up nga good nutrition.
0: Correct.
1: Sayang na, magsila ka-exercise, huwag mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back-up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
0: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat o bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
1: Siyempre, Sir JP, dili dyan na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat o bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili dyan sa yun ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
0: Mao dyan, Doc. Pero dili dyan na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
1: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, magtumang ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
0: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
1: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
0: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
1: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
0: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX DTX 500.
4: Mabali ang mga butika.
1: Musugot kayo sa dili, ang tao na ay sakit o balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
0: correct.
1: GP. Mga dili, ganahan mukhaon o gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na, di ganahan mukhaon o prutas. Kung mukhaon man giyod, o sarap po ka klase. Ang sikrito sa antioxidant, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidant.
0: Correct.
1: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidant. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa gyunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
0: Pagkataasa na, Doc.
1: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imno na adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants na gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nga mo, diha na nagikan ang kwan, di sugar sugar cane extract or DSA, nga makita mo sa DTX 500.
0: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc. Usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
1: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross, tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala jud makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
0: Wow.
1: Ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang o daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang radyod ang inyong ikaon ng mga prutas o utan.
0: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag-DTX 500 o Mighty C jod, matag-adlaw for your adequate self-protection.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot akong sington.
1: Pag human nila gligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
1: Yes. So sa mga gapanimahog ilok ya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
0: Ay, perfect.
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
1: Hello? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganaan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya to kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras ka kape ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: D3Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Efektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
5: Kining tulumanon. Hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Efektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3Bio.
9: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3Bio.
0: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islet ug langgirhan sa pancreas.
1: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sad Sir JP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang six organs sa lalaki. Pay kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot po ni sa imong kidney, Sir JP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot po ni mong kasing-kasing. Mastroke ka o pwede ka nga magka fatty liver.
6: D3Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
1: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance?
1: Ang D3Bio, maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa Ditribayo ang atoang selula ug choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa Ditribayo.
0: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni Ditribayo kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
1: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa Ditribayo ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
0: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang Ditribayo as your source of energy.
1: Correct. Usa pa sa akong nabasaan, ang MCT sa Ditribayo, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa Ditribayo, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa Ditribayo ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw niya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
0: Oh.
1: Ang Ditribayo mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog o pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: D3 Bio.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na nada, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Najay pa naman, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, naslay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: kining tulumanon hatud ganato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio ang D3 nga adunay Visio, ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
1: Ako na sab si Doc Ramiloy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
0: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
1: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
0: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
1: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
0: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
1: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
0: Nga naman, Doc?
1: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
0: muluya.
1: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mao'y importante. Kini ang rason kung ngano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mao'y production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
11: D3 Bio.
12: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. D3 Bio.
1: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ang gisulayan.
0: Dikulikta, eh, Kadok?
1: Oo, siyempre, kay ganahan ko kong D3. Bisag unsara nga brand, na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
0: Meaning, ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
1: Awayay.
0: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, lintano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agad yung gawa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
0: Oh.
1: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom ka D3 Bio. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan bintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom ka D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna. Bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
0: maghimo kag desisyon.
1: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga
0: adlaw. Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio na wala sa plain D3?
1: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest na pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
0: Kampiyon.
1: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
0: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 dumagete. Alas 4.30 na mga ka-K5. Kining oras nga ito, nagapon ka na ito sa Mighty C, DTX 500 Capsule, D3 Bio, and DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga.
3: Balitang K5 sa Umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa.
3: Balitang K5 sa Umaga.
2: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga.
3: Balitang K5 sa Umaga.
0: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
5: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
2: nga may D3.
6: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
8: No one ana makaugana sa kama.
9: Masinug.
8: May diabetes ka.
9: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Adunay powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
9: Ug antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
9: Ug desugared sugar cane.
8: Mga organic compounds.
9: Nga effect.
8: Matok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Kaya detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
6: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
9: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ruydan. Dali na kay kumag sakit ug ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsulila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, ginajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
9: Ang alkaline, ga vitamin C!
6: Sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum.
13: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
2: Nagapatalom sang paminsaron.
13: Nagapanami sang memorya.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
13: Memory Advanced Serum.
2: Para sa mas manami nga school performance.
13: Memory Advanced Serum.
2: Bakal na sa mga butika.
6: Sakit ang tiyan,
2: kasagaran,
6: nalisdan sa paglibang.
2: Mag-Clinicas 4Biotic
6: 545 Probiotic.
2: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
6: Sa Clinicas 4Biotic,
2: suwabe
6: ang paggawa sa hugaw.
2: Clinicas 4Biotic,
6: adlaw-adlaw.
2: Panit sa iyong kasuki butika.
6: Extend
2: Food Supplement
6: for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Marami gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayong maayo. Pero sukan
15: iniinom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
16: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamitid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
16: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
21: Ako si Inara, pasyod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio, D3 Bio.
22: Ako si Dan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maukini ang ako ang sekreto.
20: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio, DTX 500.
23: Makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. DTX 500.
24: Adlaw-adlaw.
23: DTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, siwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
20: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga. Headline.
1: Mga buntag mga kaki-five, ganyan ang muluhan sa atong mga balita ning adlaw nga Lunes sa Hunyo 1. Sa atong abilitang lugar na Validation and Technical Assessment sa Education Center sa Bayuan, kisalmutan sa DILG Negros Oriental. Tatag sa atong balitang showbiz, Vanessa Polgarin sa Colombia gilang mananaog sa MGI All-Star nga competition. City Hall Report, Mayor Sigard Barrial, ipahingusgan ang pagtambayayong sa mga local civil organization. Tatag sa atong police report, piniyaw sibulan, police naghiusa sa pakigbatok sa illegal nga droga sa lungsod. Capital News, kagamhan ang probinsya na may bisita sa Apo Island aron sa pagtuon o dugang proteksyon sa isla. Laptang Regional News, sa Negros Occidental nagpaligon sa global collaboration na alang sa organic agriculture. At ang mga nagunang abalitang national NCPRO o USUA magsanip puwersa sa pagpatuman sa kahapsay o kalinaw sa Senado. Dugang balitang national, tagyaw kontraktor sa nahugdo nga building sa Angeles, Pampanga anda mutabang sa mga biktima. Tatag sa balitang international, Trump gitambangan nga magbawas o timbang.

0: Ala sa 439 con 40 la mga kakifive. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, karatong tanang. Bago na mga suking tigpamanan, welcome, welcome sa lang edisyon ninyo tulumanan. Akong tulumanan na balitang kifive sa umaga. Adlaw karon nga Lunes sa pizza uno na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta mga kakifay, pag inyohang bulan sa Mayo ka. Welcome, hoping nga ang bulan sa Hunyo magmahimo kini nga maayong bulan kanatong taran. Huwag sa taran-taran nga nagpalanog karong mga taknaag. Maghinata mga kakifay, nga mahimo kini nga mabulahan nga adlaw. Adlaw, Panginoon. Mabulahan nga. Bulan sa Hunyo mga kakifay. Huwag sa ato mga suking tigpaminaw nga nagpalanog karon diha. Welcome sa Luzon, Visayas, Mindanao. O ginabi na mga kakifive sa ato mga pinangga nga nagpalanog karon mga takna. Kumusta? Kumusta? O diha sa may unang distrito nga ato sa ikatulong distrito ng lalawigan. Good morning kanyang hurot. O ginabi na mga kakifive sa ato mga pagtimbayan ng Dapay Spaghetti. Gikan sa building 110 Putasan, Gulian. Itugan kanihan Bularan. Maing adlaw kaninyo mga suking tigpaminaw. O sa mga naminaw karon samtang naka DTX Goofy Mix na halasige maing buntag. Maing buntag o maayong adlaw ka na itong kanan. Atong oras sa alas 4.41 na mga kakifar dito maglangan atong adinamon. Kumustahon ang sitwasyon karon diyan sa may merkado publiko. Kung na kumusta na hinapin na ang paghatod sa itong mga nagurang presyo sa mga nagurang kapalaliton iha mga kakifar. Ang maong mga balita hatod ka na ito ni kakifar doon devs nga naka-extend the food supplement ipalang kakifar doon. Good morning. Morning, Iki 5 Box.
1: Kifive News FM Live Report.
2: Maayong buntag!
0: May nga buntag ni Ma'am Merle R. Good morning, Mama at Salvador. Happy morning, Monday morning, Kifive James. Amping and God bless you always. And of course, ni Leonardo Rilos. Good morning. Ato sa mga pagtimbiag may buntag ni Kapitan Charlito Yupo. O ingon man ni Kapitan Monico Tindak, Boss Captain, may buntag. May buntag usap mga igala sa ato mga kakifive diha nga sayong ni Matabisan wa pa nakadawat o good morning. Sa ato mga kakifive diha nga perte pagkaanindot ang pagmatas buntag kay kusog ng mga wife. Alas 4.42 na mga kakifive naka-standby na sa ato nga linya atong kauban atong dawaton si Kaki 5 Dondon nga naka-extend the food supplement di paling K5 Don. Good morning, K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga Kaki 5.
2: Maayong banta!
3: Good morning, mga Kaki 5, Abu Dwin. Oga, kinsapay atong mga kagubanan ng gamata karun niya. Good morning, happy Monday sa tanan. Mga kape ba? Lunes, terminong entrada karon sa bulan sa Hunyo, diin atong gianinaw karon ha, ang atong mga presyo. Ilam na gyud ha, dire sulod sa ato ang public market, dire sa syudad sa Dumaguete, mga kakipay. Mga kakipay ba? So karon ha, atong update o ipakita din nyo sa atong turning baka. Ha, mungkin atong turning baka karon mga kakipay ba? Tag 400 ra gihapon ang matag kilo. Wala kini pag usob ang presyo. Ang latanan dos usinta. Ang atong karning baboy adunay kini tag 330 aduna sa tag 320 matod pa sa mga nanaga or mga stall owners ang pagumuto adunay adjustment nga gamay ha. Tag 330 adunay 320 aduna sa adjustment kung muto-muto or hapon na. Ang ilang latanan ni tag 200 ang matag kilo. Arita sa arita sa mga isda. Ang mga isda karon sa to ang mga isda karon wala pa kayo na nag-display tungod kay napa dito sa maong diya sa maong dunggoanan, ludananan. Ato lang ang naara sa nito yung mga tunapisyo. So ang nukos, tag 200 ang matakilo. Ano lang sabay ihalason na tag 180 bangos sa dagat 220

0: aduna ya tag 180 sab medyo ang gamay-gamay ha ang gamay-gamay ng bangos tag 180 tulingan tag 80 160 ang 160 ang kinukun pa nito 160 ang tulingan dra 160 oh kaganina ha ako nakita dito sa fisheries ang niabot mga tuna daghan kayo ang mga tuna karon dito so dili abtag dugay humana to og daog ari na to dress sa mga stall ha ang bilong-bilong ha dagko atong bilong-bilong ra tag 200 ang matag kilo panit ha panit pang tula dunay adu sa sinta aduna sa 240 ha aduna tag 240 okay so mura na ha morgapon panit morgapon ato makita dre ha wala pa kayo yung mga nanaga display sa nagkadaiyang kalangitan yun sa mga stalls. So, atong atuan ha, nagkipay ba si among atuan mga kipay ba ang area diin na kaganina ang daghan kayong nanag display ang nanaga abot atong atuan. So, sa dili pa ha, sa atong address, ato na yung alakit rin isda ha, mga sulid niya isda ha. Ado na tayo sulit na tayo alakulako kay Pimintos. Ang ato ang mulmul. Ado na yung 340. Ado na tayo 360. Ado na lakulako tag 500 na isang makikain. Muni, mulmul 340. Ado na sa 350 ang matag na kilo. Ang tuna. Okay, so tuna 500 ang matagilo. Ah, atong i-greet o good morning ah. Sa atong bagong mga nag-pag-greet shout out. Ah, na kay mga bago din ha ang misulod. Salamat kayo ninyo mga kipad. Atong share sa mora gapon. Ato na 140. Na 120. Ato na 100. Ah, depende kini mga kipad sa ginakon na sa ba. Ato na large, medium, o sa ba na basta. 140. 120 o 100. Okay, so Balsi, doon na. Itong rin na, itong i-update sa mga kipad ang manok. At sa ila kita, ang manok ay, pero na lang, labi na advance, happy fiesta. Diya sa lungsod si Bula na, busi na lang ka adlaw, happy fiesta na. Diya sa lungsod sa Sibulan, advance, happy fiesta. Yung tanan mga kipad. Okay, so karon na akong manok na atan sinto no binta ang Bisaya taga 350. Amo na ito update rin sa to ang 350. Atong mga bulan da kaning wapatay mga presyo pero ari lang ta ato nang mga itlog ha. Ang atong itlog ang magibay ma. So ang city unsa ni siya wa? Large. So ang large na itong kipag tag city, 200 gis ang 3. Ang medium, 5, 150 ang 3. Natay, maybe 50, extra large. Tag, sige ma'am, maagi lang. Okay, Rush. Okay lang ha, tag maybe 50, tag 285 ang 3. Nasa tayo tag 8, tag 240 ang 3. Ang small. Okay, so, ari tadre. So, naini abot nga mga isda. Ano, muna ha, sitwasyon ka sa fisheries area. Okay, baby, na dagan kayo mga kumprador, ha. Kini sila, nagdauganay pa na, ha, kung pila gayot ang kada bangira. Bamsi, nauga dito, Bamsi. Nauga dito. Okay, so, mura na, kita na itong, kaya, adunay mga nukus, na atay mga tuna, sa mga tuna o sana makita na itong iba. So, kadagan kayo ang atong mga panggit, mga kumpranor. Kadagan kayo mga bangos. So, may mihit yan. Mihit ang isda makita. Kaya, silangitan ginong kita din na may mga bangos isa. Tapos, dagang mga kumpranor. O, kana, ganina. Muna ay dagang ganina. Ang mga tuna, dagang ganina. O, mihit kayo ang isda. Kaya, dagang mga kumpranor. Tapos, wala kayo lahing klase ng isda. Yung kita din bangos sa good og panit. Medyo mahal gani sila kay ang panit og tuna. Mahal lang yung daan. So, muna ka pahama, kaya pa itong makita sa ato ang dream mismo sa ato ang public market, dream mismo sa syudad sa Dumaguete. Muna nga ito, alala, mason lang, karong mga pipila ka maadlaw, o sunod mga maadlaw, pasidagyan tayo mga supplies o mga suporta ang mga nang, ito ba na? Okay, so, bugas, atong Boss Albert, good morning na. Atong Roger, recipeso kayo ha. Puso ka itong radio si Boss Albert. Andam lang siya. Andam na siyang display siya ang mga bugas. Boss Albert, musta itong bugas? Dahil ni Idikris na gato?
1: Atong bugas, so nag-inayroon na hinahinay na sa maba.
0: Okay, very good. So, hinahinay na maba. Ato ni nga ninawon, magkipapapila ka mga adlaw. Kay ni Matod pa ni Boss Albert, ni hinahinay na daw o maba. Pero na, magkipap atong pasalamatan atong pasalamatan mong ginigahatag na ito nga extra energy hinumay ato ang magpa-shout out every morning silang Mama Ed Salvador, good morning Boss Edie Tagalog, Mama Len o si Raul karong kuhan mo ka na ta feeding program na sabta Mama Len si Raul, salamat ha Simulia, og, happy Monday. Soul number 5 ato yapon silang pasalamatan ng kita ba ang soul number ang Martinez Penitan silang Ma'am Jessica, Ma'am Christine o Ma'am Vilma o si Bus Junrex Cidilio. Ah, na mo gawas. Okay, si Bus Junrex Cidilio. Salamat yun si Ma'am Juan. Adansa. Good morning ni mo sila. Dia, Ma'am Answer o happy Monday. Ano yung tanan? Okay, so wala na. Kakipay, Bobski. Si Bus Kiki Pinero. Ma'am Joy. Salamat kay Ma'am Joy, og happy Monday Ma'am Denise, o Sir Mark Duran, og si Sir Herbert, mga kakipay ba. O katong wala na ko na-mention mga kakipay ba, pasailuwa ako nga nali, madili na ko mahinumduman, isa basta, salamat kay niyong tanana, salamat kay niyong tanana, kakipay ba, ang akwara, magpadayon na magpaminaw, and God bless you always, salamat kayo sa Diyos tanan. Okay, so mura to ha, kakipay pagsi, mura gato. O salamat kayo na imo kong gi haguan gilulot kay nawala mo na ganina. Okay, so mura to kakipay James, ang buntag na labi na sa mga tigpaminaw na to kada buntag. Kini yung kakipay Dundips, upan akong sparring partner si kakipay Bobski, the mighty si Digi. Ako si kakipay Dundips, na naka-ditribayo, naka-mighty si o nag-ilabi na ang extend ng food supplement. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.

0: Oras mga ka-K5, alas 4:53 na, balik na sa inyong terminal atong tulumanoy sa balitang K5 sa umaga. As always, kaumaligapon si ka-K5, James Dietri Bayo Manukilio. Atensya na mga ka-K5 na medyo hangak. Matag kaangat o bukid. Basta chocolate sa lamian kahit. Good morning mga ka-K5 sa itong mga suking tig pamilang nagpalanog karon baya Facebook Live. Matod pa ka-K5 James, shoutout ko ni Ma'am Madeline sa Lamorin, Hamadron, Joy Ibasan, Roldan Vlog, Julius Dayunok, Makalipay. Salamat sa pagbasa ka ni Ma'am Mayeta Salvador. John Efren Dingkong, good morning. Watching from the Pulog. Ma'am Sinin Banukilio o ni Ma'am Angelica Banukilio, good morning. Joy Paburada Dizoy, good morning ma'am. Watching here in the Isabela Negros Occidental. Ay, good night sa itong mga ka-K5. Coming from Negros Occidental. Ay, sa tanan-tanan nga nagpalanog, karong mga takna, ang mga suking tig pamilaw, maing adlaw. And salamat kayo as always sa inyong panag-uban-uban sa itong panag-uban-uban. Karong mga takna, o sa tanan kaparahon mga ka-K5. Magbabalik na si ka-K5 Cyril DTX 500. And I think today sila manguli mga suking tig pamilaw. Oh, muna siya nga mupahaway siya, then after kita na po. Good morning, Sir James. Ako tayong i-greet ang among mga silingan dito sa may Maderita Homes. Hilabi na sa akong mamagpapa nga si Mama Inday, Papa Manuelo, o sa tanang Lagrama family. Ang gar-greet bitaw, wala po dyan nagsulti mga ka-K5 o sino siya. Kinsa siya.
1: Ayay po.
0: Ganong gaing anak man dyan. Good morning, Sir James. Happy first Monday of June. Yes, it's first Monday, not only first Monday, but first day of June, mga ka-K5. O muna siya ginaingon nga wala takabalo what happen in the next day or what will happen tomorrow and the next day, mga ka-K5. Ang importante lang gyud is magpabilin tang ligon og mo padayon and kinahanglan nga we know kun unsay ato ang goal in life mga ka-K5. Actually kabalo mo mga sugid pamilya na nasyak ko kay naay nag-message nako kagahapon. English pa gyud kayo niya. Matuod agway siya og nakasabot ko. Basta akong nakita diri mga ka-K5 adunay amount nga kwarta. Dollars git. But again, dili man sad tay nga nakabutol. Bisan pa man mga ka-K5 na yung mga pipila ka mga tawo nga nag-ingon nato nga bugo kay ta. Ibang pipila ka mga tawo nga nag-ingon nato nga gagmay tag uto. Dili sad tay nga nakabutol. Oy, grabe ra man sad. Nang sa mga scammers, good morning ra kay hapon. I hope nga good ang inyong morning today. And I hope nga naad lang gihapon mo sa maayong kahimtang today. And ugma sad kay basin niya today na amos may kahimtang niya ugma madakpa na dahil ng perting lisura mga kahimtang. Nga buntag sir si Juan Angeles Dainy, greet na ako ang bana na sa iyo nga nagmata sir ra o sa among mga anak na si Kayla o si May. Diri ni sa may Pamplona, tagan salamat sa pagbasa o may buntag usab sa imuhang mga suking tig pamilya. Tagan salamat mga ka-K5 sa inyohang pagpalanog kay karong mga takna. Ma'am Sinin na Bandukilio. Oo, kinahanglan yun taan ni. Mod ni sa Chukumucho. Oga Bing Bing. Buntag dahil ni Ma'am Bing Bing dahil sa kaya. Di payo dawi na. Chelmar Balansag Bangka, good morning Sir James. Shoutout din sa may Baay City. Sitio ay Contamiso, Sitio Mambagakay. Ay may buntag din sa may Sitio Mambagakay. Barangay Tamiso Baes mga ka-K5. So tanan nga mga ka-K5 na tuog ingon man ni Mayor Luigi Gunye Boss sa may buntag ni Maria. Ato ang nga maaktibon nga mayor din sa may Baes mga ka-K5 ang dali kaing masangpit. yes, anak ni Mira Milnik Lugronio. Good morning, Sir James. Always watching from Taytay, San Jose, Manhoyal. Ay, may buntag ni Ma'am Marlene Sigasing. Mustamos ka diha, Ma'am Marlene. Salamat kay sa inyo ang always nga pagpaminaw. And of course, Sir James, shout out ko ni Father Jimmy Tahada diha sa may Pal-iw Tanhay, gikan ni Dudong Acopanda. May nga buntag ni Father Jimmy Tahada coming from Jose Tomas Acopanda, mga kakifay. Atong oras, alas 4:51 binahan. Ang oras nga itong naghapon ka na to sa pinaka-epektibo nga DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Charim Kabugnason, hi, good morning sir. Nagtanaw ko live. Shout out ko sa Kabugnason family ka sa Manhuyod from Naga, Cebu. Ang adlaw din sa may Subo. Olga, may buntag sa mga kaki-5 sa mga Kabugnason their family niya sa may Manhuyod. Ay, sa ito nga friend ni day nga si Rina Lynn. Lynn, I have something to tell you. Yun if malipay ka ni or mag-uot. I have some tips kung unsaon ni mo siya pagdako. Kamu mga kaki-5, if ever gani nga mangutang mo, dapat inyo gunang bayaran, mama. Kinahanglan na yutang mo, kinahanglan akong mabayar. Ato sab nga pagtimbayag may buntag ni Ma'am Shirley Mi Pamorka. Good morning, Ma'am Shirley. Yeah, diya sa may Zabuanggita ang ato ang Mighty Sinas. O D3 Bio users, mga kakipagun user. Diya sa may Zabuanggita, Pilipinas. Sa may buntag, Ma'am. Sir James, ako dahing i-greet o happy birthday ang ako ang mama today. Oh, happy birthday si mong mama, ha? Sabi ng ngalan si mong mama, oh. Sinod yun mga kaki-5, if namo i-greet mo tangig pangan or basta. Hello, Sir James, shout out ko. Kanya kayo sa kabarangay. Sinod ni kayo sa barangay ang i-greet. Hello, Sir James, shout out ko sa mga Balansa Gear Family, Bangka Family, Kakasino Family, Kaloring Gear Family, Latayada Family, Amusco Family, Manangkil Family, Villaso Family, Rodriguez Family, Kadusali Family, kana lang, Sir James, thank you, and thank you, and God bless you always. Coming from Charmina, Balansa Gear Bangka. Shoutout na pinayang pahabol. Shoutout po siya sa mga mami di haron nga sa iyong kamata kay Muado sa school kay Magbrigada Eskwela karong adlaw. Thank you and God bless you always. Oh, first day of June, mga kaki-5, first Brigada Eskwela sa

0: Alas 5:10 na mga ka-K-Fi, mubalik lang sa mga detalye sa atong balita human lamang nini Sabay.
1: Balitang K-K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
3: K-5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahihinahinga na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
5: nga may D3.
8: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
5: nga may D3.
8: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
11: DTX 500.
12: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
13: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
14: Gikan sa atong gikaon.
15: Adlaw-adlaw.
16: Para sa limpyo o himsog na atay.
17: DTX 500.
18: Adlaw-adlaw.
19: DTX 500.
20: Garantisado.
21: Highly recommended sa mga eksperto.
22: DTX 500.
23: Pabalit sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslum kagang acid reflux.
24: DTX Coffee Mix.
26: Pabaka sa mga butika.
27: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Mabisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty sea ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty sea, mapalit sa mga butika o pharmacy.
28: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
29: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
30: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
31: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic.
32: Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
31: Mag-Clinical Spore Biotic.
32: Gatabang sa pagnindot sa digestion
31: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
32: Para healthy ang tiyan,
31: Mag-Clinicas for Biotics at Lawatang.
32: Mapalit sa inyong mga suki butika.
33: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
34: isang bala ka na.
33: Ako,
34: ang linya ko,
33: isang kapsula ka na.
34: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
33: Extend.
34: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
33: at stamina.
34: Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
35: Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
34: Extend! Supplement for men!
35: Isang kapsula!
5: D3 Bio!
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio!
36: Ang D3 nga may Visio!
8: Ang Visio
9: nga may D3!
8: Papalit sa mga butika!
5: D3 Bio!
16: DTX Coffee Mix!
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, kid, DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix!
8: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
28: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
5: D3 Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
5: D3 Bio.
16: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
16: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
16: D3 Bio.
37: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Humansak 2 ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
5: D3
0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Nawan ang makaugana sa kama.
7: Basin ug.
9: May diabetes ka.
11: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
14: Nga phytochemicals.
15: Ug antioxidants.
17: Nga gigan sa palaya.
18: Ug desugared sugar cane.
19: Mga organic compounds.
20: Nga effective.
22: Batok sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500.
26: Kapalit sa mga butika.
38: DTX Coffee Mix.
39: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape.
40: Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi.
41: Pagudgali sa kape nga akong ginainom.
42: Tingkistingan ko ang DTX Coffee Mix.
43: Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi.
44: Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
45: DTX Coffee Mix.
46: Mga butika.
47: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
48: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong kuson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
49: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
50: mapalit sa mga butika.
51: Mighty C,
52: Mighty C,
53: ang alkaline nga vitamin C.
54: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsiklina kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
55: Mighty C!
56: Ang alkaline, ka vitamin C!
57: Sa mga butika.
58: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela.
59: Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
60: Memory Advanced Serum.
61: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
62: Nagapatalom sang paminsaron.
63: Nagapanamig sang memorya.
64: Nagapa-increase sang serotonin.
65: Memory Advanced Serum.
66: Para sa mas manami nga school performance.
67: Memory Advanced Serum.
68: Bakal na sa mga butika.
69: Sakit ang tiyan.
70: Kasagaran.
71: Nalisdan sa paglibang.
72: Mag Clinicas 4Biotics
73: 545 Probiotic.
74: Gamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
75: Sa Clinicas 4Biotics,
76: suwabe
77: ang paggawa sa hugaw.
78: Ang Clinicas 4Biotics,
79: adlaw-adlaw.
80: Kapalit sa inyong kasuki butika.
81: Extend Food Supplement for Men.
82: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
83: Extend Food Supplement for Men.
84: D3 Bio.
85: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukat. Niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
86: D3 Bio.
87: Ang D3 ng may visio.
88: Ang visio
89: ng may D3.
90: Mapalit sa mga butika.
91: D3 Bio.
92: DTX Coffee Mix.
93: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
94: DTX Coffee Mix.
95: DTX Coffee Mix.
96: Mapakala ng butika.
97: DTX Coffee Mix.
98: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dag. Law, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
99: DTX Coffee Mix.
100: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
101: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
48: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong kuson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
102: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
103: mapalit sa mga butika.
104: Mighty C,
105: D3 Bio.
106: Ako si Inara.
107: Tasod kayo ang akong blood sugar.
108: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
109: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
110: D3 Bio.
111: Ang D3 nga may visio.
112: Ang visio
113: nga may D3.
114: Mapalit sa mga butika.
115: D3 Bio.
116: D3 Bio.
117: Ako si Zan, busa ka full-time law student.
118: Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan.
119: Tungod sa D3 Bio. Bye, maukini ang ako ang sekreto.
120: D3 Bio.
121: Ang D3 nga may visio.
122: Ang visio
123: nga may D3.
124: Mapalit sa mga butika.
125: D3 Bio.
126: DTX 500.
127: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
128: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
129: Gikan sa atong gikaon.
130: Adlaw-adlaw.
129: Para sa limpyo
130: o himsog na atay.
129: Mag DTX 500.
130: Adlaw-adlaw.
129: DTX 500.
130: Garantisado.
129: Highly recommended sa mga eksperto.
130: DTX 500.
131: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
1: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis si ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis si, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis si. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum. Pinakabago ng neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig na school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
6: FM.
5: Balitang K5 sa umaga.

0: At ang oras mga kaki 5 alas 5:30 na. Ining oras kato nag-apon kanato sa ato nga pinaka-epektibo nga DTX sa 5-minute capsule na mutabang kanimo sa pagpakgang sa posibleng pagtubo sa system or cancer bukol sa imong kalawasan. Dito maglangan mga kaki 5, bali na mga detalye sa atong mga balita ning adlaw ga Lunes sa Hunyo 1. Atong unang mga balita sa Balitang Lokal. Validation and Technical Assessment Stage Evacuation Center sa Dakwes Bayawan na gisalmutan sa DILG Negros Oriental. Ang Department of Interior and Local Government on DILG Negros Oriental na pinagi sa PDMU Engineer 2 Terence Capugan sa pagpangulo ni Provincial Director Farah Dibagintoya ni salmot sa Validation and Technical Assessment sa mga gisugyot ng Evacuation Center sa ubos sa Ligtas Pinoy Center Program, particular na ang Rank 1 o Rank 2 sites sa kinahimutangan sa Bayawan. Ang aktibidad nagsugod sa courtesy call of ni Mayor Bayawan City Mayor John Tavares Rimon in gisugdan sa pagpahigayon sa project site validation uban sa mga personahe gikan sa Office of the Civil Defense or OCD o mga partners agencies. Ang assessment sa gitumong sa pagsiguro nga ang gisugyot ng mga evacuation center makab-on ang gikinahanglan ng mga sumbaraan alang sa kaluwasan, accessibility, o resilience, o ingon man ang disaster preparedness, subay sa pasalig sa gobyerno sa pagpanalipod sa mga komunidad sa panahon sa emerhensiya o kalamidad.
1: Balita Entertainment! Balita Entertainment!

0: Balitan Entertainment.
1: Alas 5:15 na mga ka-Kify.
0: Balitan Entertainment.
1: Sabtang sa ito nga balitang Chauvin sa Vanessa Pulgarin sa Colombia gilang mananawag sa MGI 2026 nga star nga kampiyon.
0: Balitang Entertainment.
1: Nakahimo kasaysayan na kun kasaysayan na si Vanessa Pulgarin sa Colombia isip mananaog sa unang edisyon sa MGI All-Star sa kompetisyon nga gipahigayon kini atong Sabado sa gabi in Mayo 30 ning tuiga ka. Gipildi ni Pulgarin ang laing 55 ka mga aspirants sa pagtabo sa grand final sa MGI Hall sa Bangkok. Ngipahigayon duha ka semana sukad ang mga kandidato ka niabot sa Land of Smile alang sa groundbreaking competition na gikan sa team duyo sa Miss Grand International La Pagenta. Ang competition na nagtigom sa mga nakasalmot na o nakadaog na sa usa ka international pageant ug bukas sa mga babae nga 20 ngadto sa 40 anyos sa bisan unsa pang kahimtang sa ilang kaminyoon. Bisan ang mga inahan og transgender nga mga babae gitugutan usab nga makipagkompetensya sa nahisgutang kalihukan.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment sa umaga.
1: Alas 5:17 na mga kakifay samtang sa ato nga pulis sa City Hall Report na Mayor Sigard Barria gipahingusgan ang pagtambayayong sa mga local civic organization. Sa detalye hatod ganito ni kakifay Roy August Bustillo. Kakifay Roy, good morning. Kakifay
2: News FM Live Report.
3: Ang pagigtambayayong sa mga local civic organizations sa ilalom ni Mayor Manuel Chiquiting sa Garbaria aron mapalambo ang panag-uban tali sa lokal nga gobyerno ug mga grupo nga naka-focus sa public service. Si Mayor sa Garbaria kauban ang Assistant City Administrator nga si Agustin Tencho Perdices nakihimamat alang sa importanteng panagtapok sa Dumaguete City Eagles Club aron hisgutan ang mga inisyatibo sa komunidad ug ang pagpadayon ng mga lokal nga proyekto. Matud pa ang presensya sa mga taas opisyal sa syudad naghatag kini sa mahinungdanon nga panag-uban tali sa lokal gobyerno o mga grupo sa sibiko nga ang tuyog tumong mao ang makatabang sa mga katauhan nga danimuyo sa dakbayan. Dugang pa ang paghimamat sa dakbayan sa Dumaguete sa lalom ni Mayor Sigard Barria nagsilbing plataporma alang sa bukas nga dialogo bahin sa katuyuan sa kalambuan sa syudad. Gipasalamatan og dako ni Mayor Sigard Barria sa maong civic club nga naghatag og responsibilidad sa katilingban ang papel niini ang pagpalambo o panaghiusa sulod sa komunidad. Gikan sa City Hall sa Dumaguete, kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tabdag sa ato nga pulis sa report, piniya og simbulan pulis na naghiusa sa pagigbatok sa illegal nga drogas. Nagpahigayon og tigom sa investigation niya kung si investigation agent Lee Elmer Ibuna sa piniya kauban si Police Major Fortunato S. Villapuerto sa Simbulan Municipal Police Station aron pakusgan ang koordinasyon niya batok sa illegal nga drogas sa lungsod. Isgutan sa maong panagtigom ang sitwasyon sa ginadiling drogas sa lungsod sa Simbulan na diin sa pagkakaroon. Adunay napulo ka mga barangay ang apektado sa maong problema samtang ang upat na deklara na nga drug clerk. Nakasamtangan ang mga persons who use drugs kon PWUDs sa barangay Magatansa nagpaubos na karon sa community-based drug rehabilitation program kon CBDRP. Alas 6:19 na mga kakipay. Atong Capital News sa kagamhanang probinsyal may bisita sa Apo Island aron sa aron tun-an ang dugang proteksyon sa isla. Sa detalye atong balikan si K5 Roy August Bustillo. K5 Roy, ang budag i K5 Bong.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ang kagamhanang probinsyal sa ilalom ni Governor Manuel Chaco sa Garbaria may bisita sa Apo Island aron sa paglantaw o patigayon sa dakong inspeksyon sa maong isla sa ilalom sa Apo Island Protected Landscape and Seascape o AIPLS sa Dawin. Kauban ang mga stakeholders, mga department heads o gubang mga ahensya. Apil na ang board members na sarili ng komitiba alang sa kalikupan ng Mulantaw. Labing importante na natural resources sa Negros Oriental ang maong isla sa Apo. Ipasiugda ang maong pag-inspeksyon sa isla o naghatag og dugang pasalig aron sa pagpanalipod sa kalikupan, insaktong pagdumala sa mga kabaybayunan aron kini matagamtaman ang kanindot alang sa mga lokal o international nga turista o mga bisita. Pinagi sa panag-iusa o kolaborasyon ang probinsya sa Negros Oriental nagpadayon sa pagpaligon o paningkamot sa pagpanalipod sa natural na katahom o dakong importansya sa maong Apo Island o sa kinikatinuod nga mutya sa Negros Oriental. Gikan sa Kapitolyo, kinisika K5 Roy August Bustillo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang sa ato nga balitang regional Negros Occidental, nagpalikon sa global collaboration alang sa organic agriculture. Ang Negros Occidental nagpalikon sa iyang global nga collaboration alang sa organic agriculture o sustainable farming development. Isip ho sa 22nd Organic World Conference o General Assembly sa Nobyembre sunod nga tuig. Ato nga nakalabay ang adlaw ang dagkong opisyal sa International Federation of Organic Agriculture Movement, Organic International o Negros Island Sustainable Agriculture and Rural Development Inc. Ang Vice Presidente sa IFOAM Organics International nga si Marcos Cluter o ang Presidente sa NISARD nga si Edgardo Oichanda mipirma og alang kung kasabutan alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga organisasyon din sa presensya usab ni Governor Ehinyo Jose Lacson. Si Marcos Cluter mingon nga ang pag-host sa OWC mahimong usab sa kanagkong kadasig sa organic farming sa nasun sa Negros Island Region. Matag sa nagabahin, gisaan usab ni Governor Lacson ang koordinasyon sa Negros Island Region. Hilabi na ang lalawigan sa Negros Occidental. Samtang sa ato mga nagunang balitang national mga kakifayos, NCRPO o Gusaa magsanip puwersa sa pagpatuman sa kahapsay o kalinaw sa Senado. Ang National Capital Region Police Office kon NCRPO ang nakigalayo na sa Office of the Sergeant at Arms aron masiguro ang seguridad o kahapsay gawas sa lugar sa Senado. Samtang ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ang ikatakdang magsugod sa Hulyo 16 tuiga. Ang tigpababa sa NCRPO nga si Police Major Hazel Asilo Mingon na kiningalakang gitumong alang sa mas maayong crowd control o kaluwasan sa mga personaheng musulod ug mugawas sa Senate building. Sa yuning bulana, si Senator Vicente Tito Soto, the third ni Preal, kasi ang kanismaya sa Philippine National Police o guban pang security personnel, tungod kay napakyan sila sa pagdumala sa panon sa katawhan gawa sa Senado. Guban nga adunay, arrest warrant na bato kang Senador Pato de la Rosa.
2: Balita National!
1: Ang balitang national, tagiyaw contractor sa nahugno nga building sa Angeles City, Pampanga, anda mutabang sa mga biktima. Usa ka semana human nahugno ang siyam ka mga andan ng edipisyo sa Angeles City, Pampanga. Ang mga abogado sa tagiyaw contractor sa mga istruktura itungha sa usa ka press conference kaniadtong nakalabay ng adlaw. Base sa report sa usa ka abogado ni ining nga ang tagiya sa building anda mutabang sa mga biktima ug nagtinguha nga mohimo og independenteng investigasyon sa nahisgot ang incident. Ugang pa sa mga abogado, aduhan na ka mga biktima ang nakaliwat og kinabang pinansyal gikan sa tagiya samtang ang uban nagdumili usab sa pagdawat sa hinabang nga ilang ihatag.
2: Balita International.
1: At ang oras mga kaki-five sa gawas sa nasod, Trump gitambagan nga magbawas og timbang. Ang White House nag-ingon kaniadtong nakalabay ng adlaw nga deklarar siya sa doktor ni Presidente Donald Trump nga maayo kaayo ang kahimsog nga pagkahuman sa iyang tinuig nga bidikan nga pagsusi pipila ka semana sa wala pa kini siya mag-80 anyos. Samalat sa U.S. Navy Captain Zinda Barbabilla, ang doktor ni Trump, nagpabilin sa labing nga maayong kahimsog niya in nagpakita sa kusog nga kasing-kasing nga pulmonary niya, neurological na, o kinatibok ang physical nga function niya, o hingpit nga mga angay pagtuman niya, sa tanan nga mga katungdanan sa Commander-in-Chief o ulo sa Estado niya. Isan pa si Trump gikatahong nagitabagan nga mawadan o kung napabawas o timbang niya. Ngagan ang physical nga kalihukan o sundon ang giya sa pagkakas. Ang ubos nga dosage sa aspirin na o giyaparayon nga pagbugat sa timbang gisugyot usab ni ini kabahin sa preventive care na. Apan bisan pamahaga gisiguro sa maong doktor nga ang kahimsog ni Trump nagpabilin nga usgan. At ako ras mga kaki-five, alas 5.26 na, bumalik talang sa atong dugang mga hisgutan na naman lamang nini, standby.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: K3 Bio.
9: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga
8: D3 Bio.
12: Nawan ana makaugana sa kama?
13: Masinug.
12: May diabetes ka?
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Yung phytochemicals.
13: Ug antioxidant.
12: Nga gigan sampalaya.
13: Ug the sugared sugar cane.
12: Mga organic compounds.
13: Yung effective.
12: Matok sa sakit ng diabetes.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Magudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git. Nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
10: Mapakabutika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
10: mapalit sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit ug ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagsikila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C!
10: Ang alkaline, ng vitamin C! Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago ng neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
20: Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw.
21: Mag Clinicas 4Biotics.
20: Adlaw-adlaw.
21: Kapalit sa inyong mga suki butika.
22: Extend Food Superman for Men.
23: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Superman for Men.
24: D3 Bio.
25: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka
6: ang butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto kada adlaw
0: adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Kay hinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
3: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si John. Busta ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500.
24: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500.
2: Adlaw-adlaw.
24: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
27: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5
6: News FM.
27: Balita, balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
9: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Humans at 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
3: nga may D3.
2: Mapalit sa mga
3: D3 Bio.
24: No one ang makaugana sa kama.
27: Masinug.
24: May diabetes ka.
27: Mag DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
27: Adlay powerful extracts.
24: Nga phytochemicals.
27: Ug antioxidants.
24: Nga gigan sa palaya.
27: Ug desugared sugar cane.
24: Mga organic compounds.
27: Nga epektibo.
24: Batok sa sakit nga diabetes.
27: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Kaya detoxify gali ang toksin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mag-abutika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
1: ang kakampiyon ng estasyon
3: sa Dumaguete City,
1: 97.7
3: K5
6: News FM.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
28: Kita na ang kahayag sa kaning kabuntagon sa gawas nga bahin. So mga ka-K5 naman nato, good morning. Happy Monday mga ka-K5. Make sure nga happy ang inyo ang buntag ron mga ka-K5. Okay, according po sa pag-asa mga K5, magawas ang bagyo sa teritoryo sa Pilipinas sa karon adlaw. According pa ha sa pag-asa. Sige, magkauban na to karon mga ka-K5. Ang K5 News FM Dumaguete with ka-K5 James Bandoquillo. Mga sukin, tig pala mati atong kumustahon karon mga K5. Kumusta K5 James?
29: May nga buntag K5 Elmer, kung mangumusta ka nako, kung kumusta. Maybe okay, maybe dili. Pero okay lagi hapon.
28: Mora po ko na ako, diri ka K5 James.
29: Dua kasimana, ba? Kung gimingaw ko ni Moy.
28: Mora mo po tayo na ngantog palaro.
29: Oo lagi, kaya man sa taka program zan. Ay naka-program man, pero wala ka-tandem. Pinag-tandem na ta. Ay nag-hook up mo, dira.
8: Oo, oh, nag-hook up rin
29: eh. Sa Bacolod?
8: Hmm.
29: Pareho ta, kami manjad, ga-hook up rin manjad mo eh. Anyway, K5 Elmer, may buntag ni mo diha, may buntag yeah, sa... sa atong mga suking tigpaminaw.
8: Sa man eh, microphone niya.
29: Ga-hung-hung, ga-hung-hung lang yun eh.
8: Dili, kayo mo rin mong tingog ba, ga-hung-hung ka.
29: Ha? Ako ang tingog? Kana?
8: Mm.
29: Ah, sige. Balik ta mga ka-K5, atong pagtimbiyag may adlaw sa atong mga suking tigpaminaw, hilabi na sa mga nagpalanog karong mga takna adya sa may Duckbells kanlaon. At the same time, ning Duckbells dumagete from the city of Gentle People, dumagete city may adlaw, may buntag. Back to you, K5 Elmer.
8: Sige, nagkasalabat na K5 James. O niya, ato sa pagpagtimbaya karon og maing buntag, ato ang mga nagapamati naman gikan diri sa 1st District of Negros Oriental, especially diri sa may Dakbayan sa Kanlaon. Ato pagtimbaya maing buntag kadatong tanan. O niya, karon nga K5 James kay first day ron, ano, first day ron sa
29: June.
8: Bulan sa Hunyo. Mm. O niya, Brigada Eskwela na karon nga K5 James.
29: What do ka? O,
8: ha?
29: Mado ka?
8: So, mo brigada eskwela ko?
29: Ano mo dahing anak? Ah, wala ba kay anak day?
8: Pero nakasulay kag brigada eskwela.
29: Sao na, estudyante ko. Well, actually, K5 Elmer, ako kay eskwela ko, elementary, high school. Mm. Wala ba ko kay eskwela college?
8: Hindi wala ko brigada eskwela college.
29: Pastos, galing buwang ako.
8: Sige ba tayo ba?
29: Maligyan. Anyway, sa elementary high school ko, ako ragyo yung brigada kay wala man ko yung mama magpapa. Okay. Yeah, akong guardian is gulang man sad niya. Lahin sad, kahit siya akong patoon. Yeah, mm. Ikumpara mong ganyan mo sa una o karon, kana mga bata karon, dili na nimo pwedeng pahikapon or paguniton o unsani kanang silhig kay magasgasan niya unlike nato before. I don't know ikaw if naka-experience ka na, basta ako sa una tanan nga mga activities sa eskwelahan nga involve ang estudyante wala or involve ang ginikanan, wala gyud ginikanan nga ni adto dito para nako kay ako ra gyud mismo tinud na not just because kuan kanang ganang responsable ko nga pagka-estudyante, but because wala man sad ko yung ginikanan, so kisa may mato. Listen, sad. Pero, despite of kanang mga pagsuway kay K5 Elmer, naabtan pa biya pagkog 2026. Salamat, Japon.
8: Oh, pero inaanang Brigada Eskwela ka K5 James, kaning sadya rabe po ka nang mag-join kag Brigada Eskwela?
29: Sadya sa mga ginikanan sadya oh. Pero kita nga mga bata ngadtong kadtong mga panahuna ang atong gusto is maglingaw-lingaw man gyud. Kabalang I don't know K5 Elmer if ikaw naka-experience kag kanang kanabitong kinabuhig bata gyud nga magdula ingani ingana nga
8: okay. Apason kog bunal gali.
29: Mayo pa ka. Kay actually ako sa una digud ko kalimot ha every time nga mawala ko sa balay mga almost 30 minutes pang itao na kay nganong galaag nganong gadula nga daghan kay trabaho ingana na. Tinud na lisod kayo munang ako ha ay when gani ang kwan Father's Day
8: balo kung sabi ato i-search mo
29: na connected na siya kay Feb Elmer kay ngano man naikabantay ka ng ubang mga anak na grabe kaayo kun mo disrespect sa ilahang parents. Grabe kay yod.
8: Without, karon.
29: Sa karon, tinod na. Without knowing nga. Nay mga anak,

0: Tagio, standby mga sirs. Nga naman eh. Ilahara na dito. Wala tayo labot. Sabi na akong appeal ta. Kuyawan, sa dani, basi mamimuhan ta. Bito, muna kay Feb Elmer, no? Akong advice gyud sa to ang mga kaigsunan diha nga hilabi na kato mga grabe kon mo disrespect sa lang parents. Ayaw gyud. Not everyone nga naay chance sa nga magkaginikanan og kumplito. Like example, na tawo nga ganahan untag ing ana pero dili nila maangkon. Ano ba?
1: Especially, yapi grabe naman ay.
0: Ano ba? Ay gina
1: ka reaction ba? Ngayon, pero kung tayo kay 5 James, no, mostly karon good kay gumikan sa influence po sa cellphone ba? Social media.
0: Tinoon dyan. Mga gadgets ba?
1: Usap po na yan. So, makita nila diyan nga mga kuan baka na mga teleserye, nga sus magkapa-influence lang utok.
0: Unang nindot ba kayo, di ba? Karon brigada eskwela, maingon man nga, mato ang anak, kay ang mga mama po na agikuyog ang bata, kaya walay mo bantay pagkabot sa eskwelahan ang mga bata. Oy, classmate! Ano ba? Sa una, magbrigada eskwela ko, mayroon mo ako, oy, classmate, pero nanilhig ko sila galantanay, gadula, kaya namin sila yung mama. Ano ba? Kanang ikingan ang experience, grabe. Murag, imong lantawan, Kifep Elmer, nga, ano, pugang magpa-apekto, nga, it's easy to say, but kung naaka sa sitwasyon, ambot lang, I don't know.
1: Nang ikaw, actually, kuan man, kining sa elementary, magmama mangito na ako, raba?
0: Wala, mangyaw ka kasulay, ikaw ra, eh, magkisigil.
1: Uy, nagsulay ko high school.
0: Isang ganit karon.
1: Pero di sa kuan ka ng mga arena sa grade 8, 9, padalong na, pataas, pro grade 7, o wala.
0: May pang grade ni taas.
1: Ay, wala kang ingon na eh. Bago bigas imong pang high school na gunin. Wala ka na kung ba?
0: Gahi na kayo.
1: Ano mo, lisod.
0: Sa high school na gunin, gahi na kayo ni. Gahi na kayo ni Gnaong.
1: Pero mo, wait. Kasagara rin yung technique no, sa mga mga pilog brigada, eskwela, kaki-Web James. Hindi sila mo anhi o kaning inaron, unang adlaw ba?
0: Oh, kay karong unang adlaw, baling daganag basura.
1: Ito may katapusan, ano ba? O, 5. Ari sila, 4, 5.
0: Ako, kung ako, kanang, kung ako mo yung brigada, dili ko matog 5. 4 ko matog. Kaya nga naman, 5 man gud, muna'y katapusan nga tanang suok-suok.
1: Oo.
0: Oh, katong mga, na yung mga biling tinapok, ikaw mo'y mutiwas, ano ba? Ganaan, kari ka, pizza 3 o pizza 4, kaya tagan ko ni mong idea.
1: Ngayon ni sila ron nga na portero pa nung panawagan, nga mga pilog mo join mo brigade school yan, nga mga mga heron.
0: Hindi, inyo rang bulabugon niya. Ay, ito ni K5 Elmer. Para nako, this brigada eskwela, daghang mo joint ng mga parents. Maybe not only parents. Kay, di ba, doon na may gihatag ang doling at I think more or less 2 billion worth of tupad. Oh, so, ang mahitabo.
1: Ang hinay.
0: Ang mahitabo, akong ipalong akong mic. Ang mahitabo, anak, kugihan kayo ang manililhig. So, unsa pa may pulos. Bali, grabe gid kayo, no? Ing ana ang sitwasyon karon yung ikumpara nato sa una. Like, sa una, kita gyud mismo. Walay, kita pay mo palit og silhing, kita pay mo pasnak sa mga maestra nga mga bagagnaw. Charay. Okay na itong mga maestra nga buutan. Yan ka mga maestra nga, maldita kayo. Kaya ka nga, awag ko ka gadalag snack. May magnani midri para magdalag snack. Ay nga na ba, pero karon
1: dalon ba kaning magdala kag gawas nga silhi, dalwa kag floor wax.
0: Kamot og mahagbong ka, padalaan lang nimo 5 kabok floor wax pasar na.
1: Pero daghan naman mag-join kay K5 Dance ng mga NGO, baga ito mga bang mga fraternities, baga mga grupo po na mag-join in aron.
0: Kaya at least po, ang ilang fraternity, mapuslan. Yeah, gawas na ba? Imong makita, K5 Elmer, ing ana ka-spoiled ang mga student karon. Kita sa una, kita gyoy mang limpyo, pero karon imagino ni mo ha, ang klase sa una is

0: 8, usually, di ba? Nya, dapat 7:30 kay mag, kung Monday or everyday kay mag plug man, 7 na, nakadito kay manilihig pag 30 minutes na inyong area, dire, kamo mo sila grade 1, grade 2, hangtod grade 6, iya-iya mag area nga manilihig. So, before mag-start ah, ang klase og alas 8, impyo na gita ng palibot. Waton pagyukas, maestro. Oy, para sinawin ninyo ning salong kay natay bisita ro niya, hindi wala di ay. Diba? Yahay po na yung og kinsay kuan na ay taas nga grado, hindi watuwat ro di ay. Pero karon
1: ni ad sa una oy.
0: Ha?
1: Hinglo kay mong garden sa una kay sige mig dugkal kada hapon.
0: Nya kinsay ni kaon?
1: Sila.
0: Diba, bagag now?
1: Mukpo, mamukpo, rumang hinoon. Huwag yun ang hatal si Kuskubuk.
0: Bukara. Bura mag... Unsa na, unsa ka nga grade, ana?
1: Kung ano, elementary ko, ana?
0: Unsa nga grade?
1: Kwan? 3 or 4?
0: Ala, kaysa yung maestro niyo. It's like... Bulabog guys, ilmi. So, dinar ba na? Bisa ka kong experience mo ba na? Ang pinakakuan pagod nila kay, yan na, dili na ganita kang estudyante, dalon pagkukulis ilaha. Pero karon kuan, G5 Elmer, dias panubduban dawin kay nahimo manggod kong guest speaker diha last year. Oh, this year dito? Ay, ambot ka no sa to. Last year or this year. Kanang, nindot nila ha, kay kanang mga bata, kanang, while nag-eskwela, gikatuni na nila nga maka-income kay, di ba, ka-garden. Then after, ana, ang income or ang abot sa garden, ang mupalit is ang mga teachers. Bayaran yun sila, kay sila may magdalaog ka ng seedlings, sila may mutrabaho, sila may mag-maintain everyday. So, palito na sa kuan sa mga teachers ang income or ang abot sa unsa ni sa ilang garden. So meaning makagama na og projects ang mga student nila kay tungod ging anak nila pamaagi. But I do not know sa ubang school ha.
1: Actually kay K5 James gi kuan man na gi promote na naman na ni Dr. Ramir Oitico.
0: Kinsa man na siya?
1: Ang dire.
0: Gay la bitaw ko. Di NIR Director Defense.
1: Kaya gin-promote nila niya sa tanang eskwelahan.
0: Kaya nawala, Manggod, ang garden bitaw sa eskwelahan nawala. Muna siya, kinahanglan kayo na at least kabantay ka karon, wala na bisan ganig ka ng mga pubri na giyod, kitang parehan ako ha. Dili na interesado o farming ang mga tao. Dito na, Mike. Baye kay mga marming. Katawa ka, nakarelate ka, no? Muna, diya. Basta baye kay, dako kay kag-nislit ka, kay muna.
1: Dito mo na mag-garding lagi, 5 James, kay kwan ba? Kanang ang imuhang magmamupo ra kag ganahan kang mukaon utan.
0: Tinood.
1: Hindi kasi pangayo silingan, yung maulungay.
0: Samuha rin, gipuyan K5 Elmer na may daghan kayong kalamungay kay akong kuya. Hingaon mo ngayon ng kalamungay.
1: Sige, pangayuan.
0: Di good. Nay mo sulo diha, manguhag kalamungay. Di mo, daghan na lagyan na yung kalamungay daw. Siya mong ibaligyan ko, animal mo na gawin mo. Maulaw kami may katanong niya hamo may mo ani ra mo pamupo pang harvest kay inyo ibaligya. Asya nananghid naman mi anang balaya sa panangid anang balaya kay bispo sila wa na katanong bisag iskabok punuan aning kalamungaya. Ano na ba mga kwan ba mga bagag face.
1: Ayaw mong po dito dyan, dili undangan o dili mautol ng kamunggay. Udlot nalang mabilin ba?
0: Malagi. Pero sige lang, ang importante, life must go on.
1: Pagkaingon ka ba nga, pagkuha nalang sanga dito, tanong nalang na dito eh.
0: Ay, ingana man sa una kay Febel Mark, katong kami kay, mangayo may dito sa bukid, taga-bukid biya po ko. Manang,
1: taga-bukid
0: po kami. Ako'y, klaro man sana yung muha god. kanang imuhaw, mayon kang gihulgan bisa pag nakas proper bukid.
1: Baka kung gihulgan, pero bakog bukid.
0: Walang dili na kamahingon nga bukid dyan. May kiklaro mo naman siya. Ano sa taga-asa ka? Pablas yung gihulgan, ah, bukid. Klaro, ana. Mayon pa kang bukid. Ano ba? Oh. Sao na, mga ayaw, may kalamunggay. Ignon rami sa among pangayuan nga. O, dalaning sangadong. Dili mo naman siya mingon nga itanom, pero kasabot na ka. Kung bright ka, makasabot na ka. Oh. Ay, nang kag-ignon nga, dalaning sanga. Kasabot, ay, nagpangayo, balik na dito. Ay, naku, pero katunggay nga to na mo, karon patay na.
1: Okay lang ginangingon ana oi kay kani adto man gud giskwela pa mig elementary o elementary pa mayo ah mangita mig kamunggay kag Kevin James para ibaligya na mo pambalon ba kuyog sa mong kuyog sa ko ang classmate kani adto niya manguha mig kamunggay kan atos duos menteryo
0: menteryo pagod ni mal planet mo kay
1: tumbo kay kamunggay dito eh.
0: Tambok kamong kayo. Huwag ako'y makabalo asagi ka ng kalamunggay. Bahala, oroy ko ako'y kalamunggay.
1: Magaling ni Palit, kaya kabalo.
0: Sa mga ni Palit ni Ilmer sa unang kalamunggay, kabalo na mo asagi kan.
1: Ay, wana. Dugay na kayo eh.
0: Uy, siguro katong uban ni Palit, patay na sad. Ay, nako. Sige na.
1: Ano ko naman sa unang? Kuhan ba? Kanang sag, balani, saging ba?
0: Isa, balani? Yan sa nang balani?
1: Sito ka na. Yan, laya na ba? Sa yung balani?
0: Isa ba na? Kanang sa ubod, gikan, din, kuhaan, ugaan, palot,
1: maraging yan. Mo'y baat ba?
0: Dayon, mo'y baat niya. Tagpilay, baligyan ni mo.
1: Ba't lang itong baligya ito?
0: Piguang, nagbiday ka. Hindi mo kakahinom do.
1: Jesus, ano ba? Oo.
0: Sa una ta singkor na. Pero akong style sa una kay Five Elmer ka nang nag-skwela, pobre na lagi. Bisag karon pobre mo gyud gihapon. Pero nalay.
1: Ka na pobre,
0: ay dili tinuod ba na? Tinuod ba na? Bisag karon pobre man gihapon, pero ang advantage lang karon is nalay trabaho. Karang
1: pa utang.
0: Kay may mag nagsaligtag sweldo, ano na narbaho ta. Nagsalig man taon tas utang. Ana ba, sa una kay maninda ko, bata pa ko nagkuhan, nagyugo, na amurag akong mindset is negosyo na yun ba? Karo, naghulat na lang ko, huwag na ko'y puhunan kay magnegosyo ko. Sa una, money, may baligya. Sige kay ngalin, money doy. Sa una, tag-dos ray akong baligya, so kung makahalin kong jizz na ako'y dos.
1: Maligya po ko sa una ko? Kuan mga chichiria ba?
0: Hindi po siya palupay.
1: Ito din mo, ito na. Ito ang mga naminda rin, mga classmate ako sa una. Ito na sila.
0: Huwag namin niya kay chichiria. Ano saan nga chichiria ang pinakauso sa una?
1: Itong ipiap. Wala naman ron.
0: Wala na bitaw. Wala na gani bravo, no? Lamig itong bravo. I mean, not bravo. Katong King Plix ba?
1: Oo.
0: Saan lamig itong King Plix? Ganan kayo. Kay siya lang ang... Kay siya lang ang king na nag-flix, tara.
1: Hindi na, yung matay yung oras sa G5 James. Yung mga napos sa G5 James.
0: Dan, salamat sa G5 Elmer sa itong mga pinangga ng mga ka-G5 ginaminaw karong mga takna aming buntag from the city of Jinto people. Again, ha, medyo kalma lang sa kay akong tingog ron mga sugit. Di pa minaw kay di ba kita kahunat. If ever muhunat, malugnat. From the city of Jindal people to Maguindanao City, kini si Ka-K5 James D-Tribibro. Okay, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan San Negros. K5 News FM.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Here. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Pasod kayo ng akong blood sugar. Ako gusto lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Papalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero P.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Gasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotic. Gatamang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.

0: damo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Herbal products ba ang inang gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mabang kini sa Skow B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug ana sa kini sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
3: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
4: D3 Bio.
9: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM 97.7 to Baguete, alas 6:01 na.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Pagyabuntag mga ka-K5, alasays news na niya ng uluhan sa ato mga balita ng adlaw ga Lunes sa Hunyo 1. Ato ga mga nagunang mga balita ga lokal. Lalaki nakit ang patay sulod sa payag sa Balensya. Adunay ya daghang samad nga dinunggaban sa iyang lawas.
4: Lalaki patay humang gitigba sa iyang silingan sa Bindoy.
3: Taga dugag ga balita ga lokal, Dumaguete City napili nga vinyo alang sa 2026 National Nutrition Month Celebration. President Bongbong Marcos mangulo sa kalihukan.
4: Mga naguna sa balitang regional, mananagat patay humang naigo og kilat sa isla sa Bantayan, Cebu.
3: Ang balitang regional, usa ka truck trailer na kun trailer tanga na hulog sa pangpang sa Oslo.
4: 18 ka mga vendors nga namaligya og powder na detergent gidakop sa CCPO.
3: Samtang sa ato mga nagunang balitang nasyonal, si Nadong Vice President Sara Duterte mahimong musumiter ug tubag sa impeachment hangtod karong adlaw kun adlong Lunes, Hunyo 1.
4: Presidente sa Vietnam niabot sa Pilipinas alang sa duha ka adlaw nga state of visit.
3: Libre nga board og bar exams para sa mga kwalipikadong indigent sa giduso sa Senado.
4: Balitang international, 5 katao patay sa karambola sa mga sakinan sa Virginia.
3: Atag sa ato nga balitang negosyo, biyahe ni Marcos sa Japan nakamugna og 51.3 billion nga pamuhunan sumalapas sa DTI.
4: Balitang showbiz, Ken adunay trabaho sa Thailand.
3: Ato nga balitang sport na 19 anyos nga Pinay runner kwalipikado alang sa World Under-20 Athletics.

0: Atong oras mga kakifay, balasay, squatro lamang ito mga balita nga ngayon yung masana na kompletong detalye. Nangalan sa kinatibukang puwarsa sa K5 News FM, 97.7 na bagyate, our CEO President Busdo Cramil Oyang. Atong station manager kaki 5 Sir Bernie Cabusong.
1: Kobrato pigas na waga itong technician kaki 5 Babu Dwin Olpus.
0: Atong oras sa last sign sa 4 ng mga kaki 5 uban namin sa programang Dito Expanded Morning Newscast sa kamilang yapon ng inyong mga team balita. Kininyong ubos ng alagad sa kahanginan kaki 5 James D3 Bayo Bandukin.
1: Okay, K5 Sharam Rehumi.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maing adlaw kanatong tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ukutom sa mabot ning labay sa Sipya. Sa 97.7 na K5 News FM, Dumaguete. Makita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live. I-search lang ang K5 News FM Digital dash Dumaguete. Dita maglangan, nadiritso kita sa mga detalye sa atong mga balita. Una sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Sa atong unang detalye sa balitang lokal, nakitaan na kawala na kinabuhi ug naligo na sa kaugalingong dugo ang usa ka 37 anyos nga lalaki sulod sa usa ka payag sa Puroksay sa Barangay East Balabag, Balinsa, Negros Oriental gahapon adlaw Domingo, Mayo 31. Ang biktima nga wala hinganli sa kapulisan na kinsa nakaangkon og daghang sama dinong gabaan sa iyang dughan na uguban pang party sa lawas. Ingong katapusang nakitan nga buhi pa alas 12 sa udto. So wala pa kini madiskubrihan sa mga mirresponding kapulisan. Matod pa sa mga otoridad, daling mikyas ang wala pa mailhing mamumuno umad sa maunga dugoong krimenda. Sa pagkakaroon na ang Balinsa Municipal Police Station, nagpahigaw na og sub-sub ng investigasyon. Aron sa taon, ang tinuod nga motibo sa maung pagpatanya. Nawadawagan usab ang kapulisan sa publiko og sa mga posibleng nakasaksi nga muhatag og dinaliang impormasyon ngadto sa ilang buhatan aron madakpan og makapakanaog kini og hustisya batok sa responsable sa maong krimen.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang lokal.
1: Dugang balita lokal, patayong sa kalalaki umang kinigitig bahasi ang silingan sa Sitio Canlaoy, Barangay Matubato, Binday Negros Oriental, alas 5:25 sa hapon ni atong Sabado. Ila ang biktima nga si Sexto Minyo og residente sa nasangpit nga lugar, samtang suspek ila usab nga si Rex Mar, 35 anyos. Matod sa rin siyang investigasyon, nagkarawat na og hulgas yung kinabuhi ang biktima gikan sa suspek. So wala pa nahitabo ang krimen. Dugang pa naglakaw lamang ang biktima, padulong siyang balay, sariyang kalit lamang siyang giatake sa suspect gamit ang pinuti. Nakaangkon ang biktima, grabe mga samad busa, gidlakin sa Binder District Hospital, apang itkara siyang dead on arrival sa doktor. Naimbahay mo ng puso na si Kupang suspect kung ganasok sudiya sa Binder MPS, alang sa investigasyon o pagpag-andam o angay ng mga kaso.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:07 na mga kakifay, samtang sa katapusan sa ato nga balitang lokal. Napili ang dakbayan sa Dumaguete isip kick-off venue para sa 2026 National Nutrition Month Celebration sa Hulyo 1 diin. Gilaoman nga mutabong ang opisyalis sa nasundong gobyerno sa maong kalihukan. Pangalan ni Assistant City Administrator Dr. Dino Dipositario. Sa usa ka press statement, gilaoman nga Mangulo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbukas sa nasundong selebrasyon ng Dakbes Dumaguete. Dugang ni Dipositario, ipili ang Dumaguete nga maoy mo host sa kalihukan tungod kay bag-o lamang kini nga giila isip usa sa pinakaluwas nga syudad sa tibuok nasod og nipahayag usab ang presidente sa iyang interes nga mobisita sa dakbayan. Ang mga opisyal miingon nga ipahibalo lang unya ang dugang nga mga detalye lakip ang opisyal nga lugar o programa sa mga kalihukan sa samtang nga nagpadayon pa ang pagpangandam sa syudad.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
1: Balita regional mga KK5, ang atod ka nato sa detection of honing na mutabang pagpaubos itong blood sugar. Aron makalakay ka sa kitawag niya diabetes. Detection ninyo mga matamang detect 500 kanunay.
2: Balitang Regional.
1: Patay ang usa ka managa, tumang ka rin naigo sa kinatiyang tumbiyernes, sa sityo takot kamamsaan, barangay Tarong, lungsod sa Mandredijo, sa isla sa Bantayan, sa Lapu-Lapu City. Giila ang biktima nga si Zami Bantansila Santilan, 51 anyos ulit tawag, residen sa Purok Bacau, barangay Kudya, sa Sugutang Lungsod. Kapitan Plus Captain Jack Ceres, happy sa Mandredijo Police Station, nga base sa payag sa usa ka saksi. Sakay si Santilan sa iyang pump boat, sirihang kalit lang kaning naigo sa kilat, hinungdan nga sa iyang hinalaling kamatayon. Narecover ang kapulisyon ng autopsy sa lawas sa biktima, panibalibad ang iyang pamilya, ngunit kay kumbensido sila nga walay foul play ang kamatayon ni Santilan.
2: DTX 500 Morning Newscast, Pisa, Regional.
0: At ang oras sa Science Gist ng mga kakifay, dadugang balitang regional. Usa ka trailer truck na puno sa balasta. Ang aksidente nahulog sa pangpang sa National Highway sa Barangay Luka, lungsod sa Oslo. Mga alauna sa kadlawon kani atong Sabado. Base sa investigasyon nga gihimo sa Oslo Municipal Police Station, ang trailer truck nga gimaneho ni Regan Matibad, residente sa Mabinay Negros Oriental, nagbiyahe gikan sa Bagataan na padulong sa Amihanan ug nagdala kini gibanabana nga 40 ka tonelada nga balasta. Apan pagabot sa kurbadang bahin sa dala, gikataho nga wala makamaniobra ang driver. Sa sakiran hinungdan nga nahulog kini sa pangpang ug nakaangkon og dagkong kadaot. Pagabot sa mga pulis sa lugar, nakalakaw na sa wala pa mahibal-i nga direksyon ang driver. Hindi sulayan pa siya sa pagkontak sa mga otoridad apan wala na kini makatubag sa ikaduha nga pagtawag. Nagpadayon pang mga otoridad sa imbestigasyon sa nahisgutang insidente sa pagkahulog sa nahisgutan nga truck.
2: DTX 500 Morning Newscast Regional.
1: Natapusan sa balitang regional, gidakop sa Cebu City Police Office ang sinabi ka mga vendor nga namaligaw og powder detergent. Umaan sa sayo nga pasadaan gi ka ni Cebu City Mayor Mr. Archival nga nagdili sa maong pagbaligya sa dapin sa dalan tungod sa pagkadugang nini sa kaot sa trapiko. Matod sa pulis na nakarawat na kariadto, ang grupo og daghang mga reklamo bahin sa gingong giagresibo nga mapamaagi sa pagbaligya. Lakip na ang ikataw nga pagpugo sa mga customers pagpalit sa ilang mga produkto kung naanak na sa ilang posisyon. Idala ang mga vendors sa headquarters sa CCPO alang sa interview, validation, documentation o identify verification. Sa ulahi, gitugyan sila nga sa barangay Lahog o sa Mabolo Police Station 4.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. National.
0: Balitang national mga kakifive, hatod ka na to sa D3 Payo, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
2: Balitang national.
3: Balitang national.
0: Ihatagan og hangtod karong adlaw Lunes, Hunyo 1, si Vice Presidente Sara Duterte aron isumite ang iyang tubag sa articles of impeachment batok kaniya matod sa Office of the Senate Secretary. Usa ka media release kaniadtong Domingo, gibutyag ni Senate Secretary Attorney Jose Montales aga mahimong personal nga mutubag si Duterte pinagi sa iyang abogado o electronic mail. Samtang gisaulog sa Vice Presidente ang iyang adlaw natawhan kagapong adlaw, ingon ang tigpamaba sa House Trial o kabataan niya party list nga si Representative Rinico nga labing maayo nga masaulog ang okasyon na pinagi sa pagtubag sa panawagan alang sa accountability o pag-appeal sa impeachment proceedings. Ikatakda nga magsugod ang impeachment trial sa Hulyo 6 samtang ang kampo ni Duterte kaya tumingon nga andam na kininga mo appeal sa mga proceedings.
2: DTX 500 Morning Newscast National.
1: Niabot na sa Pilipinas ang presidente sa Vietnam na si Tu Lam niya antong Domingo sa hapon alang sa 2 kaadlaw nga state visit ng kabayan sa iyang regional tour human sa iyang eleksyon niya antong Abril. Magpagay na og bilateral meeting ang Pangulo sa Vietnam uban ni Pangulong Marcos Jr. din gilauman nga paligunan sa 2 ka-leader ang relasyon sa mga nasod alang sa mas dinamikong kolaborasyon sa pamatigayon ug pamuhunan, seguridad sa pagkaon, kooperasyon sa depensa ug maritime, edukasyon ug turismo. Pagbisita ni Lam, giisip nga makasaysayano tungod kay kini ang unang pagbisita sa estado sa Vietnam sa Pilipinas.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
0: Tatapusan Balitang National, mahimo ng libre ang pagtake sa mga board o bar examination sa mga kwalipikado nga kabusa. Ubos sa Senate Bill number 2035 o ang gisugyot nga Free Professional Examination Act. Diin nga gisangat kini ni Senator Erwin Tulpo. Ang lakang sa pagpagaan sa pinansyal nga palasano sa mga Pilipino nga nangita og mga professional nga lisensya pinagi sa pagtangtang sa mga bayranan sa eksaminasyon nga kasagarang nakapugong sa mga graduado ay palayo ng ilang karera aron makapahimulos sa benepisyo ang mga aplikante kinahanglan nga magpakita kini og Certificate of Indigency gikan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD huli sa mga bayranan sa eksaminasyon sa tuig 2025. Ang mga bayranan sa PRC exams gikan sa 900 hangtod sa 1,300 kapasos. Samtang nagtakda ang Korte Suprema sa bayad sa bar exam na 12,800 pasos. O ang Civil Service Commission o para sa examinee sa Civil Service.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Diretso kita sa Network News. Balita gikan sa K5 News FM Iloilo. Sunset Boulevard, lalawigan ng Iloilo paralisado dahil sa 28 million na napakong pangako ng DPWH6. Balita mo lang ka K5, Aaron Refoyo, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Tuluyan ang isinara at binabawi ng may-ari ang bahagi ng kalsada ng Iloilo Sunset Boulevard na sakop ng Barangay Kagbang Uton, Iloilo kahapon ng umaga, May 31, 2026. Dahil dito, paralisado at hindi madaanan ng mga sasakyan ang inbound at outbound lanes ng naturang kalsada na nagdudulot ngayon ng malaking perwisyo sa mga motorista. Ito ay bilang paninindigan at protesto ng property owner na si Ruel Amara laban sa Department of Public Works and Highways o ang DPWH Region 6. Kasunod ito ng kabiguan ng ahensya na bayaran ang halagang 28 million pesos para sa 4,400 square meters na bahagi ng kanyang lupa na dinadaanan ng nasabing kalsada. Ayon sa may-ari, taong 2022 pa nang pumayag siyang simula ng DPWH ang konstruksyon at paraanin ng Sunset Boulevard sa kanyang ari-arian kahit wala pang pondo upang hindi maantala ang proyekto ng pamahalaan. Nagkasundo ang magkabilang panig na dapat mabayaran ng 28 million pesos na halaga ng lupa bago matapos ng December 31, 2025. Ngunit lumipas na lamang ang deadline at pumasok na ang taong 2026. Wala pa rin dumating na tseke o bayad kay Amara mula sa DPWH upang magbigay pa ng konsiderasyon. Nagpalawig pa si Amara ng 60-day extension o palugit simula noong Marso 3 ng nakalipas na mga buwan. Subalit hanggang ngayon, puro pa rin pangako ang natatanggap ng may-ari. Bagamat nagpahayag na si Assistant Regional Director Engineer Ricardo Gutierrez na may nakalaan ng pondo ang ahensya, hindi naman ito maipaliwanag kung kailan eksaktong ibibigay ang aktwal na bayad. Inihayag ni Amara na batid naman niya ang malaking perwisyong idudulot nito sa publiko at sa mga motorista. Sa pagbisita ng K5 News team sa lugar, makikita ang may barikada ang inbound at outbound lanes ng daan, ngunit binuksan ang magkabilang gilid nito kaya't nakakaraan pa rin ang mga sasakyan. May mga inideploy na rin mga kapulisan sa naturang kalsada upang magbantay. At para sa Network News, ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Oras mga ka-K5, alas 6:18 na tabukantang K5 News FM Antique. Magkamag-anag, nagtagaan na dahil sa alitan sa handheld radio sa Antique. Magamang suspay, ka-aristado. Detalya ito ganito ni ka-K5 Family Palano, ka-K5
2: News. K5 News FM Live Report.
4: Taga sa leeg at isa sa ulo ang tinamo ng biktima matapos siyang pagtatagain ng kanyang dalawang kamag-anak sa Barangay Osorio dos San Remigio Antique dakong alas 11:58 ng gabi, Mayo 30, 2026. Kinilalang biktima ni si Alian Suwari, 48 anyos at isang magsasaka. Samantala, ang mga sospek naman ay sina Alias Dominador, 47 anyos at kanyang anak na si Alias Moises, 25 anyos na parehong mga residente. residente ng nasabing barangay. Sa panayam kay Police Captain Charles Richard Gasalan, OIC ng San Remigio Municipal Police Station, pinahayag nito na halos isang buwan nang may alitan ang dalawang grupo dahil sa handheld radio na ginagamit nila sa pakikipagkomunikasyon sa kanilang barangay. Noong gabing yun, hinamon ng suspect at ng kanyang anak ang biktima na lumabas ng kanilang bahay upang mag-usap. Ngunit hindi rin nagtagal, nagtungo ang mag-ama sa bahay ng biktima. Dahil dito nagtagaan ang magkabilang panig na sugatan sa kaliwang kamay ang suspect matapos gamitin na panangga sa itaka, habang tatlong sugat naman ang natamo ng biktima. Naaresto ang mag-ama kinaumagahan sa isnagawang hot pursuit operation ng kapulisan at posibleng maharap sa kasong frustrated murder o frustrated homicide. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Samtang sa balita, gikan sa K5 News FM, Kalibo. HE building ng Naisod Central School sa Aklan naabos sa sunog. Balita mula ni ka K5, Leonardo Veray, K5 News.
2: K5 News FM. Live report.
5: Home Economics or HE Building ng Naisod Central School matapos itong masunog nitong Sabado. Ayon sa paunang ulat, mabilis na lumaki ang apoy hanggang sa tuluyang natupok ang buong gusali. Agad na responde ang mga bombero mula sa Bureau of Fire Protection o BFP ng Ibahay at Nabase upang makontrol ang sunog at maiwasan ang pagkalat nito sa kalapit ng mga estruktura. Tumulong rin sa pag-apula ng sunog ang Ibahay Municipal Police Station at Akelco. Matapos maapula ang apoy, nagpatuloy ang mapping operation sa lugar habang sinisimula ng mga otoridad ang investigasyon upang matukoy ang pinagmula ng apoy. Sa ngayon, wala pang opisyal na ulat ukol sa kabuang halaga ng pinsala at kung may iba pang pasilidad ng paralan na naapektuhan ng sunog. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan sa itong network news sa Tabukata, K5 News FM, Tacloban. Lalaki patay matapos makuryente habang nangunguha ng niyog sa Samar. At itali hatod ka na ito ni K5 Roger Tilana, K5
2: News. K5 News FM. Live report.
6: Isang 36 anyos na lalaki matapos makuryente habang nangunguha ng niyog sa sityo Kansaliksik, barangay sa isa para na Samar, pasado alas 7:30 ng umaga noong nakarang Sabado, Mayo at 30. Kinilala ang biktima sa alias na Payik, isang helper at residente ng barangay 5, poblasyon na Paranas, Samar. Batay sa investigasyon, gumagamit ang biktima ng mahabang kawayan na may nakakabit na karet sa pag-aani ng nyog ng aksidenteng sumaya dito sa isang live primary power line ng Samil Kuto na dahil dito nakuryente ang biktima. Naisugod pa ang biktima sa Rural Health Unit ng Paranas para sa agarang medical na atensyon, subalit idiniklara itong dead on arrival. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-iingat sa pagsasagawa ng mga gawaing malapit sa mga linya ng kuryente upang maiwasan ang kaparihong insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa bilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
1: Balita International, mga K5, mga tulad ka nato sa D3 Bayang. Pero hindi nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
2: Balita International. International.
1: Patayang limal ka mga tao, humanibangga ang pampaserong bus sa dagang mga sikanan at ubangan ni Inisa Interstate 95, Virginia. Ito ka sakinan ang nasunog usap tungkol sa grabing bangga na nakapatay sa 4 sa sa sakinan. Lakip sa mga namatay sa sakinan, mao ang usa ka 13-anyos na babae, usa ka 17-anyos na lalaki, nga pulos sa sidente sa Greenfield, Massachusetts. Samtang usa ka 5-anyos na babae gikan sa Wormo. Sister ang namatay sa loob sa iyang SUV. Nagpadayon pa ang mga otoridad sa pagtino sa inungdan sa aksidente o nag-andam ng kaso batok sa driver sa bus nga giilang si Jing S. Dong sa Staten Island Network.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Samtang sa atong kabalita negosyo, mga ka-Keyfind, nakahatag og 56.3 bilyones ka pwaso na pamuhunan para sa mga Pilipino ang biyahe ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Japan. Matod pa sa Department of Trade and Industry kon DTI kaniatong Biyernes. Ipayag sa DTI nga ang pamuhunan nagikan sa Furukawa Electric Co., Sumitomo Electric Co., og Minibig Mitsumi Inc., og Chunichi Group Corporation, og ang sa DTI Secretary si Cristina Roque nga musuporta ang proyekto sa plano sa Pilipinas nga palapdan ang export electronics ngadto sa 110 bilyones dolyar sa tuig 2030 o makatabang usab sa pagmugna og 10,300 ka mga trabaho para sa mga Pilipino. Kawat sa trabaho ni resulta usab ang maong state visit o mas ligon nga kapabilidad sa manufacturing o mas dako nga partisipasyon sa mga negosyong Pilipino global na merkado.
2: DKX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
1: Balita Entertainment, mga ka-K5, hatod kay nato sa Mighty C, ang coin-based na vitamin C. Kung gusto ka nga ma-achieve ang healthy, younger-looking skin, at the same time, protektado ka sa mga sakit, i-Mighty C matagadlo, mga ka-K5.
2: Balita Entertainment.
1: Ken, adunay trabaho sa Thailand. Detalye ito ka nato ni ka-K5 TV na tindog ni K5 mo.
2: Balita Entertainment.
7: Yes, mga ka-K5, sa itong balitang showbiz, si Kin Shan, kasamtang nag-base sa Bangkok, ang capital sa Thailand. Want to discuss ang staffa sa atong nasod. Lato sa ito sa showbiz now na si Kin ngayong nagbalin-balin sa respita nga nasod. Doon nakatuwid nga wala pa sa Pinas ang kanikapuso actor nga Juan Tazakas ng syndicated staffa. Napakya sa mga autoridad sa pagsisilbi sa warrant of arrest sa kanyani at itong September o November 2024. Ikataw ko na ito nga si Kin dito lang sa Asia sama sa Vietnam usali sa Thailand. Si Kin ngayong balin-balin dito sa mga bar posibleng sa tabang sa mga higalang nga Pinoy. Ngayong makalikay si Kin sa mga immigration officer nga ma-raid sa mga bar kagitaguan ko noon si Kin na siya mga higala. Matod pa sa matinubdan nga gikutlo sa SNN host ni Wang Ugupaw na kayo si Ken. Nausab na sabang iyahang barangway o nagpasagdan na siya. Magandang makakita mga tumalitang showbiz na hatod kayaan sa Mighty C ang alkaline base sa vitamin C. Kinin si K5 TV na tindog para sa kampi na balita sa servisyo publiko galingan sa Ragros K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Sports.
0: Tabdag sa atong kabalitang sports, mga ka-K5, hatod ka nato sa DTX 500 Cup labang kanimo sa pagpakta sa posibleng pagtubo sa sisa bukol cancer sa imong kalawasan. Kung ikaw adunay na matingan, ay napaglangan pag DTX 500 Capsule, mga ka-K5.
2: Balitang sports!
0: Sa balitang sports, 19 anyos nga Pinay runner sa kwalipikado alang sa World Under 20 Athletics. Sa detalye, hatod ka nato ni ka-K5, Rufa De Vero.
2: Balita Sports.
8: Idadana sa lumba sa kinabuhi. Ang usa ka 19 anyos na Pilipina nga si Jerilyn Rodriguez humanya nakuha ang tiket alang sa World U20 Athletics Championship sa Oregon, Portland, nagitakda sa Agosto 5 hangtod 9. Nakatala si Rodriguez sa 54.83 seconds sa Women's 400m final sa 22nd Asian U20 Athletics Championship sa Baguhay lang. Kwalipikado unta siya sa World Championship sa Southeast Asian Games sa maging tuig. Di nakabot niya ang 55.20 seconds na standard. Apan nakapagungan niya ang epektosong electronic timing system sa pag-angkon sa klarungan deklarasyon na sa iyang kadaugan. Sa laing bahin, nagtingong hagihapon ang Pilipinas sa pagsakpit ng medalya sa Continental U20 Championships. Man wala makaabot sila si Seth Placido sa Women's 5000m Race Walk, Jessel Vivas sa Women's 100m Hurdles, P. Wang Kai sa Men's 100m, o Alfredo Tal Placido sa Men's 400m. Britang Sports, getod kay nato sa Mighty C ang kaline-based nga vitamin C. D3 Bio Dela 700 o si DTX Coffee Mix nang kahapikan na naka-detox ka pa. Kinisi ni K5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Only Newscast.
0: Ato ko na sa lasay, 28 ng mga ka-K5 butong naglangkob sa ato ang DTX 500 Morning Newscast. May butag, may adlaw ka na itong taraan. May butag, usap ka K5, Shara Marie Humilio.
1: Good morning, ka K5 James, ug maayong buntag sa mga sukay K5 nato all over the world, especially sa mga naglantok ron sa Facebook Live.
0: Ato nga pagtimbaya mga ka K5, Imam Elsa si Kula Villarrente, good morning. Kita Ninyo ka Inkoy Romano, good morning.
1: Rodeline Barot, Imate, Ma'am Ronaline Castillo Baldado nga naglantaw sa saksigan sa saksak. Bugaya.
0: Samtang ni kakawan rito from floor nga nakaditex, Femix na rin sa may ayong good morning. Good morning usab ni Ma'am Lordisa Pitancho and happy Monday.
1: Ricardo Ganofler, good morning. Sir Waldy Maputi and Sir Emmanuel Almanzo, happy watching.
0: Good morning usab ni Efren as well na sa may Poblacion Pamplona. Randel Pampilo, good morning. Og ni Lani Galvez nga nakaditex, Femix na may buta.
1: Thank you so much.
0: At usab nga itimbaya K5 siya ang ato nga pinaka-importante or special nga listener nga naminaw karon nga si Ma'am Joy Pry Confry. Maing buntag.
1: Diya sa Joy.
0: May sibulan. Walang takabloa sa sibulan. Maing buntag ni mo diha Ma'am Joy. And happy Monday. Happy, happy morning.
1: Happy listening.
0: Happy mong Monday siya.
1: Huh?
0: Happy.
1: Happy kayo. Happy gahapon. Mas happy ron.
0: Uy, naglantaw si Kwan. Naglantaw.
1: Magto.
0: Si Kwan ba? Ma'am Lani Galvez ba? Naglantaw.
1: Hi. Hi, Ma'am.
0: Lahi-lahi. Alas 6:30 mga Kaki 5, musunod ang 4:01 portion kauban si Kaki 5 Manager Bernie Cabuto. Maraming kong oras, dagan salamat sa inyong aparayin na pag-suporta ka. Nakalan sa kinetibok ang puwersa sa Kaki 5 News ang FAM 97.7 Dumaguete, our CEO President Musdok Ramelon.
1: Area Manager Mayor Fabo Banyan.
0: Station Manager Kaki 5 Sir Bernie Cabuto.
1: Kabanato Pika Sawal at yung technician Kaki 5 Abu Dwayne Olpus.
0: May nagapon mga suking tigpabra mga Kaki 5 ang inyong mga tigbalita. Kaki K5 James de Trebayo Balukina.
1: Okay, K5 Sharam Ray Humilio.
0: Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
10: Ako si Inara.
11: Tasyod kayo ng akong blood sugar.
10: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
11: Kaya hinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500.
12: Adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
12: Pabalik sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
12: Pabaka sa mga butika.
15: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
18: Kasakit ang tiyan? Mag-clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-clinical Spore Biotic. Katapang sa pagmindot sa digestion. siya o pagkuha sa mga toxin sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas, 4Biotics at Lamadlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
18: Extend! Supplement for men!
19: Isang kapsula!
18: D3 Bio!
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
18: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio! DTX Coffee Mix!
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Lagi ko nagbatsag acid. Salamat, Gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Nikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
21: DTX Coffee Mix.
18: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
18: D3 Bio.
23: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Nawan ang nabakaugan sa kama? Masinog? May diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Ruydan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsipila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-pick na ko og Mighty C, ginijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
18: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
21: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
28: Alas 6:37 na sa kabuntagon. Oras sa tugyapon ka na sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C ni Tech sa 500. Pinaka-epektibo ka tambal, labi na niya ito ng mga taga sug sugar o niya padulong pagka-diabetison ni Tech sa Coffee Mix. Nakakapi ka na nakadetox kapag sa toang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko ng mga kakifay mga itong oras, alas 6:37.
21: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
28: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kun sa bakak ginuiban. Sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kun sa hinagiban, gipasipadan.
0: Foro de los Pueblos.
28: Good morning mga kaforo, mga kaki five. Pinagyapon si kaki five. Bernie Campos, kanunay ka mighty si Detex 500, Detex Kopi Mix, on Gag, D3, Bayo Kabusaw.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ang mga lab ng sabaw, matarong gimando sa Diyos, bisan siya mahagsa, apan di siya mapuka. Tungod kang Diyos, may nagagunit sa iyong mga kamot. Mga ka-K5, ayong buntag, kini sa Giyapon ni Kubos Galagad sa kahangin ng ka-K5. Ator ni Ronel Kanunay, naka Detex 500, Detex Kopi Mix, D3 Bayo, Oaks 4, Bayo, Detex, di malubos, may buntag, Luzon, Visayas, Mindanao,
28: Tibuok Kalibutan! Tibuok Kalibutan!
1: Yeah! Ah! DTX
28: Coffee Mix. Si Ma'am Joy Pry, naka-DTX Coffee Mix na po. That's my look si Bulan. Ma'am Joy, kailan ka Ma'am Joy Pry?
1: Wala tayo Facebook Live?
28: Naman!
1: Naman nga account?
28: Sa koan? K5 News FM Digital Dash Gumagite.
1: Nabalik na di ay sa digital?
28: Oh, balik na. Dok, yarata sa digital. Ay,
1: wala ganiha.
28: Ay, na, wala dahil ka ganina. Mauda ay karon. Na, aron ay. Oh, Facebook ko. Oh. Magic Eye 13K. Kita na ni mo?
1: Emmanuel Almenso, God of Freedom, Albog, kita na.
28: Ah, kita na yun. Eh, great si koan si Ma'am Joy Pry kay nagtambo mi kasal sa kasal ni John Mark ni Atoga Sabado dito sa May Silab sa Amlan. Oh. I-greet si Ma'am Joy kay naminaw ni Moron.
1: Hi Ma'am Joy, good morning.
28: Joy Fry, diha sa May Kwan, pagkalindot dahil sa kita ko to sa kanang

0: season, wak pun mik anak kap kay wak man si attorney.
1: Ito no, atong sabado no?
0: Sa kalinawan. Wak takan to dito kay ako raman usah. Niya, ito pa ko ila John Mark. Dito lang ko ila John Mark. Nakita pa mini by Edgar og ni Rogelio. Saldasal.
1: Kini kayo.
0: Okay kayo. Niya, lipay pagin kayo sila dito kay niya to ang taga K5.
1: Morning day po dia. Sa kuan, sa bako, Mayor Lenin Albiola, og ni Vice Mayor Joy, salamat niya to ang
0: wana. Niya to nga.
1: Friday
0: sa
1: taong. Lugay ka na uli ato?
0: Tubanyag. Ha?
1: Lugay ka na ka uli?
0: Nisunod ako ni mo. Nisunod ako ni mo kay nagkuhan po ko ito, nagtanim og radyo sa Banilad. Diretso ko ito. Tanim radyo sa Banilad. Okay! Alasays 41 na, unsa may kuan? Unsa may di ay naihisgutan ng das bakong? Or sa nasyonal? Or unsa man eh?
1: Di, sa kuan eh, sa bakong. Kuan, actually, naaray mga nang reklamo ba? Kabahin atong mga pagpanghatag o ayuda para sa mga farmers mo tingal ito o fisher folks.
0: Di, sa bakong?
1: Ang mga... Sa bakong, ang mga beneficiary, taga-lungsod sa bakong.
0: Anya?
1: Pero programa ni sa national government, programa ni BBM, ang nahitabo, supposedly magod na andan sa mga taga-bakong na diara ang manghatagay sa lungsod. Kaya, siyempre, dool ra, di na sila magplite.
0: Di sa sentro.
1: Sa sentro, bisag dito sa covered court, basta di rin sa bakong. Pila rin din tawan mo yung madawat. Ang nahitabo, dito man sila gipi out sa kuan.
0: Adepet.
1: Look.
0: Look.
1: Dumagite.
0: Dire sa look.
1: Sa look sa Dumagite.
0: Barangay man ni ina. Ano nga but man?
1: Kaya mo kuno dira ang opisina sa agriculture. Ako ko na request sa ato ang palangga nga kongresista sa 3rd district. Na dito daw kuno ibutang.
0: Oy. Kano sa amin
1: na hit? Kalibgan nga, kadangan mag-irias bako, maglayhan sila, pwede naman po dito at malabago.
0: Kano sa amin na hitabo?
1: Sa Padu, mandagway na. Ato sa Padu, ganis ba?
0: Tagpila po'y madawat nila na itons.
1: Huwag ko kabalo, marag 5 dagay. Ako tilang ko yun siya sa figures. Gusto kaya na rin ako manggod.
0: Basin ang kan po, Tons. Basin ang safety sa mga tagay ba? Kwarta ba yan na ilang gindala, Tons? Daghan-daghan mana.
1: Abot gani silang mabinay.
0: Ha?
1: Hermoso. Abot gani silang panghatay sa kanlaon.
0: Abot na sila?
1: Tanan mo ko ng lungsod god para sa mga fisherman o kuhan. Mabinay. Bali namang inatagay dito. Gubot po kayo kaya atagay dito sa mabinay kay wala ni sunod ko sa linya. Ang uban, kanlaon pa ni linya. Gabiin na na
0: atagay. Tagaan.
1: Kaya na nga, kanang linya wala na sunod. Ang uban, ang latas.
0: Maoba. So, kas na yung ilang nadawat.
1: Cash na
0: sa kuan. So, og pretty kanto. Perting daghanang gipang pakyaw nga bas adto pa dong sa Dumagite.
1: Wala gyud ang ilahang gamay ra madawat mo. Pretty pa gyud bisag na aras bakong. Pwede ra gyud unta dito ras bakong kay duol ra man pud unta kaayo para sa mga taga-agri. Proton sa gyud nga problema nganong wa man dito gyud dala magyud dito sa kuan.
0: Anya nangadto na lang pud in taon sila.
1: Ato na lang po din tao mga tao.
0: Gilang, ato ni sila sa sunod, madam, sa DE, no?
1: Sa agriculture na.
0: Agriculture. Kwan lang, madam. Request lang mo, og huwag mo'y kasakyan para mapadalan mo'y kasakyanan ni Mayor Linin. Or safety ninyo, huwag problema, na ay police nga dalaman mo'y kwarta, na ay police nga mo'y escort ninyo. Police bakong. Anak ra? Sinan mo di anak mga sukit, di paminaw. Di man na practical god nga. 5 ka tao ang mabiyahe pa doon sa bakong. Or 200 ka mga tao, gikan sa bakong pa doon sa Dumagite.
1: Correct.
0: Anya, huwag doon ay mag-uuma ito nga. Musoy, huwag bali, rakay makapalit kay Luok man. Matay, no? Di yun sa barangay hall? Sa Luok or covered court?
1: Ilikod ato, kato na abay. Kulahan ba itong Amador Dagudag, elementary school?
0: Engineering. Engineering mo na diya sa city.
1: Engineering sa city. Naku dira sa tapad ang koan. Ang...
0: DA.
1: Kaming DA sa region, tingali na nga DA.
0: Basin sa sunod, ato lang hangyo on turns nga.

0: Ayo na, ang practical diha nga, kamo na lay mo adto dito.
1: Mm.
0: Kay pila ra man. Wa man ay problema gua may sakyanan, may sakyanan. Request lang mo sa mayor nga, mayor. Dali mig sakyanan kay mo sakyanan diri kagang-kagang. Kanya nagdara ba big kwarta mayor, nilibura ba ni, pero wa ni siya gisod sa malita mayor. Nara ni siya sa kuan, paper bag. Oh, kanya nilibo man ni, napoy tag 500 din ni. Pwede, padalhan po mag-escort na lang. Ano ka ba na, Toys?
1: Oo.
0: Kasi yun, istoryahon si Mayor Linen. Siya, Rosab.
1: Pero ang problema lang, kaya ako kung ano, in fairness ko na, kaya ang nanghatag ang snack dito, konserva po sa bakong.
0: Asa na, Pita?
1: Dito sa luok.
0: Uy. Konserva sa bakong, kensa po nga konserva?
1: Si konserva Arlene.
0: Oo.
1: Arlene Tindok, siya raman ang panang usang konsihal nga naa sa oposisyon dira sa Bakong.
0: Uy!
1: O na katingadaan, siya man dito yung hangtag tunog snack. Okay mo guys, madam po.
0: Ah, matay. Salakto nga pagka-istorya, mga suking tigpaminaw. Gipamulitika na dain eh. Ayaw po mo pagana. Pastilan, gipamulitika. So sa ato pa, si Tindok, mo inyad to, kay kung dito ihatag sa kuan, covered court, dili makaantos tindok.
1: Makaantor naman po.
0: Ah, makaantor na. Pwede rin po siya manghatag dito.
1: Pwede rin po siya manghatag dito. Sige, magkita po gani ana sa munisipyo.
0: Pero okay rin makaantos siya.
1: Wala naman po siya na problema. Ang buklang ang kamong ikatingalan, ano, hasulon yun nilang tao nga dito yun sa kuan. Basi kailangan manggong kuan nga budget dito sa congresswoman mo nang siya magbuot o asa yatag. Pero budget na to sa national government doon?
0: Ah, maodi iPod. Sige lang, sasunod. Konsehal. Og, Mayor Janice, ma'am. Kabalo ko ini si... Ah, Mayor Janice, si Congresswoman. Kabalo ko ini ni Congresswoman. Ano ni kabalo nga? Di gihatag. Hmm? Oh, kabalo pala ni si Congresswoman Janice. May ngunin, ayaw nga naman. Hag-haguon pa niyo ng taga-bakong padoong ana. Sa Luok, Dumaguete. O nga, doon rin ba kay...
1: Kung siya kabalo si Konsehal Arlene na ay katumot-humo ato? Kaya may nakarini yung snack.
0: Boss, unsa pong snack ka po?
1: Boss, unsa na gawa po? Kabalo panda.
0: Possibly good turns. O ang taga ni ipod. Sila ah? Ramay nakabalo. Si Congresswoman ini, murag nga, yun kabalo siguro nga. Di magpapraktika lagi nga pabihayon pa ni mo. Hmm? May naramang yung tao na mga suking pila may pretty gikans Dumaguete bakong. Bakong Dumaguete. Oh, back and forth, isnakan pa. Kay katong isnak ni Konsehal Tindok, kulang raman to. Oh, pero sa pikas po yeah. Gabahin, okay-okay ra po, at least nakanto sila Gliplasa. Atong Robinsons. Pero bitaw mga suking tigpaminaw, naman po yung mapalit ng bakong na ibugas. Maraman na gina, importante bugas, sudan. Oh, pila pretty, butang tag-tag 100. Ako, amo ko sakay-sakay, good, kay sakay raman, angkas raman tag-motor. May nakayo na. 200, is naka... Masus, kanang 200 sa mga suking tigpaminaw, nga gasto ni mo back and forth sa mga higala. Makapalit na na sa mga suking tigpaminaw, turns, o gapila kakilong bugas.
1: Oo.
0: Oh.
1: Ino?
0: Ayaw ninyo. Eh, sas, klaro, kayo. O ang oposisyon ra, si Konsehal Tindok, Dias Bakong, Moya, nang hatag og snack dito, klaro kayo gipamulitika ni. Oh, onya ini hatag adto mga suking tigpaminaw. Kay mo kalimot na ko kay mo dagan kog mayor. Oh! Basit ba?
1: Mudagan gud ayag mayor?
0: Opo kabalo.
1: Ingon nga yo.
0: Basin, basin ra ba? Onya, dili ba ka? Konselan gihapon ko, pero dito na mo sa akong mayor ha. Oh! O dili ba ka ha? Dagan kong vice mayor. Ay! Kanilagi nga tabang nato mga suking tigpaminaw. Gikan sa gobyerno nasyonal, ayaw kayo ninyo ipamulitika. Sobra! Too much na pod! Kining pamulitika ninyo nga ito sa mga tao. Baby, nagtuong lugar mo nga nangalipay ito sila nga gitagaan. Nalipay ito nga gitagaan, pero wa tumalipay nga diyan nila gidawat sa loob. Oh. Kay na kunoy ko, Anton, sa sawa nga giingnan ang bana. Uli na ta, uli na ta.
1: Hmm.
0: Ingon man kuno nga, hapit pa ko kang ina. Mataya ining kalaki.
1: Friend silang ina?
0: Buklam! Maayo dere kay barato rang usa ka putos. Huwa!
1: Uy!
0: Ah, ino ay na masoko si Ma'am Joy Pry ana.
1: Discounted
0: na din, na-discount. Hindi, sige, ito, ito, nagpa-feeding ko na. First year na akong pa-feeding. Ha? Ah, dito pa ko speakers. Feeding ba? Sayo, buntag man! Ah, wak may feeding po gabi eh. Feeding program. Sigap pa man kayong mga mata ang mga tao dito, ay.
1: Buntag na, sigap. Bata kasi bagong mata.
0: Dapat bagong mata nga. Dapat, loy-loy kay bagong mata. Luhoy. Pero sa tawag niya na, tantalizing eyes. Siga man! Anya, pagabot na kusunahan kay Neil Hickman for me. Sir, pwede radusin tos. Huwa! Kamataya diha. Ay, Ginoo ko. Morning katiling ba na to, mga surking tigpaminaw? Kanto? Digong pa ba to? 19... Ah, digong pa to. Moraga, digong na to, digong na to. Pero, padong pa to nga pagkatukhan to sila dito. So, mo na siya mga higala. Di na to ka nun. Ato ba po ng kwarta? Di lang na to pamulitikan hon yun, or politika ho, or ang tawag nyo ni, pamulitika ho na to, kining nga, hinabang na to, nga to sa mga mag-uma. Ah, mga fisher folks? Ah, mga mangingis na to turns no, o mga mag-uma?
1: Oh, mga mag-uma. Para to sa farmers, katotong presidential assistance for farmers at fisher folks.
0: Pila ka mo ko, Anton, sa mga sukintig pamina na hibawan mo nga ng ato, Tons?
1: 200 kapin tingali itong beneficiary.
0: Pila?
1: 200 kapin man tingali ito. Di lang ko kung sa numbers.
0: Awa, di. Sakto lagi ko. Oh. Mga 200. Pati daghanan na namang higala. Muna nga sunod, muhatag mo, dito na lang. Ay na lang na panhaa. Ba, ang problema ni Oga, patuon na po dito sa bayawan. Or lili baka dito sa may Santa Catalina Pastila na mga sukintig paminan alas ay 53 na mga ikala ay nanan ninyo buhata sunod ha ay ninyo buhata kay listen po kayo or kamupod ka mga mag-uma hangyo po ninyo nga ganin na ipanghatag ninyo ayaw na lang na sa kuan ayaw na lang na sa das may loo kay biyahe na kayo kuan na kanang dubli gasto na mga ngunan na ragod na. Sige, Tons. Masa sa Tons kay... Di ka kasulod si Kanporsyon?
1: Kasulod ako. Kutong rating alam
0: ko. Ah, sige, sige. Ah, ikaw sa'yo kanda palihog, bay. Ikaw sa'yo basa na palihog, bay.
1: Tan, Wyatt, Gulay. Good morning, boys. Gypsy Ruda. Di matabang to, Tons. What a life. Morning, dia. Gypsy Ruda. Hari Bika, Granada. Good morning, Sir Bernie. Attorney Ronel. Laminaw, Misa, Kalikanan. Salamat. Salamat po. Nilda Rubio Chavez. Naminaw from Hiligaon. Romel Panaligan, good morning sir, Bern here in Amlan.
0: Ah, tanawa. Tanawa, kuhan si Ma'am Joy, oh, napadala siya video, o oh, nga naminaw gid siya, o. Oh,
2: oh. Morning sir, Bern, thank you so much.
0: Ah.
2: Deligra ko ha, gadeligra ko, ayan, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Maminaw ra ko ninyong duwa, ha. Cute po na siya, oy.
0: Oh, okay. Cute ko no ka, Tons.
2: Sir Bern, I remember the one I know, yung boses mo, first time kita marinig na, I mean, second time from yesterday. Parang na-remember ko si the one.
0: Maudi ay.
1: Dipatabang, Ma'am Joy Fry, morning.
0: Og si Marvin Salboro Lingkong Fakturan. Naga, tanausab sa to angapas. Marvin ba?
1: Ito ko,
0: si Girlie.
1: Morning, Sir Bernie. Kanimo Attorney Ronel, shout out kay Ma'am Joy Fry sa tanang member sa TSS.
0: Wow! Watching live. Oh, humalan din mo si Jerry.
1: Manuel Almenso, naminaw. Kinsa Jerry? Wala mo ko, Jerry?
0: Jerry Garcia. Ala pa. Tristan man to, Gypsy, no? Rebecca, si Kuan Hilda, uban pa dere. Salamat yun kayo. Katulay ko ang mga sukintig paminaw, nadakpan rato katong gi-report po ni Ma'am Joy nako kagapon donay butol motoy butol turns nga snatcher
1: o ba
0: aw kanang say tawag niya na kanang mga timpo artist ba malimpuhay ba dito day siya kay gipantuan po nato ni Dundon sa police station nadakpan ra magyaw na kulatahan si bossing kinis bossing amigo nato ni nanay siya tindahan diara po dol ila ni Ma'am Joy sa Look diya sa Joy Pride sa Look. Gikuha niya ang bag or gikuha niya ang kwarta, giapil pa ang silpon. Des Look ba? Onya ini gawas ni mo dia di bamurag ngai baligi ananda talipat pa dia.
1: Ah.
0: Oh. Ang yang kinawat nga cellphone kay tagabais man ni, dia pud niya gibaligi.
1: Hello, Okrapot?
0: Oh, dia lagi sa talipat pa.
1: Okay.
0: Onya karon pag di ba man siya kabalo sa password, unsaon pag open, di man ma-open. So ginglan siya nga, "Ustoy, di man ni ma-open." Saan man ni, onya niakso naman siya dagan. Onya ningo naman dahin tos bossing katong taon niya nga, "Uy, nangawat na sa tindahan." Monay, dakpan kay Butulman. O nisakay pa lang to siya bahas, Largos Baez, di na to. Di, harama po niya ibalig yung cellphone, may rasab.
1: Pasigwa ko siya ikaplite.
0: So ikaplite, nakakawat nagkwarta 20 mil?
1: Ah, nakakawat siya 20 mil?
0: Oo, 20 mil lagi. Cellphone man o kwarta. Di, dakpan. Sos, may gali, wala ko latahan. Money karon na mga gala. Ito niya tagan o pagtaga doon niya. Sikan porsyon ng mga sukintik paminaw kay midaghan na yun ni sila. Midaghan.
1: Ito tayo snatcher, oy.
0: Daghan na kayong snatcher, daghan na kayong user, daghan na kayong poser, daghan na po ang drug lord. Saan naman ni mga kaisunan? Only in PBBM.
1: Only in PBBM. Pero this Davao, malinawan o gagyapon?
0: Ay, napaday ka niya. Kaya ko bag na nakas Palawan?
1: Palawan?
0: Ha?
1: Ugma pa ko naas Palawan?
0: Ah, ugma. So, gikan ka diya
1: ugma,
0: sa...
1: Ugma, mamahaw ko sa Dabao, maniudto ko sa Cebu, manihapon ko sa Palawan.
0: Ah, grabe na yun. Perting Soroya. Lopig pa may Singapore anag Malaysia nga biyahe. Chilpao! Good morning, Chilpao! Kamusta man si Mamark Chilpao? Sige, Tuan, so niya, balik taon niya si Conforsion.
1: Sige,
0: Ikaw or na?
1: Ano ko, standby na to. Salamat mga sukintig paminaw, ha? Balik na sa second portion, ginis kay K5, Atty. Ronel Canoni ng Halita, X500, it takes off from Mrs. Trimayos, 4 by Tixi Palubos, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros, K5 News
0: FM. Kinesab si K5, Bernie Campos, Canoni ng MITC. Detex 500, Detex Kupimix, o Detribayo Kabusaw. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Detribayo Health News. Detribayo.
4: Ako si Elena, gayon jud ko og Detribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: Detribayo. Ang Detri nga may Visio. Ang Visio nga may Detri. Apalit sa mga butik. Detribayo.
5: Mga ka-Detribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong Detribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain Detri. Nganong Detribayo man jud ko over plain Detri? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og Detribayo. Ako ning i-oil pulling.
5: Wow.
6: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og Detribayo, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
5: Niya kay dili man na pwede sa plain Detri.
6: Dili na pwede sa plain Detri. Muna'y rason nga nung Detribayo. Jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang Detribayo. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka-Detribayo ka. Pero complain Detri, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa Detribayo.
5: Napod kini diskubrehan, Dok. Di ba kada hapon mo inom jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining Detribayo sa kape. Gipusa ko ang duha ka Detribayo og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape dok kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag macarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok, tistingi pagud ninyo.
6: Ginasgutan nato ang mga experience all about Detribayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
3: Detribayo.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Detribayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: Detribayo. Ang Detri nga may Visio.
7: Visio.
3: Nga may Detri.
7: Mapalit sa mga butika.
3: Detribayo.
5: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3Bio? Moto nag D3Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duwa ka soft gels aning D3Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duwa, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na dyan. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
6: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti New Fort of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative ng monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
5: Mujud ay na nga og D3Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
6: Yes,
5: kung
6: Sir GP.
5: Kung wala na sa plain D3, do?
6: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O gantay ba, aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
5: Kining vitamin D3 nga nasa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
6: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga D3Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
5: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3Bio over plain D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
8: D3Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
8: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
10: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh Air, Clinica Dio Roll On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na motang kini sa Skull B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visay Divine World Funeral. Ug anaasa kini sa Palawan Building, Sanasa Street, Barangay Science, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
11: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
8: D3Bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
13: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
8: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangati mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
15: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto Bisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
1: Alas 7:11.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Kamusta mga kakifays? Balik sa ito agasikan portion sa ito ang tulumanon inyong tulumanon.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonig Amaiti, CDTX 500, DTX, Kopi Mix, Ogad, Litri, Bayo, Kabusaw!
4: Kini si Kaki 5, Attorney Ronel, Kanonig, Nakanita, X500, DTX, Kopi Mix, D3, Bayo, Sport Bayo, DTX, Deep Halobo!
1: Yeah! Daghan rabay ko ang good turns, ha? Inigya, balik na lang yun ni Modere. Di na yun nato putlong. Daghan kayo nag-request sa ato ang drama. Lagi? Pwerte naghanak ato pagkatubitan ako dito na pitas maya silam? Kuan gud sila? Kanan, putol na lang itong drama ninyo, Kakipay Burns. Inko, mingol po ko sa akong partner manggod kay abta na malago sa kasimana, di manggid ko makagakos. Siya nga, grabe ka tong kuan, muraga ang isda na dubok na lang. Itong manging isda ba? Wabit yung mga kuano, wabit yung mga plano, wabit yung klaro. Pero, ang ilang lingaw?
4: Lingaw kayo sila?
1: Lingaw kayo sila? Labi na si Elizabeth Tativis de Pitas Treehouse Bakong? Lingaw kayo sila mga sukitik pa muna. Anyway, nagbalik niya ito, inipuhon ng mga kaigsunan. Amo lang itong kuanon. O niya, katong mga jurisprudence, pagalit to na ito na kuan ay, wala pagalit to no?
4: Mga pagani.
1: Pagalit.
4: Kahuay.
1: Pagalit to. So, bauna mga kaigsunan na, inig balik ka ni Atty. Puhon mga higala, resume ta sa itong drama!
4: Resume?
1: Resume ta sa itong drama.
4: Next week.
1: Ay, oraga ako na mag-inusara din rin. Kuan ka, pero nakas layo. Pero kanang mas may man nga derigus do all kay pwede naman mag-quit god. Sige, mga kaigsunan, i-share ninyo ha, K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Natas Radyo 97.7 ang napunta sa Facebook. K5 News FM.
4: Si Dundun.
1: On the spot niya. Ate check si Dundun. Si Jellery Espadilla. Good morning po, Sir Bernie. Watching from Novalia, Stanhay.
4: Nakapaminaw ko kaganihan ni Dundun ba? Nag-report sa ka James? Sakto gitong imong giingon di. Wa na good sila interaction.
1: Diretso-diretso na pala.
4: Matala
1: ako nga naman. Di, God. Ako naman pong limitan ang oras kay taas na pod kayo itong mag-interaksyon.
4: So wala na si Dundun mga sayaw-sayaw, ana? Wala na?
1: Buko ka ba? Makatulog pa magul ko ang mga oras sa usahay, God? Sige. Ang niya, si Brad Jeep Teruda. Altea ba tumalaki Puntillas, Chilpao, o Kirakunas, Chilpao? Kining mga kuan po ni Mama Joy Pry, kining iha nga mga friends, dari na po ni Maminaw na to. Iha mo ni nga kuan po.
4: Si Ma'am Joy Pry, ni kuan na siya sa itong KSS.
1: KSS,
4: oh.
1: Nagalit siya nga, kanusang mo mag-feeding? Ikaw nga, next Sunday po, Ma'am. Ay, inana.
4: Mo feeding dito sa loob?
1: Bisag asa. Kuyog ba ni si Ma'am Joy?
4: Bisag-asa.
1: There is Lumaguete. Bisag-asa. From Look, Cebulan, and unsay tawag niya na? To any point of Negros Island region. Ora magsakyanan. From Mindanao to any point of Visayas.
4: To any point in the Philippines.
1: In the Philippines. Ma'am Joy, pakosige pa. Perti kusoga sa yung radyo lagi ay. Samtang namukbo na siya, kusog po kayong radyo. Okay, ato sa check, nag-standby na Don Dips. Yes, Don Dips.
0: K5 News FM Live Report.
5: Dinamatabang! Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Good morning na ka-K5, Burn.
1: Tons! Ayaw na pangunta na, ayaw, padiritso-diritso rin siya. Diritso rin eh. Nawa ni kalit kagapon, pagduol ni kalit tagingon, uli na ko. Klaro. Tanawa, di. Lunod doon.
5: Lunod doon, tanan. Lunod doon, kagay
1: ano ba yun na? That's life. That's life, Don. That's life.
5: Talaga. Wala nga. Ako ang kakipa ba na?
1: Ay, Tixi! Tixi, tungo sa inang ako, anak ka na nga. Okay na ko.
5: Ha?
1: Dili na ko, kan ka nang. Dili na ko, mang luod-luod, Char. Ina nga. Okay na to, kan. Ha?
5: Dawat na ang talan.
1: Da yun tong kan, video kihan, Char.
5: Vale, beto. Advance happy Easter ya. Hello na sa mga yuliran pamilya. Ilang advance happy Easter. Karon do one day lang do say please. Ato tama kita. Tapos sa kita burn. Ato ang pasalamatan na sa mga nanatay bagong kapamilya. Si Ma'am Jocelyn Tri. Ma'am Jo! Good morning ha. Ato na nang kapamilya.
1: Nakato na ka sa ilang balay ini?
5: Sige, gusto na kami kuya Ben.
1: Ama o di ay. Ma'am Jo! Ma'am Joy! Si Don Don, ayaw na ni pa. Kuha na da kay... Dako kay ni Kaon.
5: Og tabahe Kaon kasi ba ben si Ma'am Jocelyn na igo na mahotdan. Matag mo gyud kay kay kanay kana bang tigsir ko ni og blessing. Kana to munang dagan sang mga blessing usab nga madawat.
1: Bitaw ay. Tons.
5: Pero ang kwan Dios jud tiro da.
1: Kamo na po ni Don Don istorya Tons.
4: Wala pa man
1: misteryahan,
5: kaya
4: upaman
5: siya katiwas o grimit.
1: Uy!
5: Amataya
1: doon.
5: Dodge! Mojikas ko, dili pol.
1: Ay!
5: Okay, sir. Makuhaan mag-dodge! Makuhaan na Mojikas, masayangan ko, kaya magbayad huday pa.
1: Don!
5: Yes, kaya mo rin.
1: Dari lang sana sa ako, upaman siya. Ako rin hataganan niya inigbalik.
5: Ay, siya torne mo, anak mo na nga. Kita may katransak. Dili man ta mega transak. Dili na pwede.
1: Adi, dili. Ina lagi. Okay na lagi na sa torne. Dari sa ako, niya ako'y muhatag ni Mugkas. Jikas na lang ay.
5: Ay, ato na importante ka kay Bebe niya. Kapang Domingo, nas Ma'am Jocelyn. Musandig na siya na to. Musandig buta niya sa akong feeding program. Mga kaya ba, kapang Domingo, ado na tayo feeding program. Tapos, murag, og.
1: Asa ni Dapita, karong Domingo?
5: Okay, ba ben, akong gi-ari ang Banilag. So, ako i-coordinate si Kapitan Dundun, mamalik Kapitan Dundun Magiling. Karong alas 10, bumalik ko. Pero, kung dilipagod niya makuha ang mga kuandre, balintar kita.
1: Asa ni Dapita Banilag?
5: Dari sa, ilang kakipa James, kanan ay bikiri na pasulad. Sabi ay isar ba? Diba isar po nito?
1: Layo. Di hata una ilan ni Kuan?
5: Jocelyn?
1: Ay, salapod kay si Ma'am Jocelyn rin itong pakuha nun. Kanan di kayo layo ba?
5: Kuan, rin sa... Alay, namay waiting, pero wala sa mampu ko. Okay na ka rin.
1: Ah, napita sa?
5: Sa motor pool.
1: Talay?
5: Oo.
1: Sige, pwede ka nang dili lang
5: sa kayo. Motor pool ka kayo ba?
1: Kanan di lang sa kayo layo, kaya basing makakuyog si Ma'am Joy.
5: Pwede. Motor pool ta, ako ay coordinate sa Sir Eddie Tagalog. Sir Eddie, kana ang motor pool daghang nga magpa-feeding usa pero ato nga chicken karon ka mga kakipay ba para ang ato ang magida makaservisyo usab ta sa ato ang mga hilabi na karon gadulong ng mga service klase. Aduna tay mga base aduna tay mga school supplies ha. So mga kakipay ba karon nga Domingo mo final na may asa gud ang fix guna mo among feeding program. Okay, so karon ha Sige, bebe na. Samtang natog, sumisuri. Sulbod-sulbod atong ipangsuksok ni mga kasuokan.
1: Ay, good morning po day ni Ma'am Joy Di Paling.
5: Kita na ginawa.
1: Og si Bossing...
5: Boss Mark.
1: Boss, ah?
5: Duran. Atong na amigong task force, ha? Sa Dumaguete.
1: Boss Mark Duran. Duran. Sayang saya nga sa ikatulo.
5: Digon po itong... Ano na itong isyo na sa akin? Ano na itong isyo na sa akin? Ano na itong isyo na sa akin? Atong mo sa pasalamatan. Labi na diya sa lungsod sa Cebu lang nga ganditar ka ng pista. Doan. Usa, dayon na ang bijuke. Ayra ka problema, bijuke, ready na.
1: Dalon man to ni Condor eh. Anthony, Boss Anthony Hermosa.
5: So, salamat po sa teke ba may nag-chat na ako. Good morning. Naminaw sila karon sila nga Ma'am Juan. Ma'am Juan. Diya sa kong Yuluran. Sila nga Ma'am Ima.
4: Hapit na pista sila Ma'am Juan.
5: Wala na yung busig, Tracy. Wala na yung... Ilang Boss Richard Fernandez.
1: Ni-text po ni mo. Ikon-kon mo na istorya-istorya mo ng imo God.
5: Ato na gituyo, okay? Boss, hindi. Okay, no. Si Boss Richard Fernandez.
1: Wala yung nakaparat ni mo na. Bisa guha ni-text pa, text-text. Di ba, Tons? Kinsamay?
5: Magkatawa ta dag.
1: Kinsamay ganahan ng ano magtiksa na iman? Ha? Ha?
4: Ano
1: magtiksa? Ano magtiksa na iman good tones no?
5: Ah, iyo na. Ikaw ba may ganang mayon ba nga? Wa ko na mag-dos sa rega. Dito. Ana rana ang life. Let's ato mga followers,
1: importante, importante, importante nga makan ka kanang malipay ka, masuko ka, katawa ka, muhila ka.
5: Challenge muna.
1: Meaning, normal pa ka, ana. Kaya kung magsigil na lang po kang katawa, abnormal na ka, ana.
5: Abnormal na. Abnormal na.
1: Diba, Tons? Psychology manisiator na eh. Diba, Tons? Kung nga pala sa imo ka nga mga feelings, masuko, mukatawa, muhilak, mo...
5: Normal.
1: That's normal pa, Tons, di ba?
5: Kala.
1: Nga, si, doon sa high, Tons, magsigira magbasa sa cellphone niya, mutu lang luha o kalit.
5: Dili.
1: Nansa?
5: Iba tagtiki, lak.
1: Ha?
5: Iba tagtiki, lak.
4: Bote pa sa bot na, siya ay emotional feelings.
1: Ah. Kala. Mingon, madayon nga. Tiksi. Oh. Ako pa'y sugoon!
5: Tons, asa na emotional feelings, Tons?
4: Emotional feelings?
5: Oo.
4: Kanang emotional feelings, kato ng mga gibati ni mong masakitan ka.
5: Ano ko ta, masakitan na nang, masakitan mo nang, wako po'y release, disapprove. Tons, silang, kay Rana, wala. Okay, ato na tayo nga. Ay, importante ka kayo babayin ka, kayo babayin ka, kayo babayin nga, kita, good health, ha?
1: Kanang upan po!
4: Importante, Don, ang importante, maatupan tong imong payag.
5: Mayroon ba? Bahal man niya. Nagtuotol ng gatos.
1: Anya, Tons, kanang kuhan ko na, Tons, ningon si Don, kanang Manilos, normal ra ko na, Tons?
5: Abnormal la.
4: Dili, oy, normal ra na, feelings ga po na siya.
1: Pero di na, pero di na Manilos,
5: ayo
4: na. Abdili na Manilos, buti pa sabot. Wala na.
5: Wala na.
1: So, normal na ito doon.
5: Normal. Akong ibalik, akong kandeng, eh, normal na ni.
1: Doon.
5: Eh, sa kibabin.
1: Ihatag manok bisaya doon, we.
5: Why problema, basta ikaw sa kibabin. Normal ko lang malayo.
1: Usa?
5: Normal na malayo. Lara ko sa abnormal lang mamugos.
1: Ikaw doon, wa kay klaro doon. Daan pa kagahapon. Lagot kay ko nimo kagahapon.
5: Ikunit ganay ka, kaya gidala na ng motor.
1: Da, ako pagi ka nagsaba, og asa nimo giparking ang motor? Perti pagita na ko dito sa ubos, niabot na ko dito sa may tulay dapit. Da, aranes ibabaw.
5: Ako ito yung tukado, sa wifi. Padaling, Igreto, good morning, kagibabin, si Ma'am Pearl.
1: Oh, Ma'am Pearl!
5: Oh, Igreto na, kadunay kay...
1: Salamat, Ma'am Pearl, ha. Salamat po. Jumkoy!
5: Si
1: Jumkoy! O si...
5: Palwal!
1: Iting! si Dumol, Dumol, Dumol, Kimos, Kimos.
5: Ang forgot nyo din.
1: Sikat. Hala, uno. Matay. Nakapamanday, no?
5: Wale. Gawa, Tarn. Normal na mag-abot ng problema, Tarn. Normal na gina.
1: Dili, magod na siya. Di magod na siya problema. Di na siya problema tungod kay Conman, kanang ikaw man po yung naghimos problema.
5: At ang igrip, yeah, good morning si Mama Rizel, ya? Tanta.
1: Si Maricel, o si Kuan. Morning po din ni Mama Ribic, Mama Ribic, o ni Junior. Si May Junior, arana, sige, rin yung paminag.
5: Thank you, Kuan.
1: Oh.
5: Ako, igrip, o good morning si Mama Rizel, ya? Tanta. Kumusta na, ma'am?
1: Uno?
5: Ano, magkabag-abag. Okay, so, Boss Junior, good morning niya, o sa tanatong listener. Okay, so, kakaramin, napakarami sa Bagakay. Puro, sir, si Baska? Ah, puro si Baska din. Atong giyari ang, usanin, okay, kalipapawa. Atong giyari itong mga listeners. Okay.
1: Ay, diya, sa may gasoline station na pet?
5: Oo. Oh. Ano sa akin na, way laeng ay kalipapawa din. Maman eh.
1: Lala, niya sa anang mangga doon, o? Oh, mangga na, kamatis?
5: Ilang, mangga na. Ilang kilo mangga, sir?
6: 150.
5: Ah, dahil ko, ito muna yung good. O sa, kung muna, bahay ko na, good. Is, so, karoon na, kakibibay na, atong gyari sila, naminaw sila og G5. Ah, naminaw og G5. Muna, atong gipuyog yung are, atong gipangumusta, para magkapaabot sila, ilabi na dahil sa Manganay, Bay City, ha? Dayo na mga na, pero naminaw ilang mga sakop, dahil mga ilang residuo pamilya, ha? So, atong mga silang boss, Junard, kumusta sila da, boss Junard, natas inyong irire. Sir, good morning ka na nga, i-greet siya, samot lang si Ma'am kay muna, live sa karoon o namina yun atong mga listeners karoon.
6: I-greet yung mga kauban doon. I-greet yun eh.
1: Hmm.
6: May kayo dyan, kapag nga so, yung bin, it's okay.
1: Hmm.
6: Okay, ante, Christina, kapag nga so. Kapag si, kung iso, si brother.
5: What time mo mag-open ni sir? Ang muna eh.
6: Nga, 4-5.
5: 4-5?
6: Mahapon. Agabi.
5: Kataan-taw yun eh. So, sige lang naman sir.
6: Iwani.
5: Iwani. So, muna ito kay Kibabe na. Atong giyari gun mismo. Nagod, atong, nakay medyo area kay Kibabe na mo karat. Dipindi guru ni sa area kay. Surot po sa Changi. Ano po yung portion nga. Pero at least, naminaw sila o G5. Di ba ma'am? Good morning!
7: Good morning po.
5: Tapos si Ma'am Dre, ga-display. Dagan sila ang mga products, Dre, karon og mga tanda. Tapos salamat po sa kakibabayan. Dako kayo ka, kalipay akong mag-uuma karon. Tungod kaya, sige na ang gaulan, uwi na kayo ilang pananaw mo ng ako. Salamat na atong tagayunan. Wana, gaulan na gyan.
1: Okay.
5: Kita po, huwag salamat po ta. Kaya, napakaunay.
1: Salamat po din mga kuan, manok og pabo ni kuan, abo kay...
5: Lagaw.
1: Kaligo po taon.
5: Basta, Ma'am Jocelyn Fry, salamat kayo. Bisag na mo ko daw kagda kong ulan, naminaw rin akong kay K5, okay? Mga pang mga kami ba? Inilang kay K5, then next na naka-external food supplement di paling para sa kampiyon niya kalita, servisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News.
8: Puro, Delos Pueblos.
1: Salamat doon! Mata Turns, si Don Don Turns.
9: Don Dips!
1: Ay, i-share sa adanya nyo ang K5 News FM Digital Dash Dumaguete, ha? Para daghan pagmayo ni atong Magic Eye. K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Wala may problema, Turns, sa to ang radio 97.7. Pusok naman yun. Francon yun eh. Gikan sa Bayawan, Basay, Padulong Sukuan. Eh, Kalaon. Apil pa si Kihor.
9: Appeal pa sa Cebu Dapit area.
1: Good morning din ni Kakipay Randy Coronel, ang station manager de Dapitas may bayawan. Og ni Mayor Pepo Panyanaligan, Mayor morning.
10: Yeah!
1: Og ni Dudong Nino Ligan. Diyas may Santa Catalina. Sakto lang sa to, katos bakong, okay na to.
9: Okay na to.
1: Okay na to. So, darita ni ini karon mga sukintig paminators. Dari lang sa to sa...
9: Asa ka, flood control?
1: Ay, alasa ng flood control, kapoy kayo na eh. Murabag ako ba, gikapoy flood control? Issue sa Senate, mga sukin, di pa minuturns, murabag ako, gikapoy po kukapil.
9: Gikapoy kukapil?
1: Oo. Dari sa tanining ko ano?
4: Ay, nanay, kay announcement ka kay Fiber na, nakuha pa ko complete info, pero karong Pizza 5 sa Hunyo, ang Office of the Vice President na ay bag distribution diya sa Dumaguete sa mga eskwelahan. No, nangayo pa ko og detalye kung asa nga mga school sila. No, mga sobra 3,000 ka mga bag ang ipang distribute.
1: Why? No? Why naong ni Inday Sara?
4: Wala tingali, marag Office of the Vice President naman ang nakasulatan ng mga bag o mga school supplies.
1: Hindi na nabutang ang Office of the Vice President. Pamulitik ka man gihapon, good na!
4: Uy, may office naman. Pisina man. Ay, unsa man ang ibutang?
1: Kun lang. From the people with love. Kun lang. Auto.
4: Oo, gihapon na.
1: Adi,
4: ay,
1: lagi.
4: Ba na nagihapon lagi ka niya? The people with love man?
1: Lili, ayun na lang. Kun lang. Hatag lang diretso! Sa may nanya na!
4: Ha?
1: Sa may, Bo, mo, hinay man usahay, mukusog ang kuan ni attorney, Bo. Iyan nga kuan. Ang sa signal din mo na, Torrance.
4: Signal? Okay naman akong signal?
1: Kada, kusog na. Paduldo lang po siguro imong bakbak po sa imong microphone riya.
4: Nama kong microphone diri, oh, naman din eh.
1: Si, microphone! Microphone imo nas dulunggan?
4: Na, headset. Na, ani. Kani.
1: Oh.
4: Ay, sound check.
1: Oh, kana! Ana, ara! Kato kay kusog! Oh. Ano, wa na noon. Na naman to, Bo. Ha? Ay, latod, sa iba bang ipindot mo, wa? Day ko na to. Balik na.
4: Ano,
1: ano? Ano, kana, okay na na. Ah.
4: Nawa, so, di ay, ugasong kuhaon ng mic.
1: Ah. So, kalos ani, Torrance?
4: Anong Friday, June 5 daw ang schedule.
1: June 5?
4: June 5. Nangayon pa kong kompleto detalye yun, pero
1: manghatag siya dari sa Dumaguete.
4: Dumaguete? Daghan mo na mga eskwelahan. At tali, o saan Dumaguete sa napilian po nga makalawat sa...
1: Office of the Vice President.
4: Office of the Vice President.
1: Ilang na ito'y paibalo yun nga, Office of the Vice President. Ilargo na lang
4: panghatag. Hindi lang ipahibalo. Hindi lang ipahibalo nga.
1: Mugitong kuhan kay para... Dili ka nang kuhan ka nang, si tawag niya na, ka nang niya, ka nang kapal, o sana?
4: Kapal?
1: Ha?
4: Ka nang ipal, ka nang dagko kay mga nawong. Ano yung ipal? Dagko kay nawong ng ilang ipanghatag. Ka ano yung klarong ipal?
1: Ano yung matangan pag nag-office of the Vice President?
4: Mau gani, saan ko Vice President?
1: Kuhan na lang, largo ka nang.
4: Para ko na mga sakyanan good, na butangan o mga local government unit o kuhan. Baka man na siya dili kay nawong sa politiko may butang din ang murgiyang kwarta. Oh, mga inauguration, purong ngalan, murong nawong sa politiko.
1: Pero nakabalo naman ang mga tao nga. Manghatag sa karong Pizza 5 makaha.
4: Oh, gani. Makabalo ang naminaw sa nato. Pero na, may mga wala naminaw. Oh, makabalo ko na sila nga nanghatag ang Office of the Vice President. Makita nila itong ipanghatag. May na lang na, sang sanawong.
1: Di ay, mas mayo nga wa, lagi ng duha. Walay naong, wa po'y opisina.
4: Kung saan ay butang na nito?
1: Ihatag regali, diritso! Butangan ni mo nagkuhan? Asa napitan ni mo nagdipalin?
4: Ha? Ikaw mo manghatag. Mauna, imong-imoon.
1: O, kakoy manghatag. Wala ko'y, why Bernie Kabusaw? Why?
4: Bitaw na.
1: Why konsihal? Why, unsa pa'y butang na ko niya? From me, mo yung rakog from.
4: Alata kayo, konsihal gyud.
1: Dili man. Mo yung rakog ko.
4: Alata kayo.
1: Na alata saban. Inga mayor, inga mayor linen. Kami na lang duha. Eh, unsa nga ayaw sa gyud paalang-alang.
4: Ah, oo ba? Inga sa ayaw alang-alang.
1: Bugnaw na pug ko. Debita mga sulki tig paminaw. Kon lang kanang og ako di na ko butangan og from Conchel or for example. Dili ba?
4: From mayor.
1: Dili na. Di po kumingon nga from the office or asa ba debita? Diretso lang. Oh, inigtunol nimo ang mga tao na mo isra kanimo.
4: Ngan sa iyo ingon.
1: Gikan ni Sara for president. Anak ra.
4: Ano anak kampanya na ko linuang ka?
1: Ah?
4: Imbis nga wala ra lang nangampanya na hinuang ka na.
1: At least, way makita nga naong.
4: Ha?
1: Way makita fra office of the Kwan, Vice, eh, ikaw lang idirekta nga tos mga tao. Sara ni for president. Tinada! Anyway, mawa raman to. Wa may ibigin siya.
9: Kanya, inig audit. Kay bulungon man na inig audit, pa-distribute ninyo. Asa man ninyo gipangatag to? Wa man lagi office of the president, vice president ganangatag. Ay, maigo, napunuan siya sa kuwa.
1: Ay, pirmi man yun na.
9: Requirements ba na?
1: Pirmi man yun na siya maigo.
9: Karon lang, na may kontra, nagkontrahan ay na.
1: Ah, sige. Mama ka di. Butangin ninyo. Kay, patuo mo ni atorne. Ipangkiha mo.
9: Mas nakahibalo pa ka sa balaod sa kanako?
1: Oh, naningo na po ka nga. Ikaw kay abogado ka, mas conjured ka, mas kanang bright good ka.
9: Eh, ano nga yung makikipangkiha sila o ibutangan nila ko office of the vice president ang ilang ipangatag?
1: Ipal?
9: Ano nga makikipangkiha?
1: Ipal mo na!
9: O ipal na kung naing naing alan.
1: Bisan pa ko'y naong, klaro kayo na! Kitsa may naglingkod na sa office of the vice president?
9: Bisan din sa vice president, iyan ang program.
1: O niya, sa pagkakaroon, wala na lagi. Ikaw po mo, tambag po ka, di po ka. Mauna kay kamukamu raman. Di man ko ninyo apilon, na bahala mo diya. Di ko makadipinsa ninyo kung sa'y mahitabo ninyo. Inyo raman kong pakaminusan. Pero mo kabalo nga dako kay kong tabang ninyo. Oh, bitaw! Tinod bitaw na! Kay kamukamu raman eh.
9: Wala na yung tikaw kikuyog.
1: Mau lagi pero... Kuan, kanang kuyog. Kuyog. Biyaan, ay.
9: Alang nga, dili ko mula ka, nga nawili namang kaatong kuan.
1: Nga, sabada. Uy, nga. Uy, si Rehilio Saldasal, o. Nagit si Rehilio Saldasal, burn.
9: O, what?
1: Mo, uncle nini kuan, John Mark Saldasal. Di bitaw mga sukiting pamino. Kuan raman ko ni, kanang ako. Maingon mo nga komedya, pero... Muning tinuod po. Nga, kuan na lang. Pero, mo man yung kanang inyong gusto, sige mo tangi.
9: May karyot sa na si Judge GP na minaw na to. Nangkuntag ha, Judge GP.
1: Asa gingon ni Judge GP?
9: Wala pa siya ni comment. Mukomment na naroon. Si Jim Cabaldo, good morning, Sir Bern Attorney. Naglain lagi ang tingong ni Dundon, Sir Bern. Naglain daw ko ng tingong ni Dundon.
1: Kwanto na ka. Kakuan magunto, gapo, nakapaldo. Asama naging only Judge GP 99.1. Asama nilpit 99.3. Lain-lain ang feed, sir.
9: Ano oh, 99.1 sa...
1: Asan na pitan
9: eh? Ang Baez, 99.3 sa Tanhay. Duwa raman ay ligas nila.
1: Mo ba? Pero abot sa part sa Mabinay, usahay mawala dapit sa bagtik. Ay, padung din dito, pinalbagan na siya.
9: Nabiyahin na siya. Mamiya ba na siya na to, basta magbiyahin na siya.
1: Si Kwan Rajon, wagilain mo kung ako, murag mo dapig bitan ako, si Judge J.P. Rajon, no? Si si attorney yan, di haman to sa imo, ha? Sila si attorney Lintorio, di haman to sa imo, ha? Pero karon kay na naman si Ma'am Joy Prime mo na ni ang mulaban ako.
9: Ay, kasi siguro kay taga Mabinay na si Ma'am Joy Prime.
1: Ha? Mabinay?
9: Eh, taga Mabinay na pangutan ko siya.
1: Naman ni siya nagpuyo di sa loob.
9: Sa loob na siya gani ka puyo. Oh, pero gika na lumad ng taga Mabinay. Ugo ako na sayo pa kay na may frying establishment sa unas Mabinay.
1: Olahig. Olahi gamay. Ang sabi niya, yung gingon ni Judge J.P. Olahi gamay ang 99.1.
9: Olahi gamay. Sa kuha na, Judge? Sa internet na, Judge? Kay Facebook na lang ang gamit. Delayed gid na.
1: Jerry feed. Garcia, stay watching live in Zamboanga City. Buenos dias. Shout out ko sa ako ang mga parente diya sa may Buntis Bakong Dumaguete. Nasa Zamboanga? Si Rating Lock. Good morning, Sir Burns, Attorney Ronil. Kana, malingaw ko anak sa inyong kumbati ninyong duha.

0: كورونيل.
1: خسر لابجوي. سافالينشا
0: لينغاو كاسين
1: منتج لا خسر
0: بيتو ما شو كنت تكتب ده قلنا بيبليكال مانغالي
1: اتو سان ايجريت سي كوكونغ جونيور اوغاس اوغاس بارشا
0: اوغاس بارشا بيبليكال مانغالي لما كيغالا تون كانان كومهاتا كان ايمون ولا ايو باي باو ان تو اونغا كامو كان ما يونا نابا
1: Oh, ini okey sah sah naya gigi pay balo, naya tang gula, asal mai.
0: Oh, buatan. Gikan sah pisin a, sa, for example, sa gubernador, sa pis di congressman, mayor, ayo lah. Kau nak?
1: Hello, aku nak tinggal dani mu ba, kong si vice president Sara Duterte yang mau ilana mereklamu ka, perdi lagi ka mau reklamu anang sa pulpin sa usaha yang naya mengenawong.
0: Ula, wak naman sa ona. Eh, na ko naman na print naman ang kuan, na print na ko naman na
1: print
0: na kanang mga kanopi.
1: Ka, selective kayo ka.
0: Dili selective boy.
1: Ano kayo ka selective kay ka? Ubay og uban nga politiko, di ka mo reklamo.
0: Para sa tong kuan ba? Para sa tong mga sakyanan from Davao.
1: Sara Duterte.
0: Ay, ikaw kay. Eh, nya nakapa-picture ka ni Day Sara niya.
1: Wala ni ulit ni Antog Hig. Birthday niya. Ni Anto sa ni Tatay Digong.
0: Kapoy-kapoy lang mo niya.
1: Di man kapoy-kapoy. Ano man kapoy-kapoy? Nga naman may mga na-meeting din eh. Ano mga merong City Hall? Buntag.
0: Kuan kayo mo diya? Pa, kuan, pa, papil-papil gin mo diya?
1: Ne, papapil-papil.
0: Kuan? Tawin mo mga itlog dito. Ano ito? Man-distribute. Gaun-una yun. Isda, di mo dito. Gubmasing. Wala. Wala ginamove
1: din eh. Wala na ito talang gipili na. Ilmar
0: dia. Mo na kay. Ha? Sus. Ka haya hay tons kinabuhi tons nga kwan.
1: Ansa?
0: Why? Manarbaho way politika wa tanan.
1: Oh, bitaw. Haya hay bitaw.
0: Na ikaw kay. Mo man na imo.
1: Sagdan ta ning atong nasod nga ingon ani ang sitwasyon. Ikaw kilayan ra man kang gabagpadayon ning corruption ingon ani.
0: Di ay. Ay,
1: judge. Binipisari man pug.
0: Si Judge GP ba maapil man pud si Dundun ini?
1: Ah, unsa ingon?
0: Abi na ko si Dundun Ray Ulahi. Kita ni ga Dundun, Dundun di palay ge pasabot.
1: Good luck sa IDP Games Storms. Dula unta ka Judge JP.
0: Si Adil ini murag lahi ra ba ning ko Andre a comment. Mao ning komenta lagi kan Judge JP lagi ni. Mo siguro niya pasabot ba? Abi na ko si
1: Dundun Ray Ulahi.
0: Wala pa. Dundun di palay ang pasabot ini.
1: Oo.
0: Oh, yung haya doon doon, no? Alam mo, tigpaminaw niya o sa kahuwis, o. Oy, si Kunday Turns, minaw po na to si attorney, nag-program ito sa TICAS. Estudyante ko nun mo siya sa una, pasar sa 2019, si Rick.
1: Rick?
0: Attorney? Tiso yun, dakoon? Amigo ni, amigo ni Abaydan?
1: Ay, oo, si Kuan.
0: Si
1: Vic.
0: Vic. Vic.
1: Si Attorney Vic.
0: Plido.
1: Check, ha?
0: Vic. Si Attorney Vic,
1: Vic. Vic Miramon. Vic Miramon.
0: Ha?
1: Vic Miramon.
0: Vic Miramon. Si Attorney Vic.
1: Abogado sa masa.
0: Nang kailan ka? Anong kailan ka mo? Ni Attorney Vic. Ay, sige, dire sa una. Ha?
1: Kung yung gunman na sa una ni Abaydan din, ha?
0: O, lagi. Sige, lagi. Karon dito na po siya, siya na po yung program dito sa Bado.
1: Siya may ni police. Ako may nagpa-puli niya dito. Ako ang manang programa. Tambag legal sa DYSR.
0: Dili. Dili na speak as po.
1: Sa brigada.
0: Gikuha
1: siya nga mo hatag og legal advice. Pero siya may akong ipapuli dito sa ako.
0: Mas una dahi ka na abogado kay na maestro pa man kaniya daw.
1: 2016 man ko na abogado. Na estudyante na ko na sila pag
0: katong pagka pasara ninyo sa 2016 kan rato tuyo rato kay mo pagka presidente ni Ligong pahambugay rato nga daghan nato papasaro na na kay nana ra ba sayon sayon ra po mga pangutana
1: na na po
0: klaro kayo give na turns ano ilan ni
1: kayo suya na po
0: ilan ni attorney Vic ila attorney Vic Miramon mo ilisod kuno kayo nga mga questions
1: Pareha naman na tanang bar nga Lison, huwag may sayaw na na.
0: Bitaw.
1: Kung abogado ka, abot ipasabot, nagtuon ka.
0: Le, bitaw. Ingan si Attorney Vic nga, abin mo sir, kanang Supreme Court, o kinsa mo dala niya na, huwag yung magbuo ta, nagmaingon nga, 90% ang ato ang cutting, cut off. Sus, pilara ka mo pasar. Pag maingon po nga, 60%,

0: Naghay mo pasar. Maray nana, tinawag na turns, no?
1: Oh, Supreme Court ba gyud magbuot mo man ina sa konstitusyon? Kung may
0: magkontrol. Kay kumingon ko no, tanaw nila nga. Pag daghan naman kay abogado, ato ning patas-antasan pero unfair pod no. Unfair pod.
1: Unfair kayo.
0: Kanang maingon nga daghan kay abogado 80% atong passing grade, murag ina na. Nya na kay
1: kakaw. Tamong time nakaabot na ikuan unta na sila, di ba? Daghan nakapasan tamong time.
0: Oh.
1: Ya isa ka unta tuog 80.
0: Ah.
1: Agamay, raon tamay ang makapasar sa 80.
0: Pila may imugali ato?
1: 80 ra gyud.
0: May tag 85 to 85. May tag 85.
1: Di gyud kalaya mo pasar ko. Ampo gyud ka nga di ko kapasar ha.
0: Kana bitaw inana nga, kana bitaw top 11 mo na sakit po turns? Makita, di ba makita ni mo na ang grade ni mo?
1: Pero actually, karang gina-acknowledge mo ko itong top 20 ka.
0: Oh, top 20.
1: Pero ang top 10 rin ang nasa front, pero makita gyapon nga appeal sila ang top 20.
0: Kay nainingon po na ko, si Kaki Fibroy ba to? Kisa ba to? Ikaw ba to, si Kaki Fibroy? Mas mayo pa ko nung bronze, iyong makuha kaysa silver?
1: Oo, kay gikan man ka sa daog. Kung bronze ka, gikan man ka sa daog. Di, kung silver ka, gikan man ka sa pilde.
0: Dili ba? Sakto din, no? Og bronze ka, murag dili kay sakit.
1: Dili kay sakit, kay gikan man ka ni daog sa fight for third.
0: Ah.
1: Nya kung bronze, silver ka, gikan ka na pildi sa fight for third.
0: Muna'y sakit yung nana?
1: Oo, so mas mayo pa nga ni.
0: Labi na kining, labi na kining kontons, kining Europe bitaw, kining kana ilang FIFA. FIFA. Kanang sa soccer ba? After 4 years pa ko no, una mawa sa kasakit sa ilang kasing-kasing ang ilang kapildihan. Mas may pa ko no tong diretso tagak bitaw elimination. Tagak ka kay wala nating tulos. Pero kamoy mag-away sa for champion o kanang
1: championship.
0: Grabing
1: pagmaya na kapin na og ikaw mo hinungdan nga napildi mo. Yung team.
0: Grabe. Si Relio Saldasal o Sir Benz, Attorney Ronil. Pa-shout out ako mga manghod. Nako. Diha Ahong og Kalo Tagulo family og Bilyarba family. Rogelio Saldasal.
1: Palinti din na silang kukong.
0: Bilyarba. Bilyarba sila si kukong dayo.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay, so mana to? Ato la sa nangkuan about sa mga mukha-mukha. Sige, patani. Office of the Vice President ka na lang. Tira na. Ay lang nang naong. Kay okay na na office of the vice president.
1: Wala man na sila nahanad kung butang og naong may nagparehas mga politiko dias Negros Oriental nga butangan yung naong
0: katong ayaw na pila-pila na diha dire
1: na po laban na po din beneficiary
0: lahi ato ni isgota na mga suking tigpaminators ay pagkuan turns kay wala ba ako ako ni kodrabe ako nga na print naman na daan isod man kay imo pintalan mahug na murag kukok imong naong ana importante nga wa na imo sunod
1: ha
0: nga
1: ipa bay ang tagwala imo sunod pero magsige raman
0: yeah, wa na imo sunod nga ipa print wala na kanang kuan gyud tanan mga kuan ba paras kagaya no nindot kay to nga katong kwarta ninyo ibalik ninyo murag inana ba.
1: Wow, sana all.
0: Moni ang
1: ibatikos bayaran ng New Year's kagayan kay nigreet siya sa birthday ni Baby Sara. Ay, happy birthday din ni Baby Sara gapon. Ningon siya nga last na nimo ning birthday as BP. So, duha ana, either ang iyang vote ipasabot, ma-impeach or iyang vote ipasabot, ma-presidente. Ha? Og sayo.
0: Nga gibatikos siya.
1: Ibatikos siya sa mga netizens.
0: Si kuan man ang mayor dito, si Oy, masiguro?
1: Oy.
0: Si Oy?
1: Clarix, Oy.
0: Si Clarix.
1: Isang mga netizen, ikaw ra po'y Clarix, nga wa'y Clarix.
0: Ala man na. So, deritaro na mga suking tigpamin ng mga higala, Tons. Kini nga kahimtang karon sa tuang nga nasun. Oga, there is ato ang lokalidad. Negros Oriental, sa mga kasikbit ngirapit na ito, labi na sa Cebu, tungod kay mi kuan na ni mga suking tigpaminaw, mi daghan na malik ang kining mga kiriwan o kamot sa tuwang nga katilingba ng mga suking tigpaminaw.
2: Furo de los Pueblos.
1: Manay gitawag ni John B. Grimoria o safe cities.
0: Safe cities.
1: Safe ang mga kriminal.
0: Safe ang mga kriminal. Kay murag ang gobyerno karon pabor naman sa mga kriminal.
1: Na siya diha.
0: Sayo nan mo mga sukit paminaw ultimo. Buntag. Ay na broad delight.
1: Oh.
0: Hayag kayo mga kaigsunan, hayag pas. Siga ni Haring adlaw mga kaigsunan ang ato ang kining mga snatcher, mga timpo artist, mga kriminal. Mga manglabdihay, mga kaigsunan, nana raon dari sa tua.
1: Nana, kita pod gatong sa Bacolod, doktora nga nagkuan, gi-hold up anang gabi kita kayo sa CCTV?
0: Oo, oh, kato
1: ka. Uya kayo?
0: Ah.
1: Gilanat niya, guwaon po siya ka-abri din sa iyang pultahan, no, tay, sakpan mong yun siya, lapuwa gini ang bag, tiunan, telepon, nabunol pa siya, kay gi-kuanan man siya ito, nag-dokul siya.
0: Sa'yo lang mo niya na?
1: Yeah, babae. Oh. Wala, nag-yun. Wala, ang kriminal dyan, grabe na yun sa atong naso doon.
0: Risa! Oh. Hunti by Rose! Asa man ka, Risa? Laila di Lima!
1: Busy ng... sila sa EGK. Busy sila sa EGK.
0: Ah! Busy mo ining EGK! Nabisi mo ining impeachment! Wa mo nabisi ining mga kriminal karon nga, di na mo kabulo mo badlong! Mga police na to! Ah. Asa man tong ini Hawaii? Bukara magod turn siya. Inani magod. Ang mga tao magod ng mga tarong, magpadaog-daog din yung mga kriminal, wag yung tahinungdan.
1: Tahinungdan? Kinalan na ito na silang pakgangon.
0: Correct!
1: Oh, kinalan gina silang mahadlok sila. Dapat punta ang mahadlok.
0: Oh.
1: Kita na rin ang mahadlok.
0: Kita?
1: Mahadlok na tamo gawas gabi.
0: Eh. Oh. Mahadlok.
1: Ay naunsa naman inunuan.
0: Sayunan mo?
1: Ay mahadlok.
0: Sayunan mo manghigala sa Cebu? Karon na mga sugintig pamilya sa una, nawa naman to katong, nawala naman to katong, di ka pasulubon o mga alahas, nibalik, kung man to, kanang, pwede naman ka makasulub panahon ni Digong. Alahas, kay, mingon man to mga polis sa una, kamo, anak mo sa mga, ay mo pagsulub o mga alahas, o, anak mo daghang tao, ay mo pagsulub, o, saan na, alahas, eh, tago na firme, hantun, maprinda na lang, di malukat. Tungod kay nako ni mga kriminal, ganong, matingala kung anong ang mga tarong mo'y mahadlok sa mga kriminal ang mga suking tigpaminaw. Oh.
1: Onya, kaya ni Therese nga itong mag-ana ng mga ito dito.
0: Oh.
1: Ulit na sa iyahang galunggan.
0: Oh, katong dito sa may kuan, sa Metro guys, ano? Tingnan na lang siya, papa. Uy, te, wala na ako doon ka, Rios. Sus, giis na ito. Ah, kabalos man po din ko. Pero, murag di tumao, kauban na to. Balos na yun, oy. Dali as balos, oy.
1: Kaya kayo meron, sige.
0: Lago tayo. May gali kay... May gali kay ligon-ligon tong kuan helmet. Hi, Manang Virgie, Great House. Naminaw karon sa itong pagpanag-uban-uban. Manang Virgie, kamo sa Great House. Money karon ang mga sukintig pabinotons. Nga, murmo. Sila'y... Sila na'y murag ama sunod ron?
1: Oo, oh, natawag. Gihol nga, no? Ingan si Spurgeon Dolido. Nag-uso naman gani diri ang longkabanay o piso wifi, mga sir.
0: Oo. Oh.
1: Kaya nag-anang piso wifi.
0: Ang mga badyaw yun karon, Torch? Mga badyaw na napita si Bulan?
1: Ha?
0: Mga, di ba kini mga badyaw, mga ngayo-ngayo rin eh?
1: Oo. Oh.
0: Karon, kabalo namang labni, kabalo namang mga awat.
1: Okay.
0: Mga motor, ang trip nila ron ka ng motor nga dili malak.
1: Ang mga badyo, kabalo na dahil mo motor?
0: Dili! Kana yung may parking yung motor ba?
1: Oo.
0: Dol-dol din sila niya, na dahil mo'y mukubi-kubi. Pag kumangko ni Dun-Dunobik, di ba magali?
1: Mo ba?
0: Oo. Oh. Oh, ni Karun. Oh, katong taga-bais, oh. Nga, nanimpo kagapon. Nangawat kagapon. What, oh, di na mahadlok. Nga, ang saman to, preso. Diya sa Sibulan. Kanya, hindi ka preso. Yeah. Pasagdan ra, makagawas na pod.
1: Gawas na pod.
0: Kaya di man ninyo ihaon. Kamu ba? Why? Sus, you know. Oh. Muna, nga daghan gimusingit o gadigong. Duterte, balik. Duterte, balik. Bisag
1: daghag ng kriminalidad.
0: Oh, bisag daghag na namatay. At least katong nangamatay, imutang taga sa 190% ang nangamatay, mga kriminal, good. 10% collateral na lang to. Kauban. Amigos nangamatay, nganong kuyog-kuyog po niya ng mga disadis.
1: Pero, pero nalubag po ang mga nakasalagi, pareha itong Kian de los Santos. Nga ang polis nga nakapusil niya, na preso yun, na convicto yun.
0: Kani si yung TV Rostorns, o ma-timingan yun ni, o sila yung dilema, kana makidnap ba niya, malugusan bitaw? Yan ni sila makaingon nga, sakto giday si Digong.
1: Ha? Uy, malugusan si
0: Lila? Lila, managinot pa sila yun lang, ay! Ah,
1: kasi matarihas na siya itong gulang nga, nagsakay o guan ko yung yung apo niya, giingon nga, tanang, rape ni rape! Tanang babae, rape! Giingon itong yung apo nga, ayun po, napila si Lula, sir, kay, kanang gulang naman na, sa giingon sa Lula. Tanang ganang baye, tanang baye.
0: Ano? Dito mag-isgot anang rape turn, sayo na, di na tanang.
1: Adi,
0: di na kaya.
1: Wala naman tayo gisgot.
0: Ah, kasi pareha na atong kuan ba nga rape ni. Katurang na yung mga ngipon, may kuan nun, ripon ako. Rina na ba? Itong, katong, is, ah, katong tulisan. Tingnan na sila lang. Tulisan. Ako'y mag-ang, pwede pa niya. Niya, pag kumusta, Lola, human ka gilugos. Kumusta man ang imo pangihi? Ay, salamat kayo mo nalugos. Lami na kayo pangihi. Limita, ya, di tamagis ko tanak, kay sensitive ka na kanang. Mahimutang insensitive anak, basta maging anak. Kanang drama.
1: Pero, kan drama.
0: Drama lang na to. Limita mga sokitig pamilya na. Sige, Tons, kay alas 8 na. Alas 8:58, extra na ka na.
1: Mag-extra na ko kay ga-ready me.
0: Mag-meeting mo ron?
1: At to City Hall, sa opisina sa mayor.
0: Ni Pulong?
1: Basti.
0: Ah, Basti. Tingnan si Mayor Basti nga, nang regard sa iya si Kuan si... si... taga Cebu, gali?
1: Elena Dana?
0: Oo, Elena Dana. Ito eh. Sige, Tons, ikaw na, Tons, kay magkana, musunod na si Doc Ramil para sa health alert na to.
1: Salamat, mga sukintig paminaw, hantod ng mga dalawa, ginisigay kay E5, Attorney Ronel Canonin, nakadita, 500, it takes coffee, mix it, rebiotics, 4 biotics, ipalubos para sa kampiyon na balita, serbisyo, publikong kalingapan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro, Delos Pueblos.
0: Salamat, Tons, minas sa tagpahinomdam, balik ko humanin, standby.
2: Foro, Delos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay-TC, ako si Jean Paul Hinroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapainom-dom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamay-TC ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
4: Hisgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
5: Sumala pa sa dato, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
4: Kadaghandi ay.
5: No? O may hinungdan, nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
4: Ay ay!
5: Kung palainom yun unta taog DTX 500 o MyTC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
4: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
5: Mauna akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan yun tamo painom og DTX 500 yes. og Mighty C. Mm-hmm. Tanawa ragod, wa jud tay ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Mm. Wala manggod kagakaon og utan. Unya usahay ra pud mo kaon og prutas. Mm. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
0: Mao lagi
5: mahilig og kaon tamis, mm. pagkaon mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa, pagpabaya sa imong lawas. Mo nang inom gyud.